0: comments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

Oh.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Puti sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX 500!
4: DTX 500!
5: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
5: DTX 500!
6: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasaka't mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. Kavibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
7: AC.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Ruby Rose po.
4: Sa kasama po kayo, Ma'am Ruby Rose.
5: Aklan po.
4: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
5: 53 po.
4: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
5: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
5: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka pasarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500!
6: DTX 500!
7: Ito'y gawa
6: sa pinag-alungang paraya
7: at the sugar,
6: sugarcane extra
7: na may pinakamataas ng

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: This song is

0: ka-vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bili sa mga butika.
5: Kamusta po ang aming mga masugid na tagapakinig? Ito po ang programang DTX 500 at
6: Mighty C
5: Health Alert na patuloy na nagbibigay sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Ako po si Ted Reyes at kasama ko si Doc Farlan Sindak para sa ating talakayan ngayong araw.
6: Maraming salamat, Sir Ted. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maituturing bilang good investment ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
5: Yes, would you believe it or not, Doc Far, na isa sa rason ng kamatayan ay oxidative stress. Maraming research studies ang makakapagpatunay na ang oxidative stress ang isa sa dahilan ng pag-develop ng mga sakit.
6: It's either mamatay ang tao dahil sa sakit o dahil sa katandaan, Sir Ted.
5: Yes.
6: At ang pangungulubot ng balat, pagdami ng maputing buhok, at panghihina ng katawan, ang mga yan ay epekto ng oxidative stress. Sa panlabas na anyo yan ang ating katawan.
5: Oo.
6: So how much more kaya yung epekto nito sa loob natin mismo?
5: Yes, I strongly agree, Doc Far. Especially ha, pag kulang na kulang ang antioxidant sa katawan mo, yung mga hindi kumakain ng prutas at gulay dyan ha.
6: Ayan.
5: Nako, mag-ingat ho kayo. Kaya mas mainam talaga, Doc Far, na araw-araw kang uminom ng DTX 500 at Mighty C para may sapat kang antioxidant sa katawan.
3: DTX 500!
7: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! Nabibili sa mga DTX 500!
6: Ayan, dapat nating sundin ang sekreto ng 10 generations of Adam
5: dapat
6: to
5: Noah
6: na nakasaan sa Bible, Sir Ted.
5: Oo.
6: So ano bang sekreto nila? Alamin natin.
5: Mm-mm.
6: Wala nang iba kundi ang antioxidants na galing sa mga prutas at gulay.
5: Oo.
6: At noong kapanahon na nila Adan until Noah, Sir Ted, vegetarian ang kanilang diet noon.
5: Oo.
6: Plus, hindi pa uso ang mga gadgets na source of radiations.
5: Naku, wala pa.
6: Ayan, hindi pa polluted ang hangin. At syempre, napakasimple ang kanilang pamumuhay, Sir Ted.
5: Yes.
6: In other words, wala gaanong factors na nakapagpapataas ng free radicals production sa katawan. Pero pag antioxidant ang pag-uusapan, Sir Ted, walang makakatumba sa kombinasyon ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C.
5: Exactly, Doc Far. Abay, kumain ng maraming prutas ha, at gulay para humaba ang buhay. Ika nga ng mga nakakatanda. Abay, samahan natin ha ng DTX 500 at Mighty C ang diet para sufficient ang antioxidant na nakukuha natin araw-araw.
6: Ayan, disiplina talaga ang kailangan, Sir Ted.
5: Yes.
6: Dapat umiwas sa mga gawain nga nakapagpapataas ng free radicals sa
5: dapat
6: katawan.
5: Dapat lang.
6: Gaya ng mga bisyo. Ayan, labis sa pagkain ng mga matatamis at mga mamantikang pagkain. Ito pa, pagpupuyat. And even ang sobra-sobrang stress, Sir Ted.
5: No, isa pa yan.
6: Yung antioxidants na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan.
3: DTX 500!
8: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga DTX 500!
5: Alam niyo ba mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners na ang pagiging makakalimutin ay isa sa palatandaan ha ng oxidative stress? Example na lang ha, yung kakalagay mo lang ng cellphone mo sa yung bag. Abay, after ng isang minuto, abay, nakalimutan mo na kung saan mo ito nilagay.
6: Ayan, no? Yes, ang explanation yan is sim. Ang utak natin ay gumagamit ng glucose. In fact, ito ang organ na matakaw sa glucose eh. Kaya kailangan niya ng energy para gumana.
5: Dapat.
6: Pero kung sobra na rin ang glucose, eh hindi na rin maganda, merong masamang epekto dahil ito ay nagpo-produce ng mga byproducts o latak na free radicals.
5: Ayan, sinabi mo pa, Doc Far, pero kapos na naman tayo sa panahon.
6: Ayan.
5: Nako po, ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Far Lansindak.
5: Kami ang walang tigil na nagpapatrol para sa kalusugan, ang DTX 500 and Mighty Sea Health Patrollers na nagsasabing,
6: magandang kalusugan ay pagyamanin.
5: Huwag abusuhin.
3: DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500.
9: Bili sa mga butika.
3: DTX 500 Health Alert.
0: FM Radio. The vibes.
10: Ang lupet.
11: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
11: Para sa malusog na tayo,
3: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
3: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
1: This is FM Radio.
12: FM Radio.
1: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two. White
1: rose papaya. Finish bullet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Jolly Coffin, Semun Jack, Malupit, Sakamaimo, Mova 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata,
4: at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya
5: at the sugarcane extra
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: FM Radio The Vibes
2: Ang Lupet!
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matataga at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at mentimpilang ito.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkilig at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
5: Eto na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man damo po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Kaya naman, saan man pong dako kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado doon. Tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang paladudunan, mga kaibigan.

Tawag na po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero, mga kaibigan. At ating namang ikwento ang ating namang karanasan sa pag-iinom ng ating namang rice coffee.

Tawag po kayo sa ating numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating palatuntunan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623 ang numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala doon ng mga kaibigan.

0: At syempre, doon po naman sa nagtatanong sa atin ang ating po namang Facebook account, Rice Brand, mga kaibigan. Pwede po kayong mag... mensahe sa ating po namang Facebook Live, mga kaibigan. Ito ang ating po namang buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Juan, si Lily.
0: Ano pong pangalan?
1: Lily.
0: Lily, okay po. Nanay Lily.
1: Nagtawag sa inyo noon.
0: Apo, taga saan po kayo, nanay?
1: Kalbayog Samar.
0: Kalbayog Samar, okay po. Ilang taon na po si nanay Lily?
1: 67,
0: okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: Oh, pero noon, ngayon hindi na.
0: Bakit po?
1: Kasi wala akong pambili.
0: Ay nako. Gawan po natin ang paraan, nanay. Sayang po ng pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Alam niyo naman po 'yan. So dapat po masimulan po natin yung may pagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Pag mayroon na akong pera.
0: Mm-hmm. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula noon ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi marami na ako na napakinggan sa radyo nga na kakaupay, nakapagaling.
0: Opo. Nanay Lily, ano po yung iniinda niyong karamdaman dati?
1: Ano, stroke ako.
0: Okay.
1: Tapos, ngayon hindi na ako nakalakad kasi nahulog ako sa agdan namin.
0: Nako, wala pong nag-aalaga sa inyo?
1: Wala. Ako lang.
0: Mag-isa lang po kayo.
1: Mayroon naman dito nagpapakain sa akin, pero nagpapakain lang.
0: Mm-mm. So wala pong nagbabantay sa inyo?
1: Ang apo ko, pero na panaylakad.
0: Lakwacha?
1: Oo.
0: Okay. Sige po, nanay. Nanay, pag may pagkakataon po, ituloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo. Kaya tumawag ako sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kaya akala ko, wala na kayo dyan.
0: Mm. Bakit naman po?
1: Baka, sabi ko, baka wala na silang hindi na nakuan. Kaya marami nang isang taon na hindi na ako nakapagtawag muli.
0: O dapat po, nanay, ibalik po ninyo yung pagkikinig sa ating programa. Ibalik po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee para po kahit po papano maituloy po natin yung magandang kalusugan po ninyo. Lalong-lalo na kayo po ay may iniinda karamdaman sa ngayon.
1: Oo.
0: Dapat po ituloy niyo po yun, nanay, ha?
1: Oo.
0: Okay po.
1: Sige. Bye-bye.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Marami ding salamat sa inyo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang programa.

Tawag nyo na po yan dito po sa ating paladundunan. 0969-226-9623 ang numero po na pwede po ninyong tawagan. Tawag po kayo.

0: Sa lahat po na nagtatanong kung saan po mabibili yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 kasi marami pong mga queries ano po dito po naman sa ating programa. Marami pong nagtitext kung saan po mabibili yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, pwede niyo pong doon sa mga nagtitext, ano po, mas maigi po kung itatawag niyo po sa amin para malaman po natin kung saan pong lugar kayo, para mabanggit po natin kung saan pong lugar po ninyo pwedeng hanapin yung ating, o kaya ipagtanong yung ating po namang Rice Coffee, mga kaibigan. O di kaya pag-text po ninyo, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Mas maigi po kung doon po kayo mag-message, ano po, doon po sa ating live streaming, doon po kayo magko-comment. Hanapin po ninyo yung ating Rice brand na Facebook account. Tapos nandun po, i-add friend po ninyo kami. Tapos dun po natin ginagawa yung ating live streaming at dun po kayo pwedeng mag-comment. Ano po? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lance po ito ng Mindanao dito sa Pagadian City.
0: Lance po, tatay?
1: Opo, opo.
0: Pagadian City. Okay po. Ilang taon na po si tatay Lance? Ilang taon na po?
1: 59.
0: Okay po. Ano pong may paglilingkod ni Kuya Boy po sa inyo, tatay?
1: Hinihingin ko sana sa inyo yung mga butika na nandito sa Pagadian. Pwede bilhan ng rice coffee.
0: Diyan po sa Pagadian. Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Pwede nyo ba itik sa akin?
0: Teka lang po. Titingnan po natin, tatay. Kung... Wait lang po, Pagadian. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Nakikinig kasi ako ng radyo kadaga tuwing gabi.
0: Okay po. Tatay, dyan dito po sa Jade Vine.
1: Special dito sa Pagadian.
0: Tatay, Jade Vine Pharmacy, RX Nians Pharmacy, Butika Esther.
1: Hindi kayo makatext, Kuya Boy?
0: Hindi ko lang po alam kung may ano tayo, tatay, kung maititext po natin. Pwede ba natin maitext kay tatay? Try po natin. O tatay, basta po ito, South Star Drug, malapit po sa simbahan.
1: Hindi ko alam kasi yan eh. Ang alam ko lang na butika yung palagi kong pinuntahan yung butika ata.
0: Opo.
1: Yung isa lang, People's Drug.
0: Opo. Tatay, libutin po ninyo yung lahat, halos naman po lahat ng mga butika dyan meron ng ating rice coffee.
1: Yung dalawang butika lang eh, ang alam ko.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Opo, nakakita na ako.
0: Okay, alam niyo na kung ano po yung alam niyo na po kung ano po yung hahanapin po ninyo.
1: Kulay gintong dilaw na karton.
0: Tama po.
1: Tapos may meron sa meron araw doon sa taas.
0: Okay po, tama po, tatay.
1: Tapos may parang dalawang hotdog.
0: Opo, tama po. Pharmacia McVie. Ayan po yung mga nandyan sa Pagadian. RX Nians Pharmacy, Butika Esther, South Star Drug, Jade Vine Pharmacy, Pharmacia McVie. Ayan po yung mga butikang pwede po natin mabilhan.
1: Gusto sana ako dyan pumunta sa Kwan. Mga butika na yan, pero hindi ko alam yan eh.
0: Opo, opo.
1: Hindi ko matandaan kung sasakay ako ng Kwan.
0: Sige po, tatay. Sige po, at opo.
1: Hindi ko matanong kung ano yung pinagsasabi mo ng butika.
0: Okay.
1: Mga pangalan niya.
0: Sige po.
1: Gusto ko lang maka-text back para kung hindi ko mahanap doon sa iba, pumunta na ko na sa iba. Tingnan ko sa dito sa text.
0: Opo. Tatay, try po namin ma-send po sa inyo.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay.
1: Sige, salamat.
0: Balitaan niyo po ako kapag nakabili na kayo, ha?
1: Opo, opo.
0: Okay, sige po. Maraming salamat po, tatay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige, salamat. Sige
0: po. Thank you very much po. Tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. At sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Marinduque. Tsaka dyan sa 102.9 G Radio San Miguel. Hello po sa inyong lahat.

0: Tawag lang po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Boy. Magandang tangali po sa lahat.
0: Opo, sino po sila?
1: Si Juvan po, Boy.
0: Ano pong pangalan?
1: Juvan po.
0: Juvan, okay po. Taga saan po si Tatay Juvan?
1: Sa Tacloban po, Boy.
0: Tacloban City, okay po. Ilang taon na po, Tatay?
1: 46 na po.
0: 46, okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, Boy. Mag-iisang buwan na po.
0: Mag-iisang buwan na?
1: Opo.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tatay?
1: Noong ano po, nung nagiginig po ako sa inyo, tuwing tangali po dito naman po sa amin.
0: Opo.
1: Napansin ko po na marami po siyang limitage po ba. Kaya yung sinubukan ko po uminom, nung ano ko po, yung sa likod ko yung laging masakit.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung sakit ng ulo ko, laging minsan masakit ng ulo kasi minsan ay nag-u-depend po sa trabaho ko.
0: Mm-hmm.
1: Yung po laging, nag-ano po ako, nagsubok po akong uminom. Yun, na ano ko, naramdaman ko po parang, saka yung parang umampo yung gising ko sa umaga.
0: Okay.
1: Mang, ano po, magaan po ang pakiramdam.
0: Magaan yung pakiramdam. Opo. So, na, kumbaga Tatay, malaki na po yung pagbabago simula nang kayo po ay uminom ng ating rice coffee.
1: Apo, kaya po.
0: Very good.
1: Maganda
0: po.
1: Maganda po talaga.
0: Maganda, okay po. So, sana po ay ano, may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Tatay.
1: Apo, kaya po. Nakakainom po ako ng tatlong shashi sa umaga.
0: Opo.
1: Tapos pagdating ko po ng minsan pag wala pa ako ng hotel, nainom po ako ng hapon, mga alas 5 pag-uwi ko.
0: Very good.
1: Pagka
0: po.
1: Bago pa ako matulog, nainom po ako ng isang ano, sitting.
0: Tama po.
1: Yun po, maganda po. Maganda po sa katawan ng rice coffee. Kami.
0: Maraming salamat po, Tatay. At lagi po ninyong tatandaan na dapat po tuloy-tuloy. At huwag natin puputulin dahil yun po yung nakakatulong po sa atin. Kasi apo, cleansing nga po yung ginagawa po ng ating rice coffee sa atin po namang katawan. Kaya po mas maigi po na tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po natin ito.
1: Apo, kaya boy.
0: Maraming salamat po, Tatay. Thank you so much, Tatay Juvan. Mag-iingat po kayo. God bless po. Apo. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye. Apo. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung adi mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Kwento ang kalusugan pa rin tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating balado dunan. Itawag nyo yan. 0969-226-9623 ang numero. Pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palado dunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang araw po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Pepito Castro ng Madalag, Aklan po, Aklan Province.
0: Pepito, okay po. Tatay Pepito ng Aklan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Pepito?
1: 46 na po.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi po, hindi ko pa nga po nasubok. Hindi ko pa na ano, kasi ang problema kung saan dito magkabili sa Aklan.
0: Ah, okay po. Pero may iniinda po ba kayong karamdaman, Tatay Pepito?
1: Mayroon po yung gout arthritis ko po. Parang hindi na po hindi nagmagaling. Hanggang ngayon may dito pa rin.
0: Opo. Ano po yung tatay? Matagal yun na po yung iniindang arthritis po ninyo?
1: Umpis lang to ng 2020 pa.
0: 2020? Opo. So medyo matagal-tagal na. Hindi nyo po ba yan napacheck up? Napatingin sa doktor?
1: Napacheck up ko rin po. Pero may mga gamot na inano rin sa akin. Nagkaubos-ubos lang pero hindi talaga buwaling ng tuluyan.
0: Opo. Eh, dapat po kasi mahal may pa pag-iingat din po sa pagkain. Baka po tatay, patuloy pa rin tayo sa pagkain ng mga bawal po sa atin. Lalong-lalo na yung bawal po sa may arthritis. Baka po ganoon. Hindi naman kaya.
1: Siguro mayroon din eh kasi
0: meron.
1: Mahirap buhay po dito sa Darío.
0: Yes. Tama po. Saan po kayo sa Aklan, tatay?
1: Madalag po.
0: Madalag, Aklan.
1: Aklan po.
0: Aklan, okay po. Ang mga pwede pong mabilhan sa Aklan, babanggitin ko po sa inyo yung mga lugar, yung mga bayan, at sabihin niyo po sa akin kung saan kayo doon o kaya saan kayo malapit na pwede makabili po ng ating rice coffee. Altavas, Banga, Ibahay, Kalibo,
1: Banga.
0: Makato, Malay, Nabas, Namunsya, New Washington, Anumansya, Tangalan, Kalibo. Saan po kayo malapit at Makato?
1: Sa Banga po at sa Kalibo.
0: Ah, Kalibo. Okay po. Kalibo?
1: Banga na lang po.
0: Malapit, Banga. Malapit. Okay. Diyan po sa Banga, J3M3 Drugstore, MR Pharmacy, St. Joseph Drugstore, tapos RA Imperial Pharmacy. Lahat po yan sa Banga, Aklan.
1: Ay, marami rin pala.
0: Yes, opo. Marami rin pong mabibilhan po. Actually, pwede po nating ipagtanong-tanong sa lahat ng mga butika na dyan po sa Banga, yung adin po namang rice coffee. Basta tanapin lang po natin, tatay, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun lagi kasi mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Nakakaawa po dahil nasasayang po yung pera po nila. So, ang hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Sa kadahilanan pong hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Diyan po sa karton, tandaan po ninyo ito, may larawan po kayo dyan na makikita na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin, tatay.
1: Opo.
0: Okay?
1: Ano po yung saktong oras ng pag-inom yan?
0: Yes.
1: Sumaga.
0: Opo. Ang pag-inom po niyan, tatay, wala pong oras. Kahit po anong oras. Pwede po kayong uminom ng ating rice coffee. Basta po makadalawa hanggang tatlong sachet po kayo o mahigit pa sa isang araw. Yan po yung pinaka the best na paghahanap po at pag-iinom po ng ating rice coffee. At opo, yung pong isang karton, may laman po yung 10 sachet ng ating rice coffee. Nagkakahalaga lamang po yun ng 180 pesos lang per box. Dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee o mahigit pa. Dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po. Huwag po natin puputulin kasi doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Kagaya po ng napapakinggan po natin na mga testimonya ng ating mga kababayan. Kung ito po ay tuloy-tuloy po natin iinumin at araw-araw po, tatay.
1: Opo, at saka may insomnia din po ako. Hirap ako sa pagtulog.
0: Yes. Opo, isa po yan, tatay, ano sa po? Pwedeng...
1: Kayat na po.
0: Isa po yan sa pwedeng matugunan ng ating po namang rice coffee, tatay. Yang insomnia po ninyo. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Salamat talaga po. Akala ko alas 7.

0: Bay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
4: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakay ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Para sa malinis na dugo,
5: DTX 500.
1: Para sa marusog na tay,
5: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
4: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secure student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: lang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupet!

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.
3: The time now on FMR. It's 1:15.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM Artak Loban ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Kasama po ninyo, yes, tama po kayo ng Rene, ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Boko J. Happy all the way on your program kung saan punong-puno ng puso ang unsent heart and vibes. Ngayong alauna hanggang alas 3:30 ng hapon, siyempre, makakasama niyo po ako na siyempre magbasa ng inyong mga unsent letter of the day. Later on, samahan niyo po din akong magbigay ng advice sa ating letter sender for today, okay? Kaya naman sa ating mga ka-vibes and mga besties dyan, keep your song requests and your shoutouts coming dahil babasahin po natin yan. Send nyo lang po yan sa 100.7 FM Artak Loban Facebook page or DJ Boko J Facebook page. At babasahin po natin yan isa-isa later on. So ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station. 100.7 FM Artak Loban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit.
1: FM Radio, the vibes,
2: ang lupit.
3: Unsent, heart and vibes. So 100.7 FMR Tacloban, ang lupit.
4: The time now on FMR. It's 1:30.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Artacloban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip, ang lupit. Kasama pa rin po ninyo ang inyong DJ BJ Buko J, happy all the way, sa programang punong-puno ng puso, Unsent Heart and Vibes. At syempre mga ka-vibes, magsasama-sama po tayo hanggang alas 3:30 ng hapon ngayong hapong ito on your favorite music show. Ito na, pasahin na po natin ang ating unsent story of the day. Medyo mabigat ito. Kaya naman sa ating mga vibes dyan, kapit lang, dahil ito na ang ating unsent story sa araw nito. Dear DJ Buko J, tawagin mo na lang po akong Mika, 26. May gusto sana akong itanong sa ating mga ka-vibes. Masakit ba talaga kapag hindi ka pinili kahit alam mong minahal ka rin naman niya? Almost 3 years na kami ng boyfriend ko. We broke up because he said he needed to find himself. At first, I respected his decision. I waited. Hindi ako nangulit. Hindi rin ako nag-entertain ng iba because deep inside, umaasa akong babalik siya. After 6 months, nalaman kong may iba na pala siya. Ang mas masakit, yung girl was someone he told me before na kaibigan lang. Every time I ask about her, he made me feel guilty for being jealous. Ngayon, sila na. I confronted him, and he told me, hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Nagkataon lang na siya yung nakapagpasaya sa akin. DJ Buko J, parang ang unfair. Kasi habang ako, iniisip kung paano namin maaayos yung relationship namin, siya pala, unti-unti nang nahuhulog sa iba. Recently, nag-message siya sa akin, and he said, he misses me, and he still thinks about our memories together. Pero sinabi rin niya nga, masaya siya ngayon with her. So ngayon, nalilito ako. Should I finally let go completely? Or should I still hold on because maybe someday, babalik siya? Ang hirap kasi, mahal ko pa rin siya, DJ Buko J. Pero ayoko namang maging taong naghihintay sa isang taong pinili na ng iba. Mga ka-vibes, ano ang gagawin nyo kung ako kayo? Hindi ko alam kung hihintayin ko pa siya o kailangan ko na lang siyang hintayin o kailangan ko na lang hintayin ang sarili kong makapag-move on. Nagmamahal, Mika ng Tacloban City. Ay, napakabigat naman nung sitwasyon ni Mika, no? Tsaka, grabe naman yung ex-boyfriend mo. Napaka-unfair naman. Minsan talaga yung intuition ng mga kababaihan, hindi talaga nagmi-miss, no? Yung akala nating friend lang nila, ang totoo pala, kalandian na. Kaya sa ating mga ka-vibes dyan, kung may mga intuition kayo or may mga kapalagayan kayo na itong boyfriend ko, may ano ata, i-check nyo. Huwag kayong magdalawang isip na i-confirm. It's better na, sabi nga nila, di ba? Mas maganda na yung we are doing our research before judging something, di ba? So, research lang. Pero at the same time, huwag naman mag-overthink masyado. Kung alam naman natin, deep inside in our hearts, na walang ginagawa yung boyfriend natin or yung partner natin, huwag na nating i-complicate yun. Pero kung feel na talaga natin, nakikita na natin through their actions, through their words, alam naman kasi natin yun. let's do our research before we judge things. Pero again, ano ba ang masasabi natin? Ano ba ang pwede nating i-advise kay Mika sa kanyang storya ngayong hapong ito, no? Isend niyo na po ang inyong mga advices, shoutout song request sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Arta Clubban sa inyong Facebook, or you can also send it sa DJ Buko J Facebook page, dahil babasahin po natin yan later on. Sa ngayon mga ka-vibes, eto, balik muna tayo sa ating mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number 1 bet na radio station, 100.7 FM Arta Clubban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit. Here's a song, saktong-sakto, sabi nung ex-boyfriend ni Mika, friend ko lang yun. Kaya naman, here's a song from Juris Fernandez, Friend of Mine. Oras po natin, 1:56.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: and polycopter. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Himpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nagkaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
6: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
7: Favorite music radio.
6: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
7: Favorite music radio.
6: FM radio. Favorite.
7: Favorite
6: music.
7: Music
6: radio.
7: Radio.
6: Favorite.
7: Favorite
6: music.
7: Music
6: radio.
7: Radio.
6: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, kabays!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Art Akloban, ang inyong Avad sa Solid Sound Trip. Kasama po ang inyong DJ BJ Boko J, happy all the way, ang Be the Bestie ng Bayan. Alright mga ka-vibes, isang magandang hapon po ulit sa ating lahat, sa ating mga ka-vibes dyan sa may downtown area ng Tacloban City. Maupay nga kulop po ha iyong atanan. I hope everyone's doing very very well today. It's kinda hot dito sa Tacloban, no? Kaya naman make sure na magdala po tayo ng ating mga payong, or mas maganda din na magdala tayo ng ating mga tumbler para lagyan po natin ng tubig. Make sure na hydrated po tayo every now and then para hindi po tayo magka-heat stroke, di ba? At kumusta naman po kayo? Ayan, sa ating mga ka-vibes na gustong magbigay ng advice or love advice para sa problema or suliranin sa pag-ibig ni Ate Mika, you can send it through sa aming Facebook page. That's 100.7 FM Art Akloban or DJ Boko J sa inyong Facebook, at babasahin natin yan later on. Ayan. Bago ang lahat, no, gusto ko munang bumati sa aking nanay dyan sa may Ridgeview, Kabalawan, Tacloban City. Maupay nga aga, or maupay nga kulupay mo mama, nga na take care, maupay nga tawagin ni, nga dakala, relax ka la, paglaba lang ada, di ba? paglaba lang ada. Oy, meron tayong pumasok na mga advice coming from our besties ngayong hapong ito for Mika, no. Ito lang, kakapasok lang dahil nga sa sitwasyon ni Mika, medyo alam kong maraming makaka-relate at maraming gustong magbigay ng opinion nila tungkol dito. We have here, sabi dito ni Jessa ng Barangay 88 Tacloban City, para haakon ate, let go na daw ate Mika, diri tungod kay waray ka na niya ginmahal, pero tungod kay ginpili na niya an iba. Ayaw na paghulat hatawo nga diri sigurado ha imo. Deserve mo an love nga sigurado ha imo, diri an love nga option ka la. Grabe naman. Ang hirap no, kung option ka lang. Isa ka lang sa mga options. Alam mo Mika, you deserve the best in life. You don't deserve someone na ititreat ka lang bilang option, ba? Diba? Sabi naman dito ni Mark ng downtown area, bilang isang lalaki daw, masasabi ko kapag sinabi niyang masaya na siya sa iba, respect that. Huwag ka nang maghintay. Hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Minsan may mga taong mahal natin, pero hindi talaga para sa atin.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. White rose papaya. Kulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
6: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
10: On Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with Niacinamide. Kutis sulit ang glow up!

You're still tuning in to your number one Bit na Bet na radio station, 100.7 FM Artak Laban. That was Beanie for the song Wag Muna Tayong Umuwi. Ayan, kayo pa rin po'y nakatutok sa inyong paboritong programa kung saan puso ang bida. Siyempre, ito po ang Unsent Heart and Vibes. Kasama po ang inyong bida bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your show. At siyempre, oras po natin mga ka-vibes. It's already 3:21. Bago po tayo magpaalam, no, speaking of Beanie again, Beanie concert ticket update. Ayan, sold out na po ang ating mga SVIPs. Kaya naman sa ating mga blooms dyan out there and mga fans din ng Baby Dolls, please, please, please secure your tickets as soon as possible para hindi po maubusan ng tickets. And of course, that's gonna be this coming October 17, 2026, unfiltered. Kasama po natin dyan ang Beanie, Baby Dolls, at isa pang special na bisita na i-reveal po natin in the next couple of days with, syempre, our front acts, ang mga local bands dito sa Tacloban. We have Crack Thy Sound featuring Isa Romano and of course Yuhi. Now, all you have to do para makasecure po ng tickets is go to their website, that's enigma.com.ph, or you can also visit their Facebook page, Enigma Events and Productions Incorporated, para po maging updated sa kanilang mga latest updates regarding the concert. Or you can also send us a message, 100.7 FM Artak Laban and DJ Buko J for assistance kung need nyo po ng assistance makasecure ng tickets. Kaya naman, let's go na! And of course, August 29 naman po will be the Late Love Music Festival sa Tacloban City Astrodome, alas 4 po ng hapon hanggang alas 9. That's gonna be 5 hours full of rakrakan, kantahan, at syempre tugtugan ang hatid po natin. Earl Augustine featuring, or Earl Augustine with Feater Karma and Legion. Kasama po natin dyan ang maraming mga local artists for the Late Love Concerts. If you need assistance for the concert tickets, ganun din po, isend nyo lang po ang inyong mga messages sa aming Facebook page. Ayan, bago tayo magpaalam mga ka-vibes, basahin natin ang huling mga shoutouts and also kasagutan, or not kasagutan, but advices for Mika for today. Sabi dito ni Rhea ng VNG Tacloban City, girl, ayaw na. 3 years ka niya upod, tapos after 6 months, may iba na. Kung gusto ka niya, diri ka niya papabayan. Masakit man yan ha, pero mas masakit kung magpabilin ka nga option. Ay, eto naman, sabi ni Ann ng San Jose Tacloban City, para ako ang closure na mismo ang iyagin buhat, may iba na hiya ngan kinahanglan mo ito respetuhon. Ayaw na pagulat hapinto nga may adana iba nga ginpapasulod. Let go with dignity. Ay, grabe naman yon. Eto naman ni sabi naman ni June ng Marasbaras Tacloban, hindi mo kailangang patunayan na mas deserving ka kaysa sa bago niya. The right person won't make you complete for a place in their life. Move forward kahit paunti-unti. And last for today, mga ka-vibes, sabi naman ni Camille ng Abukay, siguro hindi mo kailangan ng sagot kung babalik pa siya. Ang tanong dapat kung bumalik siya, gusto mo pa ba siyang tanggapin? Kasi baka kaya ka nahihirapang bumitaw dahil umaasa ka sa possibility, hindi dahil masaya ka pa sa relationship na iyon. Diba? Alright, maraming salamat po sa lahat po nang nag-send ng kanilang mga advices for our letter sender na si Mika. Thank you so much. Ayan mga ka-vibe, samahan niyo po ulit kami bukas. Same time, same station, same channel. Ayan, 100.7 FM Artak Laban, Unsent Heart and Vibes, alauna hanggang alas 3:30 ng hapon. At sa aking programa naman po, Bida Ka Vibes, 9:30 hanggang 12 naman po. DJ Buko J saying peace out, live love freedom. Paalam, maraming salamat. Bago tayo mag-say bye-bye, let me leave you with a song from TJ Monterde, Hanggang Dito Na Lang.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
9: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
10: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes!
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
5: So

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
0: FM Radio, The Vibes!
3: Ang lupet!

0: ng shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Ako ay Roseli Lindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya tinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Klinika Di Alternativo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng

0: Hop on Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ito ang ating 3-digit Lotto Swerte Prize result kaninang alas 2 ng hapon, Lunes, August 24. 117. Ulitin ko, 117.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
5: Katuwang nyo kami ni Dr. Remelito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
7: Hanilo ng Laguna.
8: Nanganganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Saturn Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Saturn Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahagang paalala, ang Saturn Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang problema ng pinsan ni ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apto. Isa sa mga karamdaman sa apto ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Saturn Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Dok?
6: Sir Wing, ang Saturn Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Saturn Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Saturn Plus Gold araw-araw.
10: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Saturn Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saturn Plus Coffee Mix.
9: Saturn Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Saturn Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
6: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansihin ang hormonal imbalance ng isang tao.
5: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Saturn Plus Coffee Mix, Doc, di ba?
6: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
9: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
6: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Saturn Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Saturn Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
5: Ngayon, ang mga produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede nyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
6: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: FM Radio, the vibes
12: and the bag.
13: The time now on FMR. It's 5:02.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: My

0: Wala silang masabi ng radio update ka pa'y sama lupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan! FM radio! Combine!

0: Maupay nga takna sinirangan Visayas nga syudad Hantakloban. Live kita nga nakikitaan ng Facebook pages sa narangkada balita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bukos nga puwersahan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga ato nagpapadangat ang mga presko nga magpasaon notisya nga nahikayan bukos nga puwersahan PRTV News Team. Yan ang atak na ng hatong mga laray. Unuhan!
1: Kalubian National High School. Kansilado ang klase yan ng adlaw matapos makakarawatin online threatening panmusil. Anay Mayoran Balangiga Eastern Samar Randy Grasa. Gindako paginaalgar kaso nga graft. Hulga han Super El Nino makakaapekto ha produksyon ng lubi. Kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez nagsumiter hin supplemental counter affidavit upod an pahayagan mga nagrecount nga malita boys. Mga abogado ni Romualdez napapausa kaihan investigasyon ha ombudsman. Rayot hin mga kabataan ha Norte hin Tacloban nakuhaan hin video hin usang residente.
2: Arangkada
0: nanya na hatun mga katukiban. Hatun siya notisya lokal. Kalubian or Kalubian National High School kansilado ang klase ng adlaw matapos makakarawatin online threat in panmusil lakit maging narana ng FCLNHS. Pamatayan natin ining report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
3: Nakakarawatin impormasyon ang Kalubian National High School. Mahito mo rin usang nga nagkakalat sa Facebook post nga may nasulod nga hulga imposible nga pamusila eskulahan. Sumalay itong eskulahan ng Kalubian National High School. Seryoso nira nga ginkukonsideraran ang impormasyon. Mahito mo rin ginsisir nga shooting threat. Butang nga ginkanselar na itong klase yan na Hangkat Balogan National High School. Pagkarawat ang report dahil nakikoordinaran eskulahan ng Philippine National Police o PNP Kalubian para itong assessment, monitoring ng paghimo may angay nga security measures. Magpapabiling liwat itong mga kapulisan nga naka-duty 24 oras kada adlaw, sugad nga dugang nga seguridad para itong estudyante ng school personnel.
4: Mag-saksyon ko lang ang ngiti, ma'am, si you, please. Ano itong kapulisan mo, mga kalabihan, ma'am, is deploy talaga iskulahan. Kailangan mag-deploy ko dito, ma'am, para masulita sa natin police visibility, ma'am. Pagkaya na ma'am, hindi pa pa-priority niya dahil mama ng kuhan, hindi may da threat ma'am, pero kung makakaya po namin mag-power ma'am is, mas at least ma'am, mas makabal po namin ang mga nearest pa nga mga eskwelahan ma'am.
3: Ginagat ang mga estudyante nga mag-report dayo na era mga magturutdo o school personnel kung may daman makita nga kaduda-duda nga aktibidad o may da impormasyon nga may kalabutan na hulga. Para ha mga magturutdo nga school personnel, padayon nga ginsusunod ang mga safety protocol nga kinahanglan dayo nga i-report sa school administration nga mga otoridad ang bisan anong kakahadlukan o suspetsyado nga mga aktibidad.
4: Kailangan lang mga natong public ma'am is maging vigilant po tapos safety awareness rin po ma'am gawin itong dire po yung ganun eh para dire po maghada po misinformation ma'am tumuod na po itong aton mga authorities ma'am na nakatagin yung information regarding po yun ma'am pasag na ma'am kaya pa man ma'am natong makontrol ma'am okay pa man yan ma'am.
3: Ginaagat liwat ang mga kaganak ng guardians na pahinumduman ng erang mga anak nga sundon ang safety procedures sa eskulahan. Mamate ang mga opisyal nga instruction. Likayan pag-share o pag-repost ang diri verifikado ng impormasyon sa social media. Padayon naman nga nakikikoordinar ang Kalabian National High School o PNP nga iba pa nga concern authorities para itong monitoring ang sitwasyon. Samtang nakit gihapon ang hulga nga ginaranan ng eskulahan, Hiran Felix Canyeha Laufente National High School parihabong ito ang Kalabian Leyte. Ngayon na waray gihapon klase. Diin gin patapo din eskulahan na ang seguridad ng mga estudyante ng bugos ng school community in responsibilidad ni rangan hang ngatanan. Nakikoordinar gihapon inya kapulisan agudluwat masigurado ang kataluwasan hang ngatanan. Ginpapahinumdumluwat ang publiko nga diri magpakalat o turin mga unverified ng mga impormasyon na kung mahimo magdadaraliwat inhi hinkahadlok nga sugad gihapon hinpagpanik. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Hakadugang ang report kanina la basa sa Facebook post ni Sogod Sergeant Lady Mayor Shifred Lino Tan na wari kumatuuran na nagsarang ito ng social media bahin ang ginaaligar firearm incident sa Sugod National High School. Naapila iniha publiko han Sugod nga undangon na ang pagpinasarang hindi verifikado o informasyon mahitungod nga nagdudurot ini hintang panik ng pagkalarmahan ng estudyante, school personnel ng makagana. Ginsaad hindi nga prioridad itong iya liderato ang kaupayan o kaupayan ng katalwasan ng mga estudyante ng school personnel sa ligdayong dimanduhan na magbuhat dayong inaksyon ang Sugod Police Station. Nanay ba pa notisyo lokal, anay Mayor Han Balanghiga Eastern Samar Randy Grasa gindakop hagin aaligar kaso ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Adito na itong report.
2: Arangkada!
5: Nadakop han mga kapulisan ang anay Mayor Han Bungto Han Balanghiga Eastern Samar hagin aaligar kaso may kalabutan hapagtalapas han Section 3 Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dida han Biyernes han gabi han ginserbihan hin warrant of arrest ti anay Mayor Randy Grasa habarangay ginmaayuhan han nasabi nga Bungto.
6: Dida han August 2, 10:40 ginmaayuhan Balanghiga Eastern Samar Maristo Hilix Mayor Randy Grasa Iboran kasong hanwaran or the virtual hanwaran for Anti-Graft and Corruption Practices Act violation of Section 3H of IA 3019 located under criminal case number Romeo -55-26-0133-Charlie Romeo and violation of Section 3E of RA 3019.
5: Ginbuhat ang mga operasyon han pag-aresto haan ay alkalde ipinaginhapsay ng legal nga pamaagi. Ang akusado niya na naatubang han mga kaso may pagisumpay ha Anti-Graft and Corrupt Practices Act samtang ang proseso han korte in magpapadayon uyon habalaod. Gintatalinguhan naman hining istasyon nga maaruhanin pamahayag ang kampo ni Grasa bahin ni nga isyo aligasyon kontra haiya. Yana nagpapabilin pa nga adha kustudiya han Balanghiga MPS si Grasa nga naguhulat pa nga makapagpiyan sa 20 mil pesos yan ang adlaw ang pamilya hini. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Samtang nababarakaya na ang Philippine Coconut Authority kahulgahan na Super El Nino mahitungod nga sigurado makaka-apekto ini ha produksyon han lubi din ha Region 8. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
3: Dere igin kakalirongan PCA Regional Office 8 ang posible epekto ang Super El Nino ha coconut industry. Sa rito ang PCA, posible huminay ang produksyon ng lubi kung magpadayon ang kulang hinuran ngan ang mahulus luwat na panahon. Ang lubi man gugin kikinanglan hinigo nga uran agun magkaanin maupay nga produksyon.
7: Epekto niyan ay meron siyempre dahil kapag nagkaroon na ang nyug kasi kailangan niyan ay tubig. So kapag nagkaroon ng El Nino, maapektuhan yung ating mga coconut farmers. At ang epekto niya ay mararamdaman pa next year. 1 year pa.
3: Ha Eastern Visayas, Southern Leyte, Leyte nga Northern Samar ang ginkikilala nga may dapina kadamo nga produksyon ng lubi. Sanglit kun magdugang ang epektuhan kaping itan panahon, posible nga maapektuhan dirilaan mga paraguma kundi pati ang mga negosyo ng mga trabaho nga nakasandiga coconut industry. Yan naging papaning kamutan ng PCA nga maglatag ng mga intervention nga makakabulig ang mga coconut farmers kun magdumuro luwat itong epektuhan Super El Nino. Labi pa nga dirilaan coconut industry in import tante dirila mga paraguma kundi dako ang papel na ekonomiya han nasud.
7: Coconut naman na isa sa mga major economic pillar natin, no. Ano man naman yan, nasa sabi nga na huling data yata nasa $3.2 billion ang halaga ng ating mga export ng coconut products.
3: Samtang may daman pag iba-ibahan presyo ang kupra merkado pero sumalan PCA, mas itaas pa yan ang presyo kumparahan break even nga presyo nga 20 pesos ang kilo. Kung hamubo ay laruman 20 pesos ang kilo, posible naman nga malugi luwat itong mga paraguma. Yan ang pinakabago nga presyohan ng kupra sa merkado, mas itaas pa hinihin break even level. Naapila naman ang PCA ang mga paraguma in lubi nga samtang may dahulga in Super El Nino, ginpapahinumdum ang mga ining nga maging andama ngan maging vigilant importante ha atubangon liwat itong posible epekto han Super El Nino. Agod maprotektaran ang produksyon ng lubi nga ng panginabuhi han mga paraguma. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Kampo naman ni later Representative Romualdez nagsumiter hin supplemental counter affidavit upod ang pahayag hanag-recount ng Malata Boys. Adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
8: Ginsumiter na ang kampo ni later Representative Martin Romualdez sa Ombudsman como attachment sa supplemental counter affidavit ang pahayag na mag-recount ng Malata Boys kalakipan kan Orly Cotesa. Upon gihapon na attachment, ang sworn affidavit ng 25 nga anay driver ng bodyguard ni anay ako Bicol Representative Zaldico. Nga sumulah bugado ni Romualdez ni Atty. Ade Fajardo, mismo ang mga ini, ang dumao pagod magtestigo kontra hapayagan Malata Boys kay ginpresentar ni Atty. Levy Baligod. Sumulakan Fajardo, ini nga 25, ang ginprobaran daw gihapon nga papagtestiguhon nga ang igduon ni Romualdez tungod din sa lapi. Upo din ni Ana Fidavid Digoteza, kaligsisiring, si Senador Marco Leta ng Mike Defensor, ana adaluyuhan niya ginbasa ng Senado ng Afidavid na nagdudoon kan Romualdez sa flood control. Iyanawin na nabuhat tungkol din sa lapi. Labot na pagkatras ni Digoteza, may adalot yun ang mga testigo na nagdudoon kan Romualdez pero waray personal na hibaruhan mao nga isyo. Ginpahay ka ng ombudsman niya damo na bibilin ng Malata Boys nga mo niya nagagamitin ng affidavit pagdoon kan Romualdez. Pero dugang pa ni Fajardo, di rin na kredible o tuuron ang mga pahayagan na bibilin ng Malata Boys tungod nga papreulaan nila mga pahayag, manggod, upatayira, ingin atras na ang ira, ingin na sumat affidavit. Kumpiyansa naman ang kampo ni Romualdez na tatagan ng due process ng patas ng pagtagad ini nga kaso. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Halain ng notisya lokal, mga bugado ni Romualdez na papausah kamayahan investigasyon ng ombudsman. Kung ano ini, pamatian nato na report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
8: Napapausigan na itong abogado ni late Representative Martin Romualdez nga maihanan kaso naging salawad kontra kongresista pero waray anuman nga mabugat ng ebidensya ang nagli-link kan Romualdez sa flood control issue. Sumalakan Atty. Ade Fajardo, waray forensic documentary evidence na kinakaptan ng ombudsman na magdudo na kongresista hagin aligar kickback sa flood control programs. Ginlalauman pa daw nira ang posibleng may anak pa bumaliktad ng Malata Boys nga mas magpapahinay pa ang kaso kontra Romualdez. Ginsok dalawa tinian ombudsman nga may halasigin investigar pero waray pasada nga pitad haloy nga itaas ang kapasidad ng ahensya nga igsumon itong mga testigo ng ebidensya. Di rin daw gyapon matatapuran ang pagsarig ng OMB ha oral testimony ng oral evidence nga madali ibuwaon o kung pikeon. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: 20 pesos na mga ngaray subsidy ang gobyerno dago nga bulig ang mga residente at samar na apektado ang hitaas ng inflation rate. Adito ang atong report.
2: Arangkada!
5: Nagpapadayo lagi hapon itong gidudumarang pan-distribuer han rice subsidy nga 20 pesos kada kilo nga bugas nga tuhan mga kablas sa probinsya ni Samar. Panuyo hini nga programa ng gobyerno nga ipadangat ang hinabang nga tuhan mga residente hatay aw nga mga lugar nga diri na abutan mga ginpapatuman nga programa ng gobyerno nga maiban-ibanan ang kakurian nga ginaabat tinahan mga tao. Hiramanggod itong direkta nga naapektaran han krisis daran paghataasan presyo han pangunang nga papliton nga nakakadugang han hataas ng inflation rate sa probinsya subay hadato sa Philippine Statistics Authority aminado ang Samar Provincial Agriculture Office nga diri naakus ang panhatagan maong rice subsidy hanga tanan nga mulupi ang maong dapit kundi nakakabuli gini nga tuhan mga benepisaryo nga waray good akus igastos tungod han nagtitika mahal nga presyo ang mga pangunang papliton partikular ang produkto han bugas.
9: Valid wisdom for us everyone especially during these things in the particular context ato makikita sa ribali survey may naman programa mo diyan ng 20 bigas. Yes, for the province of Samar may dananato nito na ka-allocate ng mga munisipyo pero di riba na tanan. Let's say for example yan ang ato yung basta hindi yan ang distribution sa Darina. Tapos sa Mr. Dina at Sumarga na sa rin pala ito, di rin mahiyakan nakaka-alun, pero nakaprogram na ito per municipality na makakawin ito na
5: Manunumduman nga ang probinsya sa Samar inaghataas ang inflation ha 13.4% dida hanakalabay nga Hulyo. Din ini nga datos in rason han pagumentuhan presyo han pagkaon, transportasyon, suko ta kuryente, tubig ang produkto han petrolyo.
9: Kung ano kita ako, ang inflation rate niya na kita na ang best bottom 30% household. So, ang kung di rin pa nakakaayon siguro, it's more likely na ang nakakapalit pa ang commercial rice, nung maraming kita ang prisang commercial rice na di rin nga nila kukontrol. Bangin, so ganito na, maseto yan na reason why amo ito ang usagihan ko nga reason na nangihitaas ang presyo. Diba natin daw yung consumer price index. So, later on, siguro kung ma-institutionalize, ang talaga himugungan ng province of San Marcos, institutionalize in the program of the government pag price subsidy ng building dinas, really, it could somehow make kumbaga real-time change para na makaka-avail ang mga 30% bagong household in Barato na presyo ng gas.
5: Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Ha, kadugangan pang notisya lugal, Provincial Southern Leyte nag-ubos sa 1% inflation rate hatong bulan ng Hulyo. Sio Via Babingo, ha-report.
2: Arangkada!
3: Haras 1% ang ginubusan inflation rate sa Southern Leyte hininga bulan ng July. Sumalan pinakabago nga datos ang PSA, 8.5% ang inflation rate sa probinsya ang July, mas umubos ini kumparan 8.8% ang June. Ang inflation rate aman iginigbaw ngan pag-ubusan presyo han mga kinahanglanon nga produkto ngan serbisyo usang atak na han panahon. Ginpresenta rin itong PSA provincial head. Pero bisan pa man, may ginubos ng 0.3 percentage points. Padayon nga lakip itong Southern Leyte mga probinsya, ha Eastern Visayas nga may dapina kay taas nga inflation rate. Opo din din ang biliran Northern Samar ngan Samar. Sumalan PSA, tuluan pangunahon nga grupo ang mga produkto ngan serbisyo nga may der ha inflation ng Southern Leyte. Inan pagkaon nga non-alcoholic beverages, balay, tubig, kuryente, gas, ngan iba pang fuel ngan transportation. Ang inflation rate data. Han PSA induro ka importante darang initong basihan nitong mga lokal nga opisyal ng iba pang stakeholders hapag monitor ang pagbabaguan presyo mga produkto ng serbisyo. Makakabulig yapon ini hapag desisyon kung anong mga pitad ang kinahanglanon buhaton. Ago diri maduruhan ang epekto ang pagmahalan mga kinahanglanon labi na mga pamilya nga mas naapektuhan hapag hitaasan presyo. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada! Arangkada
10: Police Report.
0: Riot hin mga kabataan han norte han Tacloban nakuhaan hin residente. Adito na ato report.
2: Arangkada.
5: Nakuhaan hin video tigang hausang residente an insidente hin riot han National Highway. Alas 3 ang kaagahong dinahan Domingo ha barangay 106 Santo Niño Tacloban City. Makikita ha video nga may da bit-bit nga kahoy an usah mga kabataan nga nagiginuliat samtang an iba in may da bit-bit naman nga bato. Nuruniyan tigda na lang nga nagbabtakay hin bato an duha nga grupo nga nagpaplanatay. Samtang natatabuan samo kuwaray naman labot ini nga mga gintutuhan minor di edad nga dabi ha insidente ha peligro rutikang ang mga umaragi nga sarakyan ha lugar. Sumalahan uploader nga residente barangay 106 nga hi Mamayhit Quintana. Ando nga grupo in mga residente han GMA Village nga North Hill pabahay. Ngan ini nga insidente indire na daw bago kundi maiha na ini nga problema. Di nahihimo ang meeting place han riot an ira barangay nga along the highway lang.
11: Actually sir, madugay na talaga ito. May din ito nagkuhan. May din ito dirilat dyan na. Damo na ito kabisit. Na action gali ra pero limat na wawala kay pagkukuhan mga kan mo mga lagi magkakalakas o mauwa ano na naliwat nabar naliwat problema nga rin sa amon barangay.
5: Dako nga pirovisyo nga distroso sumalakan Quintana ini nga sukot nga rayot han mga kabataan dara nga diri hiya makakaturugan permi piraw labi pang hara nila mismo iton irabalay ha kalsada. Sanglit hugot nga nangangaruhin bulig ang kaangayan nga aksyon tikang hama otoridad ngan panginanoon han maini iton ira lugar ngan pwestuhan hin mga kapulisan ngan barangay tanod ang lugar para han siguridad.
12: Actually yung pulis natin sir natatuhit. Tapos nilipat ko po sa Santa Elena, sir. Tapos ngayon, sir, pumunta na naman dyan sa may Santo Niño, sir, yung mga nagra-riot, sir. So, kung saan yung pulse namin, sir, iniwasan talaga sila.
5: Kapag kayo na magbubuhat utruhin mahugot kapag papatrolya ang kapulisan ng barangay Tanuds para mabantayan ang seguridad hamaong lugar. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Manaman to naging kabugusan han aton mga notisya, yan ang oras. Parang kadugangan nga may impormasyon nga magpaso nga mabalita. Bisita ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gapon niyo may download ang FM radio app at Play Store ng App Store. Makikita gapon ang Arangkada Balita ay YouTube. I-search Laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, nga ni-click ang notification bell para na pinakabago ng update. Nanangaran ang bugos na puwersa ang PRTV News Team. Ako, Jay Barillon, nga mapay nga oras, atong natanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Sabrina Gaka.
5: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
4: Ang Cheska Persia.
6: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
4: With you, respect. Tuwing linggo, alauna imedya ng hapon. Sa PRTV Manila. Channel 31. DZMM Radio Patrol sa Distret. At FM Radio Regionals.
7: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
8: Mukhang nagkakahabulan, ngayon naman.

0: August 24, 2026, Lunes. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Obet at posibleng palalakasin nito ang habagat. Kaya ingat po mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Tagbo at lumubog sa Bukaw River, Botolan, Zambales. Pango-hold up ng dalawang lalaki sa isang estudyante sa Pasig City sa pool sa CCTV.
2: Eh, meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao.
1: Question ng pagkakadawit ng kanilang apelido sa nabigyan ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Brigada Contra Jumper idulunsad para buwagin ang system loss na sinisingil sa mga consumer. Bagyong Obet pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. At Filipino tennis sensation Alex Ayala umakyat bilang world number 18 sa WTA rankings.
0: Lumubog ang isang tugboat sa Bukaw River, Botolan, Zambales matapos ang isang emergency salvage operation. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
3: Isang tugboat ang iniulat na lumubog sa Bukaw River sa Barangay Bangan, Botolan, Zambales, Lunes ng umaga. Base sa report ng Philippine Coast Guard, Zambales. Ang lumubog na tugboat MTAG SL Sual 1 ayon kay Engineer Mariano Domingo, provincial consultant ng provincial government, ay naunang iniulat na sumadsad sa mababaw na bahagi ng Bukaw River noong kasagsagan ng habagat dahil sa maliit na abirya. Ngunit nang subukan itong hatakin patungo sa malalim na bahagi ng dagat, ay tuloy na itong lumubog kaninang alas 10 ng umaga. Mabilis namang nag-rescue ang mga operatiba ng Philippine Coast Guard Zambales kasama na ang rescue team ng Botolan Zambales upang mailigtas ang 10 mga manggagawa ng lumubog na tugboat. Wala namang iniulat na nasaktang tripulante sa nasabing trahedya ng tugboat na lumubog sa Bukaw River. Sa press statement, sinabi ni Zambales Coast Guard Commander Romel Santos na patuloy nilang iniimbestigahan ang nasabing pangyayari. Sinecure na rin ng PCG ang lugar upang hindi magkaroon ng oil spill sa lugar mula sa lumubog na tugboat. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa pool sa CCTV, ang pang-hold up ng ilang lalaki sa isang estudyante sa pinagbuhatan Pasig City. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
4: Makikita sa CCTV ang lalaking ito na nakapayong na pumunta sa isang gilid. Maya-maya pa, lumabas ang nakaputing babae at nakajakit na isa pang lalaki na tila nag-aagawan ng gamit. Hindi nakuha na ng kamera pero hinarang na pala nila ang babae sabay nagdeklara ng hold up. Naging lookout ang nakapayong habang ang nakajakit na lalaki naman ang umaagaw sa gamit ng biktima. Ilang segundo rin silang nagpambuno at nagmamakaawa pa ang babae. Pero ang nakajakit na sospek sa pilitan na kinuha ang cellphone ng biktima at kumaripas ng takbo. Nangyari ang holdapan sa barangay pinagbuhatan sa Pasig City noong Martes ng gabi, August 18. Halagang 27,000 pesos ang cellphone na nahablot sa biktima. Napagalaman na isang estudyante ang babae at papauwi na sa kanilang bahay sa Villa Capistrano galing sa paggawa ng project. Sabi ng pamunuan ng barangay pinagbuhatan, hindi naman daw madilim ang lugar sa dinaanan ng biktima. Modus lang daw talaga ng mga sospek ang pang-hold up at kilala rin sa pagnanakaw.
5: May mga ilaw naman kasi yung area na yon may mga ilaw sa poste. sabihin, talagang malakas ang loob nitong mga to. Chine-champion nila na siguro kung konti yung dumadaan. Na-champion mo nag-iisa yung biktima.
4: Nitong Sabado, timbog ang isa sa mga sospek sa isinagawang offline galugad ng PNP Pasig at ng barangay. Positibo itong kinilala ng biktima. Nadiskubre pa na hindi lang pala hold up ang illegal na gawain ng lalaki dahil naaktuan mismo ng mga otoridad na may hawak itong droga.
5: Hindi na siya nakatakbo. Hinuli na siya at napag-alaman na may hawak siya din sa scene ng pinag-ihinalaan shabu.
4: Kalaboso na ang sospek ngayon na nasa kustudiya ng Pasig City Police Station. Hindi rin daw ito ang unang beses na nahuli ang sospek dahil sa droga. 2023 hanggang 2025, may record na umano ito na paglabag sa Republic Act 9165. Ang isang sospek naman, pinaghahanap pa rin hanggang sa ngayon ng mga otoridad. Paalala ng barangay pinagbuhatan, maging alerto palagi upang hindi mabiktima ng mga masasamang loob. Papaitingin rin daw ng pamunuan ng seguridad at magdadagdag ng mga CCTV sa buong barangay. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sinuspende ang klase sa isang eskwelahan sa Caloobian, Leyte matapos makatanggap ng pagbabanta sa isang online post. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
6: Agad na sinuspindi ang klase ngayong araw sa Caloobian National High School matapos kumalat ang isang Facebook post ng banta ng pamamaril sa eskwelahan. Hindi nag-aksaya ng panahon ang pamunuan ng eskwelahan at nagkipag-ugnayan sa PNP Caloobian. Hindi na muna nagklase para bigyan daan ng security assessment at matsyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel.
7: Nag-taksyon ko naman ngiti, ma'am. Ma'am, see you please. Ano, itong kapulisan mo, mga Caloobian, ma'am, means deploy talaga eskwelahan. Kailangan mag-deploy ko dito, ma'am, para masuritasan natin police visibility, ma'am. Pagkaya na, ma'am, hindi pa pa-priority niya dahil, ma'am, ma'am, po, hindi may the threat, ma'am. Pero kung magkakaya po naman ng power, ma'am, is mas at least, ma'am, mas makabal po naman ang mga nearest.
6: Kasabay nito, hinimok ng

0: Sabi mo ma, kaya pa man mo natin makontrol mo.
1: Nakatanggap din ng ganitong banta ang Felix Canial La Fuente National High School sa parehong bayan. Nakikipag-ugnayan na ang dalawang paaralan sa PNP at iba pang concerned agencies upang matiyak ang seguridad ng school community. Iniimbestigahan na ngayon ng otoridad ang pinagmulan at kredibilidad ng naturang social media post. Paalala naman ng otoridad sa publiko, huwag agad maniwala o i-share o i-repost ang hindi beripikadong impormasyon. Sa halip, i-report ito sa kinaukulan upang hindi di magdulot ng takot o panik sa komunidad. Samantala, sa Sugod National High School ng Southern Leyte, pinaaalalahan na naman ni Mayor Sheriff Lino Tan na walang katotohanan ang umano'y firearm incident sa eskolahan. Ako si Sylvia Abadingo ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
2: Ipinagpaliban muna ng Department of Education ang nationwide school safety drill sa mga paaralan na nakatakda sana bukas. Alinsunod ito sa rekomendasyon ng ilang eksperto. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
3: Hindi muna matutuloy ang nakatakdang nationwide school safety drill ng Department of Education bukas. Sa natural aktibidad, magkakaroon sana ng live shooter drill. May tatayong attackers at mag-e-ensayo mga estudyante at school personnel kung ano ang gagawin tuwing may pag-atake. Pero sabi ng Philippine Psychiatric Association at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry, dapat itong ipagpaliban. Di kasi tulad ng mga earthquake at fire drill. Magpapakita ang naturang drill na makatotohanang pagsasalarawan ng karahasan. At batay sa mga ebidensya, magdudulot lang ito ng stress at anxiety. Hindi rin ito mababawasan ang casualty at hindi rin ito mababawasan ang posibilidad na magkaroon ng shooting incident.
4: Ipapagpaliban na ho namin yung drill namin dahil makakantay naman ho yan. Kasi nakikinig kami sa eksperto at nirerespeto po natin yung kanilang pananaw. Pinagpaliban lang ho natin para yung gagawin ho natin in the future mas akma ho dun sa mga sinasabi.
3: Sa ngayon, nakatutok ang DepEd sa paghihigpit sa seguridad sa mga paaralan gaya ng pamamahagi ng metal detectors, CCTV, security at pakikipag-ugnayan sa mga barangay para sa dagdag tauhan sa mga eskwelahan.
4: Dahil nakita mo natin, kahit meron mo tayong security guard, napapasukan pa rin mo tayo. Kahit may bakod ho, yung mga metal detectors, minsan tinatago ho yung kutsilyo sa thermos, minsan tinatago po sa sapatos. So definitely, dapat matutot ho tayo sa mga pangyayaring ganyan.
3: Bukod sa security, may 10,000 counselor associates din na ide-deploy para matutukan ang mental health ng mga estudyante. Nakamonitor rin ang DepEd sa mga pagbabanta sa iba pang mga paaralan dahil sa copycat syndrome.
4: Nakabantay ho kami na huwag maulit ho ito. Pero minsan, kailangan talaga ng tulong ng mga iba't ibang ahensya dahil yung intelligence report, di pala po alam ng DepEd na nakikipag-usap na yung mga bata sa mga nihilistic violent network. Halos terrorist groups na ho yan eh.
3: Babantayan ng DepEd ang mga malalaking paaralan kung saan naganap ang mga nagdaang school violence. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
5: Nakunan ng video ng isang residente ang riot ng mga kabataan sa may National Highway sa Barangay 106 Santo Niño, Tacloban City. Makikita sa video na bit-bit ng isa sa mga binatilyo ang isang mahabang kahoy habang sumisigaw. Ang ibang kasamahan niya naman ay may bit-bit na bato. Maya-maya ay nagkabatuhan na ang dalawang grupo at naghahabulan. Ayon sa uploader ng video, hindi na bago ang ganitong pangyayari sa lugar. Humingi na rin ng tulong ang ilang residente sa mga polis at barangay para bantayan ang seguridad sa lugar. Kinukonsidera ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pag-ban sa Facebook sa Pilipinas. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso, nagiging ugat kasi ito ng misinformation o fake news. Dapat din umanong maprotektahan ang mga kabataan sa online abuse. Aminado si Paraiso na mayroon itong social at political implications. Dagdag pa niya paraan din ito para mapasunod ang Facebook sa mga batas ng Pilipinas para mapalakas ang child safety sa bansa. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka bang iban ang Facebook sa bansa? Parinig nga ng inyong masasabi.
6: Sa akin ha, kung ibaban ng Facebook, malaking ano yan sa mga kabataan eh, di ba? Kasi kumbaga, ngayon latest na lahat eh. Kumbaga
7: din. Ikaw, hindi.
6: Parang hindi rin eh, kasi eh, ano eh, dyan din minsan nag-aaral ang mga bata sa

0: eskwela ha, nag-o-online classes.
1: Payag po.
2: Bakit?
1: Para rin sa protection po ng mga kabataan ngayon. Kasi masyado nang broad sa isip nila ang lumalabas sa Facebook eh.
2: Bakit?
3: Kasi ano eh, yung ibang tao kasi ano, doon kumukunay, kumukontak, ganun. Everyday na yun yung ginagamit eh.
4: Patay ang tatlong tao sa magkakahiwalay na pamamaril sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
5: Maghahatid lang sana ng coconut seedling sa kanilang suki ang mag-asawang negosyante na ito ng pagbabarilin ng mga di kilalang armado sa tulay na nag-uugnay sa bayan ng Pikit Cotabato at bayan ng Pagalungan sa Maguindanao del Sur mag-aalas 11 ng umaga nitong Biyernes, Agosto 21. Kinilala ang mga biktima na sina Colimar Sugataon at kanyang asawa na si Orlan Sugataon na mga residente sa Amas, Kinapawan City. Minamaneho noon ni Orlan ang kanilang multicab papunta sa barangay Takepan, Pikit nang dikitan sila ng ride riding in tandem at pinagbabaril. Dead on the spot si Colimar habang nadala pa sa ospital si Orlan ngunit nasa critical na kondisyon. Samantala, nasawi naman ang isang senior citizen na kinilalang si Tarhata Samad na nagkape lang sa isang cafeteria matapos pagbabarilin din ng di kilalang sospek sa barangay Semba Dato din Sinsu at Maguindanao del Norte nitong Biyernes, Agosto 21, alas 8:30 ng umaga. Natamaan din ang ligaw na balang isang babaeng kinilalang si Soraya Ali na agad namang dinala sa paggamutan. Namatay din sa pamamaril ang isang non-uniform personnel na nakadestino sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Sur na si Jonathan Juan matapos tambangan habang binabaybay ang National Highway sa barangay Dalumangkob sa nabanggit na bayan umaga nitong Sabado, Agosto 22. Matatandaan na nitong Agosto 15, tinambangan din ang convoy ni Barm Interim Chief and Minister Abdul Rauf Makakuha. Maswerte namang nakaligtas ang opisyal sa pangyayari. Bagamat ang magkasunod ang insidente ng pamamaril sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ilang araw bago ang parliamentary elections, tiniyak naman ng militar na hindi ito makakaapekto sa kanilang ginagawang paghahanda. Ang mga insidenteng yun ay kinukonsidera nilang community-based conflict.
6: Even before the start ng campaign period, may mga taong namin community-based conflict na minsan personal, meron din political, meron din parang related sa mga boundary ng mga lupa. Land conflict. Yun. Marami yun, land conflict. Minsan, mga civilians lang din na may mga baril versus civilian iba affiliated din sa MILF, affiliated sa MNLF, or sa mga politiko din.
5: Sa ngayon ay patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang mga pangyayari. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: NDRRMC naghahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Obet.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
8: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is mag...
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
10: ACS! Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May

0: atin. Sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa marusog na tayo,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Sa ilang mga probinsya sa Luzon na naapektuhan ng pagbaha, dulot ng malakas na pagbuhos ng ulan bunsod ng habagat. Nagsagawa ang Pangulo ng Aerial Inspection sa Bulacan at Pampanga ngayong araw upang tignan ang naging epekto ng masamang panahon. Tumambad sa kanya ang lawak ng pinsala sa mga komunidad ng mga nabanggit na lugar kung saan lubog pa rin sa baha ang ilang mga bahay sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Matapos ang inspeksyon, personal namang binisita ng presidente ang Bacolor Integrated School sa Barangay Kambangan sa Pampanga. Kinamusta niya ang nasa may 200 pamilyang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Nakatanggap din ang mga apektadong pamilya ng 10,000 pisong financial assistance sa ilalim ng DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS.
7: Bukod pa rito, naghatid din ng family food packs at mainit na pagkain mula sa mga mobile kitchens ang DSWD para sa mga evacuees. Matapos ang pagbisita ng Pangulo sa Bacolor ay nagtungo siya sa Pampanga Provincial Capital sa San Fernando City para naman sa situation briefing sa rehiyon. Kasama sa naturang pagpupulong ang ilang miyembro ng gabinete, maging si Pampanga Governor Lilia Pineda. Pinag-usapan sa nasabing briefing kung ano ang magiging short term, medium term at long term solution ng pamahalaan upang matugunan ang naging pagbaha sa rehiyon.
8: Napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa. Kaya't nagkakaganto.
7: Patuloy naman ani ang pagtugo ng pamahalaan laban sa matinding pagbaha sa bansa, gaya ng pagsasaayos ng mga daluyan ng tubig at pagtatayo ng flood control projects. Bukod sa immediate plans, may mga nakaambang long-term plans din ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha sa naturang rehiyon, katulad ng pagtatayo ng 5 dam sa Nueva Ecija at dike sa Pilar, Bataan. Pero hamon pa rin sa kanila ang pabago-bagong panahon at kasalukuyang sitwasyon ng mga nalulubog pa rin na lugar sa bansa.
8: Hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa, kaya kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag-aayusin natin ngayon, kag bumalik na naman yan at masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang naman ang ating gagawin.
6: Siniguro naman ng Pangulo na patuloy ang monitoring ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Pumalo na sa higit 7 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Nakatutok naman sila ngayon sa bagyong Obet. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
9: Higit 7 milyong katao na ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Ayon sa datos na nakalap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng higit 2 milyong pamilya. 29 na rin ang naitalang namatay. Karamihan dito mula sa Benguet at dahil sa pagguho ng lupa. Naitala rin sa 19 ang bilang ng mga sugatan habang 3 ang patuloy na pinaghahanap. Isa riyan ay mula sa Quezon City, isa mula Maynila at isa mula Batangas City. Ayon sa NDRRMC, 102 lugar ang isinailalim sa state of calamity. Ang mga lugar na ito ay mula sa Dagupan, Pangasinan, Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pinaghahandaan naman ng Office of the Civil Defense ang magiging epekto ng bagyong Obet na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility kaninang 1:20 ng hapon.
10: Itong enhanced habagat na maaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potential na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR.
9: Ayon kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandre IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of the Civil Defense, mga kaparehong lugar pa rin ang tatamaan gaya noong nagtuloy-tuloy ang mga pag-ulan na sanhi ng mga pagbaha. Pinapayuhan naman ng publiko na mag-ingat, maging handa at manatiling updated sa lagay ng panahon. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagbibigay ng calamity pay sa mga trabahador na kailangang magtrabaho sa panahon ng sakuna at pagbaha. Sinabi ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista na sa ilalim ng House Bill No. 4435, dapat may otomatikong 30% na calamity premium ang trabahador. Bukod ito sa mismong sahod para sa public at private sector employees. Dagdag pa ni Bautista, ang calamity premium pay ay ipatutupad kung pasok ang lugar sa alinman sa mga ito. Nasa official state of calamity ang lugar, nasa signal number 3 o red rainfall warning, nagpatupad ng government mandated work suspensions o lugar na may nilindol o patuloy na baha. Ang mga lalabag ay maaaring maharap sa 100,000 pesos na multa, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi pag-renew ng business permit.
5: Nanindigan ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na mahina ang binubuong kaso laban sa kanya ng ombudsman matapos na bumaligtad si Orly Gutesa at iba pang tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon dito sa PRTV Studio ang tagapagsalita ni later Representative Martin Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po, Attorney Fajardo, and welcome sa Arangkada Balita.
12: Magandang gabi, Nina, at magandang gabi po sa lahat ng inyong taga-subaybay.
5: Okay, Attorney, so ano na ang magiging legal weight ng recantation ni Orly Gutesa, yung pagbawi no, ng kanyang sinabi, sa hinaharap na reklamo ngayon ni former Speaker and Congressman Romualdez sa Ombudsman?
12: Si Orly Gutesa po, no, sa kanya mismong affidavit of recantation, siya mismo nagsabi kung ano ang halaga ng kanyang testimonya. No? Mm-hmm. Ang pagkasabi sa kanya daw, nung siya'y kinausap upang magsalita tungkol sa kanyang original affidavit, ay siya daw po ay yung missing link or yung nawawalang ugnayan between Zaldico and Speaker Martin Romualdez. At yun nga ang kanyang sinabi noon sa Senado nung binasa niya yung kanyang original na affidavit. At yun po ay mahalaga dahil nga siya ang naging sentro, no? Siya lamang ang naging connection sa sinasabing transaction sa flood control between former Congressman Zaldico and Martin Romualdez. At ngayon wala na po yan dahil nga narikant na yan, binaliwala na, wala na pong nag-uugnay, no? Dito sa transaction na ito na sinasabi nilang pinasukan ni Congressman Romualdez.
5: Siyempre po bilang mga abogado ni Congressman Romualdez, lalong napadali ang inyong gagawin, 'di ba? Parang kumbaga dahil po sa nangyaring ito ay mas madali nang ma-defend ang inyong ang complainant, 'di ba? Or ang sinasakdal. So anyway, ang question ko po next, so kung ang isang witness katulad ni Gutesa ay nagrecant or nagbawi, ibig bang sabihin yung una niyang sinabi ay mali na?
12: Yun na po ang problema dyan, kasi kung binabawi niya na yung kanyang unang salita, hindi na natin alam kung saan ang paniniwalaan, di ba? Opo. Kung ikaw ang nag-evaluate ng ebidensya, kung ikaw ay nasa tanggapan ng ombudsman, saan doon yung paniniwalaan mo? Yung unang niyang pahayag o ang kanyang pangalawang pahayag? Kami pa, nung simula pa lang, sinasabi namin na kahit yung unang pahayag niya, kahit na hindi niya binawi, napakahina na po ng kanyang sinasabing salaysay, no? Maraming inconsistencies, hindi nagtutugma, nagsabi siya ng mga bahay na at that time, ang bahay na yon ay ginagawa, complete renovation, walang tao except construction workers, at incredible po na mag-deliver ka doon ng 100,000 piso, mali-malit at iwan lang doon sa madilim na lugar na iyon, no? So marami pong mga sinasabi siyang mali na sa palagay namin, at ini-insist namin na hindi totoo, at dahil ngayon binawi niya na at maraming detalye yung pagbawi niya, ano po, kung saan siya kinausap, anong oras siya kinausap.
5: At kesyo, inano pa siya, inofera ng pera, yung mga ganun po, ano, pati education daw ng kanyang mga anak.
12: Correct po. So yung mga detalye po niyan ay nagbibigay ng mas dagdag na bigat o kredibilidad sa kanyang, sa kanyang bagong salaysay, no? Na hindi kayang imbentuhin. Kasi yan po ay verifiable, no? Pwedeng i-check doon sa sinasabi nila ng Japanese restaurant na malapit sa Senado kung nagkaroon nga ng ganong meeting noon.
5: Itong meeting ay ito yung kasama raw si former Congressman Mike Defensor. And kasama rin si Senator Marcoleta. Tama po? Ito ba yung meeting na yun?
12: Yes. And allegedly, the son-in-law of former Congressman Defensor.
5: Also, and then doon siya sinabihan na parang ginawa, parang sila ang gumawa ng script, quote-unquote, script daw niya. At doon rin daw siya inofera ng pera. Pero parang, these are all words. I mean, he can say anything.
12: Yes po, but as I said nga po, verifiable po yan. No? For example, sinabi na noon na hindi siya properly notarized yung dokumentong kanya pinirmahan. Nagsabi na ang notaryo publiko mismo na walang, there was no such notarization. Hindi niya na-meet ito si Gutesa. The Manila Regional Trial Court has declared the document falsified, no? At ngayon, dahil sa kanyang bagong testimonya, nakita na natin kung bakit ganun ang nangyari. Na minadali pala yon yung statement na yon, at iniwan na lang sa kanya ng basta-basta. That day, the day before, he was supposed to testify before the Senate.
5: Kaya kung maaalala po natin, nung nag-testify itong si Gutesa, may binabasa nga siya, at minsan pag nag-adlib siya, parang kinokorek raw siya ni Senator Marcoleta. So parang, kumbaga may nagko-coach sa kanya. So parang sa umpisa pa lang, medyo marami nang kumaya-question sa kanyang kredibilidad.
12: Di po ba? Oo, halata naman eh. Binasa lang niya yung statement, at kung medyo umaadlib siya, sinasabihan siyang huwag mag-adlib, no? Kung yan ay bukal sa kanyang kaalaman, ibig sabihin talagang nangyari na totoo na siya ay nag-participate, hindi po kailangan ng coach doon eh. Madaling isalaysay yung talagang totoong nangyari. Pero mahirap po ikwento uli yung imbento lamang, at the day before nyo lang parang nahabi yung kwento na ipipresenta mo sa isang napakalaking venue like the Senate of the Philippines.
5: Opo. So, ito pong mga next moves po ninyo, nag-file kayong ng mga supplemental affidavit at may counter affidavit. Tingin niyo po sapat na ito para tuluyang ma-dismiss o ma-junk ang complaints kahit sinasabi ng ombudsman na magpapatuloy pa rin ito?
12: Kami po ay tiwala no, na sa isang patas, pantay-pantay na pagtrato ng mga kaso, ay madali pong i-dismiss itong kasong ito kasi this is a non-case. No? Wala talagang basihan itong kaso na ito. Walang ebidensya. Inimay namin ang mga submissions na inilatag laban kay former Speaker Romualdez. Talagang walang naguugnay po sa kanya sa isang proyekto, isang kontrata. No? Hindi nga alam kung sinong engineer. Wala talagang isang district engineer or isang engineer galing sa central na kapulungan ng DPW is nagdidiin sa kanya tungkol sa isang particular na transaction. Pero yun ang nakagagulat lang na after several months, ngayon may lalabas naman daw na mga bagong testigo na 28 na hindi namin alam kung sino, hindi namin nabasa ang kanilang testimony. Mm. Kaya kami ay naghihintay na mabigyan ng kopya nitong so-called new witnesses as announced by the Office of the Ombudsman itself.
5: Oo, parang biglang may 28 new witnesses. Iba to doon sa 18, Maleta Boys, yung marami nga sa kanila nag-recant na. Ilan na ba natira po doon?
12: Well, ang 18 nag-execute originally ng joint affidavit, yung binasa nila sa Club Filipino. But of the 18, 8 ang nag-submit ng individual affidavits, no? So, ibig sabihin, 8 ang natira, pero sa 8, parang 4 na yata ang nawala doon, no? So, yan ang
5: May 4 na lang.
12: Yes, ngayon, opo. So, ngayon,
5: parang... Tapos iba pa tong 28.
12: Kaya nga, so...
5: Bigla pong parang, dati wala namang ganun.
12: Ngayon na nga, parang dahil may prinisinta kami na 25 new witnesses from the same group, from the same pool of people na former employees, or security aides ni Congressman Zaldico ay eto na naman, no? Dinadagdagan yung ebidensya. Normally, dapat nakalatag na yon nung simulat sa pool para naman matugunan namin ng karampatang response at pag-aaral ang kanilang mga testimony.
5: What is your reaction to that? Na biglang may bago raw na 20, kumbaga minamaliit yung recantation or pagbawi ni Gutesa. At sinabi pa ngang normal lang daw na minsan may nagre-recant sa mga ganitong high-profile cases.
12: Ayun po, hindi po namin, this is supposed to be an investigation. No? Mm-hmm. Meaning to say, dapat bukas ang kaisipan ng tanggapang nag-uusisa nito, bukas sa possibility na talaga wala namang kaso. Pero bakit parang ginagawang numbers game, no? Dinadagdagan ng this oras, no? Nasa dulo na tayo ng investigasyon at ngayon palang ilalabas ito. So parang ang pakiramdam tuloy namin ay merong napaka-espesyal na atensyon kay Congressman Romualdez na parang ang dating ay parang pinanggigilan siya tungkol sa mga kasong ito.
5: So ano na po ang susunod na legal move ng Romualdez camp? Ngayong sinabi ninyong, sabi nyo nga po ngayon na feeling nyo ay tinutulig sa kayo dito sa investigasyon.
12: Well, wala kaming choice po. Kung hindi hintayin itong nakaambang sinasabing additional testimonies, I don't know if it's true, pero siyempre it was announced, no? So hinihintay po natin yan. At in the interest of fairness, kailangan pong bigyan kami din ng pagkakataon na sagutin or readdress itong mga allegations na ito as stated in the press release of the Office of the Ombudsman.
5: Alright, naku, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ade Fajardo. Magandang gabi po.
12: Magandang gabi po at salamat sa pagkakataon.
11: Itinalaga bilang officer in charge ng NCRPO si Police Brigadier General Christopher Abrahano, epektibo August 23, 2026. Kasunod ito ng mandatory retirement ni Police Major General Anthony Aberin. Kabilang si Abrahano sa PNP Academy, kaagapay class of
4: 19... This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Acosta, ang dating special disbursing officer ng Office of the Vice President. Matapos nga ang direct at cross-examination, ipinunto ni Private Prosecutor Amando Ligutan ang tila selective memory ni Acosta pagdating sa usapin ng confidential funds. Ito nga ay lalo na noong panahon na SDO pa ito ng Davao City, panahon ng pagiging mayor ni Duterte. Ani Ligutan, madaling nakasagot si Acosta sa depensa gamit ang Tagalog at Ingles, pero kinailangan pa ng translator sa Bisaya nang ang prosecution ang nagtatanong. Sa interjections ng mga Senator Judge, kanilang kinwestiyon ang kredibilidad ni Acosta bilang SDO. Iginiit kasi nito na umaasa lamang siya sa fund utilization reports ni VPSD Security Officer Raymond Lachica na hindi naman isang accountable officer batay na rin sa Joint Circular 2015.
7: How would you consider yourself? Smart, average, or stupid?
8: Nasa average lang po average. Ako pagkatao, Your Honor.
7: Correct. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan?
8: Kasi
7: so you took his
8: po,
7: word for it?
8: Kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya so, po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor.
7: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty.
6: Ipinunto rin ni Senate President Sherwin Gatchalian na dahil walang personal knowledge si Acosta sa implementasyon, hindi nito masasabi kung pineke ang mga report o acknowledgement receipts na naglalaman ng ilang pangalan gaya ni na Antonio Pagong na nakatanggap ng 100,000 pesos para sa purchase of information, sina Timon, Andrew Pusa at Shane Ngitngit. Lumabas din sa pagtatanong ni Senator Joel Villanueva na tila wala ring naging desisyon si Acosta sa paggamit ng pondo. Nagtanong din si Senator Lito Lapid kaugnay naman ng mga alias at posibleng peking pangalan na ginamit sa mga resibo.
9: Eh meron din pong sinabi yung prosecutor na may dalawang lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay Lachica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Eh kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao?
6: Binigyan din naman ni Senator Risa Ontiveros ang isang acknowledgement receipt na nakapangalan sa isang Clarice Ontiveros na nakatanggap umano ng 500,000 pesos sa petsang February 24, 2023, araw mismo ng birthday ng senadora.
10: Noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Apelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba?
8: Kasi ako po ang accountable officer, ma'am.
10: So okay lang po sa inyo? Kayo po ang sasalo ng CC ng iba?
11: Kindly wind up, Senator.
10: Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel Lachica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan.
8: Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya.
10: I hope po alam niya ang ginagawa niya.
12: Sir?
6: Niña, bukas nga ay sasalang naman sa witness stand si Lemuel Ortonio, ang OVP Assistant Chief of Staff na nakasama ni Acosta doon nga sa pag-encash ng confidential funds. At dahil naman sa medical emergency ni dating DepEd SDO Edward Fajarda, sa Miyerkules na inaasahang sasalang ang tatlong AFP officials na sila Buransing, Panopio at Bahaw upang tumistigo naman doon sa confidential funds ng DepEd. Niña?
5: Maraming salamat, Angela Babad.
11: Himayin po natin ang mga tagpo sa impeachment ngayong Lunes. Makausap po natin si Ginoong Ronald Llamas, isang political analyst, dating presidential advisor on political affairs, at isa sa mga host ng 4 Alas. Magandang gabi po, Sek.
12: Magandang gabi, Jeffrey.
11: I'm sure nanood po kayo kanina sa hearing, ano, medyo mainit. Abe, unang tanong ko, ano po inyong masasabi dun sa hearing kanina? Medyo maraming pangalan na nabanggit, medyo yung may mga katanungan na hindi nasagot, merong mga nainis, meron din namang mga siguro nagustuhan. Ano masasabi ninyo dyan?
12: Well, hindi naman nakakagulat dahil mahigit isang taon na natin pinagtatawanan itong mga alias na ito. Sila Piato, sila Nova, sila Tempura, no, Chippy, etc. Pero nakakatawa pa rin na may mga bagong pangalan, no? Pati si Pong Pagong nandiyan, pati si Pusa, no? Meow meow meow meow, 'di ba? Pati siyon, pati rin nandiyan si Ngit-ngit. No? Kaya akala ko natapos na yung kakatawanan na medyo seryoso dito sa mga alias na ito. Eh may mga pangalan pang bastos, no? Meron pang mga pangalan na kung ano-ano. Kaya siguro ito yung dito interesado yung mga nanonood, no? Paano nangyari ito? Mm-mm. Pero yung mas seryoso na usapin dito ay yung pag-amin mismo ni Acosta, Disbursing Officer Acosta, na siya ay nag-submit ng report sa COA kahit hindi niya alam. Wala siyang kinalaman doon sa mga acknowledgement receipts. Mm-hmm. At hindi niya alam kung saan ito ginamit nung binigyan niya ng pera na si Colonel La Chica. Yun pa lang eh. Highly anomalous na. Kaya nung sinabi ng prosecution na ito ay isang scam, kahit ito ay pinatanggal sa record dahil nga medyo judgmental pa, too early pa, eh talaga namang ang itsura ng scam. No? Imaginin mo, disbursing officer, hindi alam yung acknowledgement receipts. Hindi alam kung paano ginastos yung binigay niya.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: The time now on FMR. It's 6:15.
15: Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Sanfon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
15: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
13: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: Hindi na pwedeng gawin ito nang hindi alam ng head of office.
11: Mm-mm.
12: Kaya medyo dawit din dito yung akusado.
11: Mm-mm.
12: No, dawit din dito yung akusado na ito ay medyo anomalous at pinapatunayan nito na hindi siya fit na maging vice president.
11: Sir, kanina madalas po ilang beses po nating narinig, no, na sinabi ni dating special disbursing officer Gina Acosta yung I do not remember, Your Honor. Ayan, selective memory po ba iyan?
12: Oo, tsaka hindi yun, Kwan. Hindi siya maabsuelto dun sa hindi niya maalala. No? Patuloy siyang madidiin kung siya ay kakasuhan dito. Pero iba yung kaso ni Acosta at iba yung kung ito ay isang impeachable offense sa vice president. No? So, dalawang bagay yan. Malinaw naman, simula nung unang article of impeachment, yung grave threats, at itong ikalawa na confidential fund, medyo impeachable na yung mga napatunayan. Ang dagdag lang dito ay mismo si Acosta ay pwedeng maparusahan. Dahil as a disbursing officer, merong rules siya na dapat sinusunod. At mukhang hindi nasunod yung mga rules na yun.
11: Apo. Eh, Sek, kanina nga po, tinawag ni Senator Judge Raffy Tulfo si Acosta, no, na in his own words, stupid in the name of blind loyalty. So kapag ganyan po ang magiging sagutan diyan sa Senado, eh hindi po malalaman ng taong bayan yung mga katotohanan. So sa mga susunod pong pagdinig, ano po ang ating aasahan?
12: Well, medyo nalalaman na ng bayan yung katotohanan. Mm-mm. Dahil inamin naman ni Acosta na ginawa niya lahat ito sa utos ng Vice President, sa utos ni Sara Duterte. Eh, what can be more compelling than that? Inamin naman niya. Hindi niya alam yung ibang mga detalye, mm-hmm. pero yung pinakamahalaga na inutos ito sa kanyang ng Vice President, maliman yung kanyang ginawa o hindi, ito ay utos mismo ng head of office ng Vice President, mm-hmm. ay sapat na na ebidensya. No? Bahagi na yan ng katotohanan, kahit wala pa yung mga detalye.
11: Ayun, ako eh, matagal-tagal pa itong hearing, aba eh, bukas pumuli. Maraming salamat po sa inyong panahon at mga impormasyon, Secretary Liamas, magandang gabi po.
12: Magandang gabi, Jeffrey. Salamat po.
5: Inilunsad ng Department of Energy ang Brigada Contra Jumper. Ipatutupad naman bukas ang panibagong oil price hike. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio.
17: Bilang na ang maliligayang araw ng mga magnanakaw ng kuryente. Inilunsad kasi ngayong araw ng Department of Energy ang Brigada Contra Jumper. Solusyon ito ng kagawaran sa anunsyo ng Pangulo sa kanyang SONA na tanggalin na ang systems loss na sinisingil sa mga consumer. Karaniwang nanggagaling ang systems loss sa mga kumokonekta sa jumper. 7 bilyong piso ang kakailanganin para maisaayos ang sistema sa buong bansa para masawata ang pagnanakaw ng kuryente.
18: Isa sa pinaka bakit may gastos, we have to improve the system, yung billing system natin. Which means, ang mga metro, dapat medyo ma-smart na siya. No? Medyo mahirap na siyang idayain. So, the investment will be on the meters. Ayusin ang lahat ng mga metro all over the country. Kaya po may 7 billion na proposal.
17: Aabutin ito ng isang taon para sa mga electric cooperative. May hiwalay naman na gastos dito ang mga pribadong kumpanya gaya ng Meralco.
18: Kailangan mag-check ng mga meters itong ating mga linemen para makita na yung mga consumers, mga households ay talagang nakakonek, may metro, tapos tama yung mga metro na nakakabit, standard bale.
17: Hinikayat ng DOE ang publiko na i-report ang mga nagnanakaw ng kuryente o nagtatamper ng metro sa eGovPH app. Tinatayang 3-4% ang mababawas nito sa mga nakakonekta sa electric co-op, 1-5% naman sa mga nakakonekta sa mga DU gaya ng Meralco. Sa usaping petrolyo, magpapatupad naman bukas ang oil price hike ng mga kumpanya ng langis batay sa computation ng DOE. Pinakamalaki sa diesel na 2.31 piso, sinundan ito ng gasolina na may pisong umento, 91 centavos naman ang umento sa kerosene.
19: Yung physical supply is stable given kahit nandyan yung continuing geopolitical risks. Ano? Pero yung physical supply is stable, yung traders have found alternate routes. Pero ang tinitingnan natin is that yung pricing will remain at elevated levels to still reflect yung situation sa Middle East.
17: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
11: Nakapasok ang dalawang Filipino swimmer sa podium sa pagkatapos na ika-apat na Southeast Asia Open Water Championships sa Boracay. Gumawa ng makasaysayang international debut si G. Angela Mikayla Talosig mula sa De La Salle University sa loob ng higit isang oras kung saan siya ang nahirang sa ikatlong pwesto. Nanguna naman para sa gintong parangal ang pambato ng Indonesia na sinundan ng Thailand. Samantala, malaking tagumpay din para kay Filipino tennis ace Alex Ayala dahil mula number 20 ay tumaas na siya sa world number 18 ranking. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy ng malakas niyang North American swing campaign. Nakamit ni Ayala ang career high ranking bago pa man magsimula ang US Open.
5: Okay. Balitang showbiz muna tayo mula kay Jaiho.
20: Inilabas na ang kantang pinamagatang paborito ni Will Ashley. Agad na nanguna ito sa 92.3 FMR Banana Crew Daily Top 10. Aabangan din sa Skydome ang album launch niya. Ang lahat ng detalye sa Joy Hot Exclusives now na.
21: Ano ang masasabi ni Will Ashley na finally napapakinggan na ng kanyang mga tagahanga ang kanta niyang paborito?
22: Dream ko before na hindi ko magawa-gawa kasi parang wala pa akong kakayahan talaga to like do music, pero ngayon na nangyayari na siya, nakakataba ng puso kasi ang gaganda rin ng mga comments ng mga tao tungkol dun sa paborito sa first song na inilabas ko.
21: Hindi lang isang kanta, may isang buong album rin na ilalabas si Will at may pag-grand launch pa ito sa Skydome. Kamusta na ang paghahanda niya para rito?
22: Talagang pinagtunan ko ng pansin yung paggawa nito mga kantang to dahil napaka-special nito para sa akin dahil nga first album ko siya.
21: Mas nakilala si Will mula sa pagiging child star at aktor, pero itong pagmamahal niya sa singing, madami ang napawaw dahil may ibubuga din pala siya.
22: Actually, nag-start to bata pa lang ako. Dahil nga si Mommy, kumakanta siya. Mahilig sila ng friends na mag-karaoke. So, parang dun pa lang pinapakanta na ako ni Mommy ng mga iba't ibang songs.
21: Samantala, after Pinoy Big Brother collab, sunod-sunod na ang mga naging proyekto at mas bumulusok ang karera ni Will sa dami ng magagandang blessings ngayon.
22: Katuwa kasi parang sa loob ng 11 years, last year or 12 years sa industriya. Talagang ngayon ko lang nakamit talaga itong big break kumbaga para sa akin.
21: Malapit na rin natin siyang mapanood na bumida sa teleseryeng Delivery Boy.
22: Pakalayo kasi ng character ko dito sa Delivery Boy sa mga nagawa ko before. Sobra talaga. Kasi kung mga nakakilala talaga sa akin, mostly drama yung ginagawa ko. Pero this time, mas lamang talaga yung comedy.
20: At yan ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
5: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
11: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako naman po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
5: Arangkada Balita!
23: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
24: Ang daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online. Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
25: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
26: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
23: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
27: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
28: I don't just recommend Head and Shoulders because it's dermatologist tested. I choose it because when my son hit puberty, dandruff hit him harder.
29: Ng leptospirosis, ramdam na sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kasunod ng mga pagbaha, emergency room, puno na! Pangulo, binisitang Pampanga na napuruhan ng pagbaha sa Central Luzon, pagtatayo ng River Dam sa Nueva Ecija at 100 kilometrong road dike project, itinutulak! Sports car na nakapangalan kay Derek Ramsey sa Samsamin at ipasusubasta ng Bureau of Customs dahil sa umano'y maling deklarasyon at kulang na bayad sa buwis. Aktor, itinangging may kinalaman sa pag-angkat ng sasakyan. Estudyante, hinold up sa Pasig City, suspect arestado at nahulihan pa ng droga. Tinuturong mastermind sa pagbaril at pagpatay sa utility workers sa Nueva Ecija, dati niya ang katrabaho na may hinanakit umano matapos si Bakin. Dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta, sumalang sa pagpapatuloy ng impeachment trial, kinumpirmang sa hepe ng nangangasiwa ng seguridad ng vice na punta ang confidential funds.
30: In total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbonded person.
0: Nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor.
29: At Kapamilya Stars nagpasiklab sa hard court. Star Magic Shooting Stars pinataob ang GMM TV All-Stars ng Thailand.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa leptospirosis. Puno na po ang emergency room ng National Kidney and Transplant Institute dahil sa pagtaas ng kaso ng may leptospirosis. Ito'y matapos ang mga pagulan at baha noong mga nagdanlinggo. Live mula sa NKTI sa Quezon City, nagpapatrol Rafael Bossano. Rafi, ilang pasyente ang nasa ER ng ospital at lahat ba sila positive sa leptospirosis?
2: Alvin, kung makikita mo lang sa likod ko, no, dahil nga puno na yung emergency room, yung ibang mga bantay ay hindi na pwede mag-antay o magbantay doon sa loob. Sa halip ay sila'y nasa labas na. Ang standard capacity ng ER ng NKTI ay 61, pero sa datos na ating nakuha, ang kanilang census sa ngayon ay umaabot na ng 131 o higit yan sa doble. 24 sa mga ito ay mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Gayunpaman, sinabi ng pamunuan ng ospital na ginagawa nila ng paraan para hindi na kailanganing i-activate pa yung kanilang gym bilang leptospirosis ward na karaniwang ginagawa noong mga nagdaang taon.
3: Ganito ang itsura ng severe leptospirosis. Nanghihina, hirap gumalaw habang nakakabit sa katawan ang mga tubo para sa dialysis. Sa edad na 26, ni minsay hindi inakala ni Mark na darating ang puntong kailangan niyang sumailalim sa prosesong ito. Ang dahilan ng kanyang pagkakasakit, natalsikan umano ng naipong tubig sa kalsada.
4: Pagising ko, masama na yung pakiramdam ko, nagkalagnat na po ako, tapos sabay na hilo, sumakit yung batok ko. Hindi ko na po alam yung gagawin, parang mababaliw po ako sa sobrang sakit na, ang sama na pakiramdam mo, nanginginig ako sa upo ako dahil na ganito po.
3: Maruming tubig din ang dahilan kung bakit nagkasakit si Kenneth na nasa kabilang kwarto lang. Kinailangan umano niyang lumusong sa baha para bumili ng pagkain ng mga pamangkin.
5: Sumalubong na po ako sa mga stock na tubig, alunlod. Tapos hanggang sa nakauwi na ako sa bahay. Tapos nung pag-uwi po, di na po ako nakapaghugas eh. Parang pairamdam po kasi noon na parang ano lang, tangkaso lang.
6: Okay.
5: Nung kinagabihan po, doon ko na po nanuan na parang nahirapan yung katil. Ganito ko yung galaw. Pati balakang ko, masakit na.
3: Dalawa lang sina Mark at Kenneth sa halos 50 pasyenteng nasa ospital ngayon para magpagamot. Maswerte silang nadala ng mas maaga. Di gaya ng 17 taong gulang na estudyanteng taga Navotas na dinala sa NKTI, pero huli na. Ayon sa pamunuan ng ospital, siya ang nag-iisang pumanaw sa mga nadala sa kanila. Paliwanag ni Dr. Jose Dante Dator, Executive Director ng NKTI, mahalaga ang pagiging maagap sa sakit. Pag isinawalang bahala kasi ang leptospirosis, iba-ibang organ ang pwedeng maapektuhan.
7: One of the most common, if not the first complication, will be kidney injury or kidney failure. Susunod doon, pag pumasok sa atay, naninilaw yung mata. Oh, meron ding mga espesyalista doon. Pero ang pinakamalubha, pag umabot na sa baga, yung lung injury, nagdudugo, pulmonary hemorrhage, or yung nagpupulmonary failure, ibig sabihin, ayaw nang gumana ng lungs.
3: Bagamat tumaas ang bilang ng mga pasyenteng nagpupunta sa NKTI, umaasa si Dr. Dator na hindi na kakailanganing i-activate pa ang kanilang gym bilang leptospirosis ward gaya noong mga nagdaang taon.
7: The main reason why our ER is actually at its capacity is when the leptospirosis surge came in, our ER is already operating at full capacity. Why? On any given day, even without lepto, we are the Apex Referral Center. What we're doing right now, we are actually putting them into areas that we can actually use for additional patient beds. We are repurposing, we are converting. While it is true that the gym is bigger, it takes a while to set up the gym. Mga 20 bed ang naidagdag namin over the past 1 week.
3: Bukod sa karagdagang kama ng mga leptospirosis patient, may koordinasyon na rin ang NKTI sa iba pang pagamutan gaya ng PGH at East Avenue Medical Center sakaling kailangan ilipat ang ibang pasyente sa kanila. Mula January hanggang August 22, umabot na sa higit 4,200 ang kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Mababa pa ito kumpara sa halos 7,000 noong isang taon. Pero hindi dapat maging kampante. Paulit na lang paalala ng mga eksperto dahil hindi naman talaga may iwasang lumusong sa baha, maging maagap at uminom ng doxycycline. Isang leksyon na labis na tumatak sa mga gaya ni Mark at Kenneth.
2: Alvin, ayon din sa Department of Health ay nananatiling bukas ang mga health centers, yung mga DOH facilities at yung mga yakap clinics para sa mga pasyenteng nais magpatingin o manghingi ng gamot, no? Partikular na nga yung doxycycline na napakahalaga kapag ikaw ay may exposure sa baha. Mahalaga rin maintindihan, Alvin, na yung mga pasyenteng may leptospirosis ay pwedeng makakuha, no? Makapag-avail ng extended PhilHealth benefit package na abot sa higit 400,000 pesos. Alvin.
1: Rafi, kung puno na ang NKTI at may emergency, pwede bang dalhin sa private hospital at yung gastos ay sasagutin ng PhilHealth?
2: Oh, Alvin, kasi nga yung PhilHealth benefit package ay yan ang kanilang gagamitin, no, para nga ma-cover yung kanilang mai-incur na mga services ng ospital. Pero ang maganda rin kasi sa nangyayari ngayon, ang paliwanag din sa atin ng direktor ng NKTI ay kung galing dito sila, pwede silang ma-refer sa iba pang mga ospital gaya ng PGH, ng East Avenue, at meron din silang kausap na private hospital. So meron talagang coordination at kumbaga yung interlinkages ng mga ospital ay nandyan na. Kailangan lang din talaga, no, ang mahalaga ay para maiwasan yung ganito mga komplikasyon ay maaga pa lang uminom na ng doxycycline basta nalaman o alam nila na sila ay may exposure para maiwasan na yung mga ganitong pagkakataon na pupunta sa ospital at puno yung ER. Ang sabi ng pamunuan ng NKTI, hindi naman lahat, no, ng mga pasyente na nandito ay dahil sa leptospirosis. Karamihan sa mga nandito rin ay may mga kidney diseases, kaya nga sila dito napupunta. At yun din naman ay mga emergent cases na kailangan din tugunan dahil nga pag may kidney disease, karaniwan, nag-undergo yan ng dialysis. So para maiwasan din na sila ay mag-antay, kung merong ibang ospital, pwede sila magpunta doon at merong PhilHealth benefit package na pwede nilang magamit. Alvin.
1: Isa na lang, Rafi, linawin natin. Pero kung emergency, hindi naman sa ita-turn away, di ba? Ibig sabihin, gagamutin ka pa rin emergency sa emergency room saka ka i-refer sa ibang ospital.
2: That's right, Alvin. Maring giniit, no, ng pamunuan ng NKTI na ang kanilang polisiya ay to accept yung mga pasyente, lalong-lalo na kung emergency talaga yung inyong kaso. So pagdating mo dito, aasikasuhin ka naman at kung kailangan kang i-refer sa ibang ospital, saka nila gagawin yan. Yun yung mahalagang maintindihan. Kasi yung advisory kahapon, no, ay ang may mga impression daw na nagsara ang ER. Hindi nilinaw ng NKTI, hindi nagsara ang kanilang ER. They are operating at full bed capacity, pero it doesn't mean na hindi na sila tumatanggap ng mga pasyente. Alvin.
1: Maraming salamat, Rafael Bossano. Sa ibang balita, kukumpiskahin at ipasusubasta ng Bureau of Customs ang sasakyang nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey dahil sa hindi umano pagbabayad ng tamang buwis sa pag-import ng sasakyan. Iginit naman ang aktor na wala siyang kinalaman sa pag-aangkat ng nasabing sasakyan at nakikipagtulungan na siya sa investigasyon. Nagpapatrol, Easy Lee.
6: Maglalabas ang Bureau of Customs or BOC ng Warrant of Seizure and Detention para sa sports car na Porsche 918 Spyder dahil sa umano'y misdeclaration para makaiwas sa pagbabayad ng mas malaking buwis. Naging mainit ang usapin dahil nakarehistro ito sa pangalan ng aktor na si Derek Ramsey kahit pa naibenta na ito sa iba ayon sa Land Transportation Office. Sinuri ng BOC ang import documents ng sasakyan. Matapos matuklasan ng LTO na peke ang license plate na nakakabit dito. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipinasok sa bansa noong 2021 ang nasabing Porsche 918 Spyder na idineklara bilang Porsche Boxster na mas bababa ang halaga. Imbis na 35 million pesos ang dapat na buwis, 1.8 million pesos lang umano ang ibinayad para sa sasakyan.
8: Maraming mananagot dito. malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali ng deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran. Yung nag-import, broker, consignee, at yung mga tauhan namin sa BOC, unfortunately, mahaba ang paliwanag nilang gawin.
6: Bagamat naibenta na ang sasakyan sa ibang tao, hindi pa na ililipat ang rehistro nito sa kasalukuyang may-ari. Nilinaw naman ni Ramsey sa isang social media post na hindi siya smuggler at hindi rin siya ang nag-import ng sasakyan sa bansa. Aniya, sinabi sa kanya ng pinagbilhan niya na bayad na ang buwis ng kotse noong binili niya ito. Kasunod nito, nirehistro ang sasakyan sa LTO at naibigay sa kanya ang registration at plate number na nakapangalan sa kanya. Dagdag ni Ramsey, nakipag-ugnay na siya sa LTO at handa ring makipagtulungan sa BOC. Iimbestigahan naman ng LTO ang mga sangkot sa pagrerehistro ng sasakyan.
9: Bukod po dun sa

0: napunta ang pondo sa kepe ng Vice Presidential Security and Protection Group at umasa lang si Acosta sa paliwanag nito pagdating sa paggasta ng confidential funds. Live mula sa Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, ano-ano pa ang mga sinabi ni Gina Acosta ngayong araw?
1: Karen, karamihan ng mga tanong ng prosekusyon, isa lang ang tumbok saan napunta ang OVP confidential funds at isa lang din ang sagot sa hepe ng nangangasiwa sa seguridad ng Vice Presidente.
2: I trust Sir La Chica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si Aminday Sara.
3: Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel La Chica.
2: Yes, ma'am.
1: Ipinalabas ng prosekusyon sa impeachment trial ang bahagi ng House hearing noong November 2024 kung saan sinabi ni Noy OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na may basbas ni Vice President Sara Duterte ang pagbigay ng confidential funds kay Vice Presidential Security and Protection Group Colonel Raymond Dante La Chica. Ito'y kahit hindi siya ang accountable officer o may pananagutan sa pondo. Para sa prosekusyon, bukod sa labag ito sa patakaran, wala rin ang tinatawag na fidelity bond na titiyak na may mababawing pera ang gobyerno kung may problema.
2: Si Colonel La Chica, na siya mo ang commanding officer sa BPSPG, dili po siya bandit, Your Honor, pero ang accountable pa rin, Your Honor, ako gihapon, Your Honor. I am still the accountable person, Your Honor.
4: So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan binigay mo sa isang unbonded person.
2: Binigay, nirelease ko po kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto.
1: Pinuna rin ang kawalan ng resibo mula kay La Chica na nakuha niya ang pondo. Paliwanag ni Acosta, pinapirma niya si La Chica ng Object of Expenditures na binawi rin ni La Chica na magsumiti sila ng liquidation. Ayon pa kay Acosta, si La Chica din ang nagsabi umano kung saan gagastusin ang confidential funds at ang pinanggalingan rin umano ng mga acknowledgement receipt ng pinagkagastahan ng pondo. Kabilang ang mga resibo umano para kila Mary Grace Piatos, Andy Lim at iba pa. Pero sabi rin ni Acosta, hindi niya personal na nakitang binayaran ni La Chica ang ibang nakatanggap umano ng pondo, gaya ni Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, Shing Ngitngit at Suniso P. Belat.
2: Ang sagot niya, Your Honor, Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali na resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina.
4: Hindi ba ito isang scam or tahasang panlilang sa pera ng kaubayan?
5: Counsel, it's not only argumentative, but kindly use appropriate language as well inside this court.
6: Your Honor, may we move to strike that last question, Your Honor, for being impertinent, Your Honor?
4: It's very much pertinent.
5: I tend to agree with counsel for the respondent. The word scam is stricken from the record.
1: At sa lahat umano ng pinagkagastahan, kahit magkano pa ito, umasa lang si Acosta sa mga paliwanag at dokumento na galing kay La Chica. Bagamat minsan ay napansin niyang may mga kulang sa mga sinumite nito.
2: Ang iba, walang date, walang name, may perma. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction o ang operation door is very sensitive information.
4: Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? A manifestation, when asked that question, the witness uminom po ng tubig. Put that into record.
2: Your Honor,

0: Nag-verify po ako kay Security Officer Colonel Lachica, Your Honor. Yun po ang pamamaraan ko. Yun po ang way ko na para malaman ko kung yun po ang pinaggastahan ni Colonel Lachica, Your Honor. Kasi siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor.
1: Punto naman ng prosekusyon, pumirma pa ng sertifikasyon si Acosta para patunayan ang paggamit ng pondo. Base lang din sa sinabi at sinumiti ni Lachica. Ipinaliwanag naman ni Acosta na kaya nila winidraw ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa loob lang ng isang araw ay dahil kailangan magastos ito bago matapos ang taon na pinaglaanan nito.
2: Karen, ayon pa kay Acosta, suhestyon niya sa Vice Presidente na ilagay ang cash sa 4 na traveling bags na inaprubahan naman ng Vice. Tinantya niya lang umano na kailangan ng 4 na bag para sa pera. Pero para sa prosekusyon, may karanasan na si Acosta sa paghawak ng halos 2 bilyong confidential funds ng Davao City noong mayor pa ang Vice mula 2019 hanggang 2022. Punto pa ng prosekusyon, nakagawa pa rin ng proyekto ang UVP sa ibang taon na wala itong confidential fund. Karen?
3: RG, lumalabas sa social media no, na tila na frustrate ang ilang mga senator judges at yung iba na tawa pa nung sila'y nagtanong dahil walang makuha daw kay Gina Acosta. Sa kanyang testimonya na ang dami mong ipinalabas nga na kanyang mga clips, lumalabas na hanggang saan lang, RG, ang kapangyarihan ni Gina Acosta.
2: Nagbigay lang siya o inilipat niya lang yung pondo kay Colonel Lachica at tumanggap lang siya ng mga dokumento mula kay Colonel Lachica para i-liquidate o ipakita sa COA at yakin na nagamit ang pondo, no, hindi niya para sa kanya wala siyang or napigilan ang kanyang pagtatangka na iberipikahin pa ang mga nilalaman o mga liquidation documents ng resibo na isinumite ni Colonel Lachica kasi nga nung inuusisa niya nga yung mga dokumento dahil nga may mga nakita siyang kulang, ang sinabi lang sa kanya ni Colonel Lachica ay kung ano yung binigay sa kanya, eh yun na yun. So kumbaga parang makontento siya dun sa kung ano man ang ibibigay ni Colonel Lachica. Kaya nga yun ang parang naging tema nung pagtestigo ni Acosta ngayong araw na kumbaga parang all roads lead to Colonel Lachica. Kaya naman, ayon nga sa isang senador, hinahanap na kung papatawag ba si Colonel Lachica at pauupuin din sa witness stand. Pero hindi yan diretsong sinagot ng prosekusyon at ang sabi nga nila, isa pa lang yan sa mga pinag-aaralan nila. Pero doon sa mga isinumite nilang pangalan ng mga susunod na pauupuing testigo sa witness stand, wala ang pangalan ni Colonel Lachica. Yan, kahit pa nag-hint na, kulang na nga lang, sila na mismo ang magpatawag, kahit pa nag-hint na ang ilang senador na gusto nilang marinig si Colonel Lachica.
3: Oo, Karen? Tama ka, RG. All roads lead to Colonel Lachica. Pero lumalabas, hindi siya testigo, no? Na inilista ng prosecution. RG, sa rules of the impeachment court, pwede bang ipatawag lang ng impeachment court si Colonel Lachica tulad halimbawa if it were a Senate Blue Ribbon Committee o dapat RG talagang prosecution ang magpatawag sa kanya at siya'y magiging hostile witness?
2: Well, liwanagin lang natin ano, nakalista si Colonel Lachica doon sa pre-trial order at base na rin doon sa pre-trial brief na isinumite ng prosecution at ng depensa, no? Pero yung kasi nga nakalagay sa pre-trial order, pwedeng hindi yan ang mangyari, depende na rin doon sa magiging diskarte ng mga partido. At bilang sagot nga doon sa tanong mo, ilang beses na rin namang ipinaliwanag ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero na ang korte ay isang passive na institusyon, ano? Hindi siya pwedeng kumilos mag-isa basta-basta At kailangan nga ay diskarte ng magkabilang partido, ng mga abogado, ng magkabilang kampo kung paano nila ipapanalo yung kanilang kaso. So kumbaga hindi siya pareho ng ordinaryong Senate Blue Ribbon o Senate Committee Hearing na pwedeng moto proprio o may isang senador na magmosyon na tawagin mo nga si ganito, basta mabanggit lang ang pangalan mo, tatawagin ka kagad. Walang kaabog-abog, ano? Ipapasubpina pa kung sakasakali. Pero dito kailangan merong magmosyon na or hingin o ipresenta siya talaga ng isa sa mga partido. So kung hindi man natin narinig yan sa prosecution, tignan natin kung ipapatawag siya ng depensa kung pagdating doon sa panahon na sila naman ang maghahapag ng kanilang depensa o ng kanilang mga testigo o argumento pagdating dito sa reklamo ito.
3: Karen? Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live sa Senado.
4: Hinolda po ng dalawang lalaki ang isang college student sa Pasig City. Arestado sa follow-up operation ang isa sa mga suspect na nakuhanan pa ng illegal na droga. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
5: Parang nagkukulitan lang ang mga kabataang ito nang makuhanan ng CCTV sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pero yun pala, hinohold up na ang babae ng lalaking naka-jacket habang lookout ang lalaking nakapayong. Tinangay ng mga kawatan ang smartphone ng biktima na nasa 27,000 pesos ang halaga. Katatapos lang gumawa ng school project at pauwi na sana ang biktimang tourism student nang ma-hold up.
6: Paglampas ko po is bumalik sa akin yung lalaki. Sabi niya, ate, hold up to. Tapos bigay ko na lang daw po yung gamit ko para hindi na ako masaktan. Nahihirapan ako mag-study. Traumatic siya sa akin. Hirap na ako lumabas. Hirap ako matulog.
5: Agad na nagpasaklolo sa mga otoridad ang biktima. Nitong Sabado ng gabi, naaresto ang isa sa mga suspect sa Oplan Galugad ng Pasig City Police Substation 5 sa Kaliwag Street. Hindi nabawi ang gadget, pero nasamsam sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Ayon sa barangay, tatlong beses nang naaresto ang suspect.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya.
1: Pinisulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Na dati niyang katrabaho, napag-alamang natanggal sa trabaho ang babae dahil sa kanilang pagtatalo. Umupa umano ng hitman ang suspect at binayaran ang dalawang kasabwat ng halos 30,000 piso. Unang nadakip sa follow-up operation ang rider ng motorsiklo. Itinuro umano niya ang kinaroroonan ng babaeng mastermind. Nahuli naman ang gunman sa Cabanatuan City. Nahaharap ang tatlong suspect sa kasong murder.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, gasolinahan sa Maynila, hinold up ng riding in tandem. SUV na minamaneho umano ng aktor na si Ninio Mulak, inararo ang ilang establishmento sa Antipolo. Gavamilia Stars nagpasiklab sa hard court. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Simula ngayong Lunes.
1: Si Victor Zafra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention.
2: Bring back my son.
1: Team!
3: May hostile vehicle sa'yo.
1: Stay alert!
4: Guys, ready to engage tayo, ha?
5: Parangin muna!
6: Sige! Sige rin si Zafra!
7: Ready na mga tauhan. Armado na sila.
8: Gagawa ko ng paraan nang makauwi si Sam.
9: Ilabas yun sa bata!
8: Di ba kakasubukan tayo?
10: Alam mong teritoryo ko to, Ricardo.
11: Nen!
10: Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito.
12: Pagpasok ko doon sa kwarto, biglang may naulog sa bubong namin at biglang bumagsak ang taong yun.
13: Hindi siya makakaalis ng buhay dito. Pagmanman pa kayo!
12: Yung mga lalaki na paikot-ikot at paligid-ligid sa lugar natin, siya ang hinahanap.
13: Handa ko mabayad kahit magkano. Makuha ko lang isang maang tahasinto.
12: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protektahan.
14: Sino ka? Sino ako? Bakit ako nandito?
12: Man! Ako ang asawa mo, si Gabo.
15: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.

0: It's already happening, Mia.
1: Gusto niya ng durugan? Makikipagdurugan ako sa kanya.
2: Simula ngayong Lunes.
3: Our pilot project for Happily Ever After.
4: Napakasimple lang ang trabaho niyo. Hindi niyo pa magawa maayos.
5: Bakit sila nagpo-phone?
6: Event ng love list.
5: Nasa bayan nila tayo?
6: Make love happen.
7: Ikaw na magaling.
1: Pero ang tanong, sino ba sa atin ang mas malaking magnanakaw?
5: Bakit ba hindi mo nalang sabihin yung totoo? Para naiintindihan ko kung saan ang gagaling yung galit mo.
1: Kung alam mo lang.
5: Dapat nakinig ako kay Billy.
4: Billy?
8: Pati ko! Billy!
5: Akin si Billy. Ipaubaya mo.
2: Sobrang nagkakainitan na.
9: Si Mr. Toledo, pwede na siyang ilipat sa inyong custody.
10: Gusto kong mahuli si Kaloy. Before they do anything else.
4: Gusto ko yung buhay ni Billy kasi akin dapat yun. Inagaw lang ng Billy na yun.
5: Sindakin natin siya.
10: Ang bahala sa'yo.
2: Ang mga masasamang plano, isasagad na.
10: Huwag mag-alala. Hindi ka sasabi.
5: Alipin dyan, Felicel. Oh, mag-lock ka!
10: Come on, dude. Come on.
2: Someone Someday, 8:45 p.m. Simula ngayong Lunes. Sisimula ng imbestigasyon.
11: This photo is enough evidence para maimbestigahan natin si Senator Quinte.
5: Bakit ano bang suspecha mo?
10: Wala na sila, Morte Bianca. Pero hindi naman nawala ang kongkorda.
2: More

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: Micros Papaya. Pumisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Pero imbes na magpagasolina, pagnanakaw pala ang pakay ng dalawa. Bumaba ang angkas sabay deklara ng holdup. Makalipas ang isang minuto, agad ring humarurot ang dalawa.
8: They try to, yun nga, i-hold upin niyo itong gasoline station. But then again, nag-automatic lock yung kanyang cash register. So ang hinold up na lang nila, yung gasoline boy na nandoon. Nakuha na siya ng cellphone at saka 3,000 pesos.
7: Sa ikinasang hot pursuit operation, magkasunod na naaresto nitong linggo ang dalawang sospek sa barangay Katmon sa Malabon. Positibo silang kinilala ng biktima. Lumalabas rin sa investigasyon ng pulisya na ilang beses nang labas-masok sa kulungan ang isa sa mga sospek.
8: 3 cases na yung na-document natin bago niya ito ginanap itong huling robbery holdup niya. And kalalaya lang nitong suspect natin, ha. Member ng Sputnik gang itong mga suspect natin.
7: Depensa ng mga suspect, dala ng matinding pangangailangan kung bakit nila nagawang mang-holdup.
9: Isa lang po namin, matawid po yung pang-araw-araw po namin. Kaya po kami nakapakapit sa patalim. Meron po kaso hindi po sapat sa pag-i-trek yung trabaho, sir.
10: Hindi po sapat ang minimum wage sa... Lalo tulad po sa akin na pamilyado. Ngayon po, nahuli po kami, dapat po namin pagbayaran sa batas.
7: Kulong ang mga sospek sa Manila Police District na naharap sa kasong pagnanakaw. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
11: Isa ang sugatan matapos araruhin ng isang SUV ang ilang establisimiento sa bahagi ng Marcos Highway na sakop ng barangay Mayamot, Antipolo City nitong linggo. Lumalabas na minamaneho ng aktor at negosyanteng si Nino Mulak ang naturang sasakyan. Batay po sa imbestigasyon, bigla umanong humarurot ang SUV sa kabilang lane at umakyat sa shoulder ng highway bago bumangga sa isang sari-sari store, barberya at karinderya. Sugatan ang isang rider na kumakain sa nasabing karinderya nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, mechanical malfunction ang tinitingnan sanhi ng pag-araro ng SUV, kaya nawalan umano ng kontrol si Mulak sa manibela. Sinisikap po ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Mulak tungkol sa insidente. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa bahagi ng Central Luzon. Kalbaryo ito sa mga residente, lalo na sa Pampanga na pinakamatinding tinamaan ng baha. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng agaran at pangmatagalang solusyon sa baha sa Region 3. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
12: Magtatatlong linggo na sa mini convention center ng Bacolor si Mang Elmer at kanyang pamilya matapos malubog sa baha ang kanilang bahay.
13: Sobrang hirap. Oh, importante, ma'am. Nandito kami, safety po kami dito sa gym po, ma'am.
12: Higit 200 barangay pa ang lubog sa baha sa lalawigan. Higit 3,100 pamilya, gaya ni Mang Elmer, ang nananatili sa mga evacuation center sa tindi ng baha. Ngayong Lunes ng umaga, nakita mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tindi ng epekto ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat sa isinagawang aerial inspection kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Dinalaw din ni Marcos ang mga evacuee sa Bacolor Mini Convention Center at Bacolor Integrated School. Sa situation briefing sa Kapitolyo ng Pampanga, tinalakay ang iba-ibang sitwasyon ng bawat probinsya.
14: Talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya't na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program.
15: Tawa na ako sa mga kababayan natin. Tumatas ang tubig. Dati ang gambewang lang. Ngayon, hinabutan na yung ubong. Tsaka matagal na silang nakalubog talaga. Inaalala ko yung mga katatanda, yung mga bata, yung mga nagkakasakit, yung pagkain nila, hindi sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho.
12: Ayon kay Pineda, matagal ng problema ng Pampanga ang tubig na bumababa mula sa upstream areas. Kaya hiling niya sa Pangulo.
15: Sana naiiba kami, ako, bawa na sa mga kababayan ko kasi naiiba yung probinsya ng Pampanga. Kasi baka mawala sa mapa yung mga downstream na bayan. pero namang solusyon. At mabuti na lang, meron na pala siyang utos kay NIA administrator na gagawa sila yan, a series of dams sa taas. Parang hindi lahat bumubuo sa amin.
12: Sa datos ng Regional Development Council, umabot sa 933.7 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Central Luzon. Sa Bulacan, 1,262,676 individual at 38,208 ang lumikas. Bataan naman ang may pinakamaraming nasirang bahay, habang Zambales ang may pinakamalaking pinsala sa infrastruktura na umabot sa 420 million pesos. Samantala, Pampanga ang may pinakamalaking pinsala at pinakamaraming binahang barangay, 264 sa 385 barangay sa buong rehiyon. Ayon sa Pangulo, hindi lang dapat sa flood control projects isisi ang malawakang pagbaha, kundi maging sa epekto ng tumitinding climate change sa bansa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangan maunawaan ng publiko ang iba't ibang dahilan ng pagbaha.
14: Halimbawa sa Bulacan, na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change.
0: Gawin lahat ng kailangan pagkagastusan gagawin po natin para mabilis po natin matulungan kayo, kasi ngayon, hanggang ngayon, meron po pong mga areas ngayon na binababa pa rin. So pigitin po natin na mapababa na natin ang tubig at ma-repair natin agad yung mga nasirang mga kagat.
12: Para sa pangmatagalang solusyon, pinag-aaralan ng pamahalaan ng pagtatayo ng mga river dam sa Nueva Ecija at isang humigit-kumulang 100 kilometrong road dike project hanggang Pilar, Bataan. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
6: Nahatiran na ng pagkain ng mga katutubong mangyan na mahigit 2 linggo nang dumadaing ng gutom dahil sa epekto ng habagat sa Occidental Mindoro. Samantala, na iligtas naman ng 10 tripulante mula sa papalubog nilang tugboat sa Zambales. Nagpapatrol, Dennis Datu.
16: Gamit ang mga salbabida, sinuong ng mga katutubong mangyan ng panganib at tinawid ang 4 na ilog para makakuha ng ayudang pagkain sa Santa Cruz Occidental Mindoro. Gutom anila ang kanilang sinapit dahil hindi sila makapaghanap buhay dulot ng mahabang panahon ng pag-ulan.
17: Kahit po yung ang aming ginakain, yung maliit na tagusan ko yung namit na ito yung paano ko talagang kaugila pagkain. At gulo po yung aming mga kinakain, matulad po yung mga root crops, tulad po ng kaunting kahoy, ay talaga pinatsaga po namin kahit kaunti, kahit maliit pa po ang mga laman.
18: Ito nga po ay isang araw pa, isang kumain. Pagka malaki-laki po kong ilog, ay talagang hindi kami lalabas, hanggang doon na lang. Kaya maraming salamat po sa mga inigay sa amin.
16: 250 pamilya ng mga katutubo sa 3 sityo sa barangay Alakaak ang nabigyan ng ayuda gaya ng bigas at mga dilata mula sa Provincial Social Welfare and Development Office.
17: Nakat, papaano po mo lang po ay kami po yung aming kirapan ay nabigyan po ng kalunasan.
16: Sabi ng provincial government, prioridad na mahatira ng tulong ang mga katutubong mangyan sa kabundukan dahil sila ang labis na naapektuhan. Pero malaking hamon ito sa lokal na pamahalaan dahil sa hirap ng daan.
19: Hindi naman namin alam na ganun pala ang kariski yung pagtungo dun sa area. Kasi hindi naman namin alam din na hindi pa humuhupa yung dadaanan nila. Sabi namin baka negative na silang dumating pero nagdatingan pa rin kasi gutom na daw sila dun sa loob.
16: Samantala, ibiniklara na ang state of calamity sa bayan ng Abra de Ilog, maging sa bayan ng Paluan. Higit 4,000 pamilya sa Paluan na naapektuhan ng habagat na pinalakas sa mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Bukod sa mga magsasaka, nangangailangan din ng tulong ang mga mangisda dahil apektado rin ang kanilang hanap buhay.
20: Hanggang ngayon ay hindi makalawat ang mga tao. Ang problema lang namin ay itong mga taga-coastal area hanggang ngayon ay hindi na kami makapagdala ng mga food packs at na napakalaki ng mga alon.
16: Kinababahala naman ang mga residente sa mga baybayang barangay sa bayan ng Santa Cruz ang pagkawasak ng mga seawall na itinayo noon lamang 2023. Nilamon ng malaking alon ang hindi sementadong kalsada sa gilid ng seawall. Sabi ng mga residente, kung patuloy na masisira ang seawall, posibleng sunod nang mapinsala ang kanilang mga bahay. Dati na rin umanong nasira ang seawall, pero hindi umano tinapos ang pagkukumpuni nito.
2: Umaari kay DPWH Secretary Vince Dizon na makita rin niya, mapuntahan niya personal, makita niya kung paano, anong assessment at anong posibleng gawin o itulong sa aming bayan at sa mga nasa tabing dagat. Pag nakakausap ko sila, ay talaga hindi sila makatulog sa gabi. Kasi hindi mo sigurado kung may bahay ka pa pag-isip mo na umaga eh.
21: Ano na? Malubog yan!
16: Sa Butolang, Zambales, sunod-sunod na tumalun ang mga tripulante ng motorized tugboat na SL Suwalwan habang papalubog ito. Ayon sa Philippine Coast Guard, hinahatak na nato ng tugboat ang isa pang tugboat nang magsimula itong tumagilid hanggang sa tuluyang lumubog. Sa investigasyon, isang malakas na tulog umano ang narinig at maaaring may tinamaang debris ang tugboat mula sa isang dating barko na lumubog sa lugar. Nasagip naman ang lahat ng 10 crew na tumalun sa dagat. Kargado ang tugboat ng 15,000 litro ng diesel pero nananatili umanong intact ang fuel tank nito. Dennis Dato, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, makaaapekto ba sa Pilipinas ang bagyong Obet?
22: Alam mo Alvin, walang direktang epekto sa bansa ang Typhoon Obet na may international name na Saudel. Pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility lagpas alauna nitong Lunes ng hapon at huling namataan 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Hindi na po ito inaasahang lalakas pa bilang super typhoon. Ngayon may maximum sustained winds na 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 205 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Bukod sa bagyong Obet, meron pang tatlong bagyo sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Una na po dyan ang Tropical Storm at Sunny, mahigit 1,700 kilometers silangan ng Central Luzon. Pangalawa po ang dating bagyong Neneng na may international name na Gennari na naglandfall na dyan sa may mainland China. At yung pangatlo naman, ang Tropical Storm Nara na ilang araw na nagpapaulan at nagpapabaha sa hilagang bahagi ng Vietnam. Hindi magtatagal at lalabas rin ng PAR in the next 12 hours ang Typhoon Obet na susunod po sa pasubsob na track habang patungo dyan sa may bahagi ng China habang dumadaan sa hilagang parte ng PAR. Pero bago ang paglayo ng bagyong Obet, magkakaroon muna ng binary interaction o Fujiwara effect ang bagyong Obet dito sa mas mahinang bagyong Atsani. Susundan po ng bagyong Atsani itong Typhoon Obet at hihina bago ito tuluyang sumanib sa mas malawak na ikot ng hangin ng mas malakas na bagyo. Iiral naman na ang habagat sa mas maraming lugar sa ating bansa dahil hihilahin na po yan ng bagyong Obet. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 25, Martes sa Luzon, may malalakas pong ulan umaga pa lamang dahil sa habagat sa bahagi ng Pangasinan, La Union at maging dito po sa may Benguet at Ilocos Sur. Asahan din yung kalat-kalat ng mga pag-ulan na kuminsan po ay malalakas sa ibang bahagi pa ng Northern at Central Luzon maging sa may Mindoro sa umaga at tanghali. Pagsapit naman ng hapon, meron po malalakas na ulan dito sa Central Luzon lalo na sa may Tarlac at dito sa bahagi ng Nueva Ecija at sa gabi may mga pag-ulan pa sa ilang lugar sa Ilocos Region, Cavite, Batangas at sa southern part ng Mindoro. Dako naman tayo sa Palawan kung saan may aasahan din pong mga pag-ulan dahil sa habagat dyan sa katimugang bahagi ng probinsya sa umaga at pagsapit naman ng tanghali at hapon may malalakas ding ulan sa mainland Palawan at posible po sa gabi ay meron pang kaunting ulan dito sa ilang bahagi sa Calamian Group of Islands. Dako naman tayo sa Visayas kung saan may mga kaunting pag-ulang aasahan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region at maghapon po na posibleng mga daraang pag-ulan din sa ilang lugar dyan sa Negros, Cebu at ilang lugar sa Eastern Visayas at pagsapit ng gabi ay posible pa na may mga pag-ulan lalo po dito sa may southern part ng Negros. Sa Mindanao naman ay malaking bahagi po ang makakaranas ng mainit maalinsangang panahon. May mga daraang pag-ulan especially dito sa southern parts ng Davao Region. At sa hapon po, aasahan din na magiging maulan ang Zamboanga Peninsula at sa ilang bahagi ng Bukidnon at Agusan del Sur. At posibleng mas malalakas po ang ulan pagsapit ng bago maglumubog yung araw sa Zamboanga Peninsula at dito sa May Caraga, at pwede pa yung tumagal hanggang pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, posible pong may mahinang ulan sa umaga pero magiging maulap ang panahon maghapon, sisilip ang araw at mataas ang tsansa ng pag-ulan pagkalubog ng araw. Patuloy naman po ang pagtaas pa ng water level sa Angat Dam na nasa 191.77 meters na nitong Lunes ng umaga. Kailangan pong maabot nito ang 210 meters na normal high water level. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: At susunod, mahigpit na seguridad ipinatupad sa pagbabalik klase sa Zamboanga City. At magkapatid na Carlos at Eldro Yulo sabay tatargetin ang ginto sa Asian Games. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Simula ngayong Lunes.
1: Si Victor Zafra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention.
2: Bring back my son.
3: Team, may hostile vehicle sa'yo.
4: Stay alert.
5: Guys, ready to engage tayo, ha?
6: Harangin mo na!
7: Sige, sigurin si Zafra!
8: Ready na mga tauhan. Armado na sila.
9: Gagawa ko ng paraan na nakauwi si Sam.
10: Ilapas yun sa bata.
9: Di ba kakasubukan tayo?
11: Alam mong teritoryo ko to, Ricardo.
12: Nen!
11: Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito.
13: Pagpasok ko doon sa kwarto, biglang may naulog sa bubong namin at biglang bumagsak ang taong yun.
14: Hindi siya makakaalis ng buhay dito. Pagmanman pa kayo.
13: Yung mga lalaki na paikot-ikot at paligid-ligid sa lugar natin, siya ang hinahanap.
14: Handa ko bayad kahit magkano. Makuha ko lang isang manta Jacinto.
13: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protektahan.
15: Sino ka? Sino ko? Bakit ako nandito?
13: Ma'am! Ako ang kasama mo si Gabo.
16: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.

0: It's already happening, Mia.
1: Gusto niya ng durugan? Makikipagdurugan ako sa kanya.
2: Simula ngayong Lunes.
3: Our pilot project for Happily Ever After.
4: Napakasimple lang ng trabaho niyo, hindi niyo pa magawa maayos.
5: Bakit sila nagpo-phone?
6: Event ng love list.
5: Nasa bayan nila tayo?
7: Make love happen.
8: Ikaw na magaling.
1: Pero ang tanong, sino ba sa atin ang mas malaking magnanakaw?
5: Bakit pa hindi mo nalang sabihin yung totoo? Para naiintindihan ko kung saan ang gagaling yung galit mo.
1: Kung alam mo lang.
5: Dapat makinig ako kay Billy.
4: Billy?
9: Pating ko! Billy!
5: Akin si Billy. Ipaubaya mo.
2: Sobrang nagkakainitan na.
5: Si Mr. Toledo, pwede na siyang ilipat sa inyong custody.
10: Gusto kong mahuli si Kaloy. Before I do anything else.
4: Gusto ko yung buhay ni Billy kasi akin dapat yun. Inagaw lang ng Billy na yun.
5: Sindakin natin siya.
7: Ang bahala sa'yo.
2: Ang mga masasamang plano, isasagad na.
10: Huwag kang magalala. Hindi ka sasabi.
5: Alipin dyan, galing sila. Oh, mag-lock ka!
10: Come on, dude. Come on. Ah!
11: Walang!
2: Someone Someday, 8:45 p.m.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: Taos pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
1: Maraming salamat po!
0: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
2: Aray, kung may screenplay nyo, kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
3: Lahat po ng pinaghiraman namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joey Lamangan para sa Best Supporting Performance.
4: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
5: Away! Tayong lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
2: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming

0: Sinuntok ng umano'y magnanakaw sa tindahan ang store manager na nagtangkang bawiin ang delatang tinangay ng suspect sa Paco, Maynila. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Ion Sanchez.
1: Namagang mukha ng store manager na ito matapos suntukin na lalaki nagnakaw sa kanilang convenience store sa Paco, Maynila. Sa kuha ng CCTV sa panulukan ng Pedro Hill at Main Streets, kalmado pang dumaan ang sospek sa isang police assistance desk. Hinabol ng biktima ang sospek ng abutan. Doon na siya sinuntok ng sospek matapos pilit na bawiin ang ninakaw na lata ng corned beef.
2: May kinuwas ang isang dilata na nagkakalaga ng 378 pesos. Pagkalabas ng sospek, hinabol siya ng store manager tapos nasukol siya doon sa Onyx. Nung kinumpronta siya ng store manager, bigla na lang siyang sinuntok nung suspect.
1: Naglakad pabalik na tindahan ng biktima at isinumbong sa mga pulis ang insidente. Sa follow-up operation, naaresto ng pulis ang suspect sa Onyx Street. Paliwanag ng suspect na pagtripan lang niyang kunin ang delata at naunaan niya nanuntok ang biktima.
3: Siguro, dala na rin ng gutom. Binigay ko sa kanya. Tapos, bigla niya ako sinuntok. Nagantihan ko tuloy siya ng suntok. Pasensya na kung nagawa ko sa inyo yan. Nagsisisiyan ko na.
1: Ipinagtanggol naman ng barangay kagawad ang store manager.
4: Yung manager kasi nasa hospital. Matagal na po yan siya dyan pero sobrang bait naman. Wala namang record sa barangay.
1: Hindi rin naman ang residente ng kanilang barangay ang suspect. Nakasalukuyan na nakakulong dahil sa mga reklamong theft at physical injury. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
5: Naghigpit ng seguridad ang mga paaralan sa Zamboanga City sa pagbabalik sa klase ng mga estudyante ngayong araw, halos isang linggo matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. At live mula Zamboanga City, nagpapatrol Queenie Casimiro. Queenie, kamusta ang balik eskwela para sa mga estudyante sa Zamboanga City?
6: Current traffic ang idinulot ng unang araw ng balik eskwela sa lungsod ngayong Lunes. Samantala, wala pa rin pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang pamamaril noong nakaraang Martes. Umabot hanggang sa gate ng Western Mindanao State University ang pila ng mga mag-aaral ng Zamboanga City High School West matapos higpitan ang inspeksyon sa mga bag ng pamunuan ng paaralan. Hiniwalay ang mga babae at lalaking estudyante para sa mas maayos na pila.
7: Yung mga may gunting, may mga sharp object, i-turn over na natin kasi bawal yan dito ngayon.
6: Sa flag raising ceremony, pinaliwanag ng school administration ang bagong patakaran at pinaalalahanan ng mga mag-aaral na pumasok ng maaga. Nagdulot naman ng traffic sa Barangay Santa Maria ang pila sa daan ng mga estudyante ng Don Pablo Lorenzo Memorial High School.
8: Ang drop of points is doon na sa labas. Hindi na pwede tulad ng dati na makapasok sila dito. That is to secure the safety of our school children and our school personnel.
6: Nakumpiska mula sa bag ng ilang estudyante ang mga screwdriver, pliers, soldering iron at cutter. Katwira ng mga mag-aaral, ginagamit nila ito sa subject na music, arts, PE and health o MAPE. May isa ring nakuhanan ng laruang baril. Paliwanag umano ng estudyante, pag-aari ito ng kanyang bunsong kapatid. Sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University, isang third year college student naman ang nakuhanan ng maliit na kutsilyo sa bag.
9: Actually, the confiscated item is not, kung tingnan natin, hindi talaga siya considered na for assault purposes. Actually, our students, wala talaga siyang record, no, na anything na violated any rules and regulation of the university.
6: Kakausapin ang paaralan ng magulang ng estudyante. Ayon naman kay Cadavedo, nasa proseso na sila ng pagbili ng walkthrough scanner, baggage x-ray machine, dagdag na metal detectors at CCTV para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante at school personnel. Ang paghihigpit ng seguridad sa mga paaralan ay hindi lang dahil sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus. May kumalat din umanong mga banta na pinost online ng ilang estudyante. Bagamat kilala na ng otoridad ang karamihan sa mga estudyanteng sangkot sa mga banta, may ilan na hindi pa rin matukoy dahil galing sa dummy accounts. Ayon sa pulisya, napag-usapan naman sa huling pulong ng mga school head sa lungsod. Natitimbrehan agad sila kung may na-monitor na nakababahalang aktibidad ang kanilang mga estudyante online. Nasa paaralan pa rin nila ang desisyon kung sa tingin nila ay kailangang magsuspende ng klase dahil sa mga banta. Samantala, pinakinggan ng Department of Education ang rekomendasyon ng Philippine Psychiatric Association at ng Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry na huwag munang ituloy ang nationwide live shooter drill na nakatakda sana sa Martes. Ayon sa dalawang grupo ng mga eksperto, maaaring mas makakasama ang pagsasagawa ng pagsasanay.
10: Ipapagpaliban na ho namin yung drill namin dahil makakaantay naman ho yan para ano yun, kasi nakikinig kami sa eksperto at na nirerespeto po natin yung kanilang pananaw.
0: Samantala, naabutan ng news team ang investigating team sa Ateneo de Zamboanga shooting incident sa Hall of Justice ngayong hapon. Sila ang nominal complainant sa kasong isasampa kaugnay sa nangyaring trahedya na ikinasawiin ng dalawang estudyante at ikinasugat ng isa pa. Pero tikom pa rin ang bibig ng mga investigador kung anong kaso ang isasampa nila at kung sino-sino ang kakasuhan. Karen.
5: Oo, Queenie, gusto ko sana itanong, no, paano yung ama nung perpetrator, ika nga, ng Ateneo de Zamboanga? Yung ama na customs, customs officer sa Zamboanga, alam ko ni-relieve na siya sa posisyon. Pero may impormasyon ka ba, Queenie, kung siya ba ay kinasuhan?
0: Sa ngayon, Karen, wala pa tayong impormasyon kung anong kaso o kung meron man ang isasampa laban sa ama ng shooter. Pero sa unang panayam natin kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ay magkakaroon talaga siya ng liability na haharapin dahil sa pangyayari dahil siya ang may-ari ng dalawang baril na ginamit ng kanyang anak. Karen.
5: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
11: Pinagmulta ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gaming company ng 1,000,000 piso kaugnay ng pag-indorso sa kanila ng isang aktres at influencer na may kasamang pamimigay ng mamahaling cellphone. Ito ay binunyag ni PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tengco sa pagdinig ng kamera tungkol sa budget ng PAGCOR. Ayon kay Tengco, binigyan rin ng babala ang kumpanya at sinabing ang susunod na violation nito ay maaaring humantong na sa pagsuspinde at pagkansela ng kanilang lisensya. Binigyan din naman ng PAGCOR na tanging mga rehistrado lamang ang kayang patawan ng parusa at hindi ang mga illegal gambling operators. Hiningi na ng ABS-CBN ang panig na naturang online gaming company at ng actress-influencer.
12: Itong mga content creator na to hindi sumusunod doon sa regulation as set by PAGCOR and the Ad Standard Council. Halimbawa, pinakasikat po, Ivana Alawi, mamimigay ng 100 iPhone 17 pero hindi pala kusang ibibigay yun. Dapat, ikaw muna ay mag-subscribe o mag-like doon sa isang online gaming platform.
13: Yung pinunan ninyo na lumabas na ang isang online endorser tulad ni Ivana, hindi po sila humingi ng permiso. Meron na po silang pangkaso, kung hindi ako nagkakamali, himigit ko bulang po sa mga 15 endorsers at top endorsers ang nahabla na po at ongoing na po yung mga kaso nila. And in fairness, meron pong magagaling at maraming follower na mga content creators or endorsers ang voluntaryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Marami po sa kanila, Your Honor, lumipat na po sa mga legal operators.
0: Sabay mag-ensayo at sabay ring tatargetin ng magkapatid na Pinoy gymnast Carlos at Eldrew Yulo ang ginto sa Asian Games. Pasok din sa kupunan ng men's gymnastics ng Pinas na lalaban sa ASEAN sina Miguel Besana, Justin Ace De Leon at Zachary Nunez. Nagpapatrol, Paige Javier.
14: Sabay na nag-eensayo sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at nakababatang kapatid, FIG World Cup gold medalist Eldrew Yulo. Naghahanda sila para sa men's artistic gymnastics sa Asian Games sa Setyembre. Huli silang nagsama sa Asian Championships noong Hunyo kung saan nanalo ng ginto si Kaloy at bronze si Eldrew sa floor exercise.
15: It's really an honor po to represent the country. And also, syempre yung dala-dala natin yung puso ng Pilipino po eh.
16: Ako naman po is super excited and of course kinakabahan pa rin po kasi still my debut, first senior year ko pa rin po. So ako po low expectation pa rin po right now pero gagawin ko po yung pinaka-best ko para manalo po.
14: Target ni Carlos na magpakita ng mas magandang performance kumpara sa kanyang unang sabak noong 2018. Nagtapos siya ng 7th sa floor exercise kahit nanguna siya sa qualifications ng event.
15: Wala pa po kasi akong title siguro sa sa Asian Games. So ayun po yung ginagol ko, makakuha po ng medal sa floor vault and all around.
14: Kabilang din sa men's gymnastics team sina SEA Games gold medalist Miguel Besana at SEA Games bronze medalist Justin Ace De Leon.
17: My goal is just to be able to perform good routines, get to improve on my scores from the last SEA Games and Asian Championships and hopefully get some finals.
18: Nagpo-focus po ako sa mga events na yung makakatulong po sa team, lalo na po yung rings, floor and my vault po.
14: Makakasama nila sa team si Phil-Am gymnast Zachary Nunez na unang lumaban para sa Pilipinas sa 2026 American Cup. Nakasama rin nila si Nunez sa katatapos na Asian Championships. Aminadong Pinoy gymnasts na mahirap ang mga magiging kalaban nila dahil may mga Olympian at mataas ang level sa Asia. Kaya pag-iigihan nila ang mga individual events kung saan mas mataas ang chance na makasungkit ng medalya. Umaasa ang mga Pinoy gymnast na may makasungkit ng unang medalya ng Pilipinas sa Continental Showcase. Tutulak patungong Japan ang men's gymnastics team para sa training camp bago magsimula ang ASEAN. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Susunod, ilang senador na dismaya sa paulit-ulit na sagot ng dating Special Disbursing Officer ng OBP. At pinaitan ni star Alex Ayala, umakyat sa number 18 sa World Rankings. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Simula ngayong Lunes.
1: Si Victor Zafra ang priority natin. Kahit anong mangyari, kailangan madala natin siya sa maximum security detention.
2: Bring back my son.
3: Team, may hostile vehicle sa'yo. Stay alert.
4: Guys, ready to engage tayo, ha?
5: Harangin mo na!
6: Sige, sige rin si Zafra!
7: Ready na mga tauhan. Armado na sila.
8: Gagawa ko ng paraan na nakauwi si Sam.
9: Ilabas yung sabata!
10: Hindi makakasubukan tayo.
11: Alam mong teritoryo ko to, Ricardo.
12: Nen!
11: Baka gusto mong hindi ka na makalabas ng buhay dito.
13: Pagpasok ko doon sa kwarto, biglang may naulit sa buko namin at biglang bumagsak ang taong yun.
14: Hindi siya makakalis ng buhay dito. Pagmanman pa kayo!
13: Yung mga lalaki na paikot-ikot at paligid-ligid dyan sa lugar natin, siya ang hinahanap.
14: Handa akong bayad kahit magkano. Makuha ko lang isang manta Jacinto.
13: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protektahan.
15: Sino ka? Sino ako? Bakit ako nandito?
13: Mal! Ako ang kasama mo, si Gabo.
16: Coco Martin, si Gabo. Weeknights, 8 p.m.
17: Already happening, Mia.
18: Gusto niya ng durugan? Makikipagdurugan ako sa kanya.
16: Simula ngayong Lunes.
17: Our pilot project for Happily Ever After.
19: Napakasimple lang ang trabaho niyo. Hindi niyo pa magawa maayos.
17: Bakit sila nagpo-phone?
20: Event ng love list.
19: Nasa bayan nila tayo?
20: Make love happen.
17: Huwag na magaling.
18: Pero ang tanong, sino ba sa atin ang mas malaking magnanakaw?
17: Bakit pa hindi mo nalang sabihin yung totoo? Para naiintindihan ko kung saan ang gagaling yung galit mo.
18: Kung alam mo lang.
17: Dapat nakinig ako kay Billy.
19: Billy?
15: Patay ko! Billy!
17: Akin si Billy. Ipaubaya mo.
16: Sobrang nagkakainitan na.
17: Si Mr. Toledo, pwede na siyang ilipat sa inyong custody.
20: Gusto kong mahuli si Kaloy. Before I do anything else.
19: Gusto ko yung buhay ni Billy kasi akin dapat yun. Inagaw lang ng Billy na yun.
17: Sindakin natin siya.
20: Ang bahala sa'yo.
16: Ang mga masasamang plano, isasagad na.
20: Huwag kang mag-alala. Hindi ka sasabi.
17: Alipin dyan, Pilingsel. Oh, mag-lock ka!
20: Come on, dude. Come on.
16: Someone someday. 8:45 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
21: Magkasama tayo sa bawat kwento.
16: Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po, Samareños, sa sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
22: Sigabo!
23: Maiparamdam lang namin kung dahil po namin ngayong kamahal. Thank you so much po sa inyo lahat.
16: Kita-kits po tayo ulit, ha, sa susunod nating bonding.
24: Aabutin pa ng isang taon bago matanggal sa bayarin sa kuryente na mga consumer ang non-technical system loss charge. Mas matagal naman bago maalis ang technical system loss charge ayon sa Department of Energy. Samantala, aarangkada na naman sa Martes ang panibagong dagdag presyo sa petrolyo sa Pilipinas dahil pa rin sa tensyon sa gitnang silangan.
25: Galing sa bulsa ng mekanikong si Randolph ang pangkargang gasolina sa kanyang service na motorsiklo, kaya bawat taas presyo, bawas ito sa kanyang kita.
26: Siguro pag mga medyo abot na ng 100 plus, kukumyot na lang.
25: Ang 80 anyos namang senior citizen na si Mang Vicente, wala na sariling income, kaya bawat dagdag presyo sa diesel, ramdam niya. Umaasa pa rin siyang tuparin ng gobyerno ang pangakong aalisin ang buwis sa petrolyo para bumaba ang presyo.
27: Sinabi niya babawasan niya excise tax, 10% ba yan? Hindi naman natuloy-tuloy. Dapat tanggalin.
24: Sa ikalawang sunod na linggo, Tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo bukas, mahigit 2 piso sa diesel, lagpas piso sa gasolina at piso naman sa kerosene.
25: Ang tensyon pa rin sa Middle East ang pangunahing rason ng pagsipa ng presyo ng world market na nakaapekto sa Pilipinas dahil imported ang fuel supply ng bansa. Nasa 47 days ang average na supply ng langis ng Pilipinas ngayon na ayon sa DOE ay sobra pa sa sapat dahil hindi pa kailangan dagdagan sa ngayon bagamat patuloy na may banta sa daloy ng petrolyo dahil sa iringan ng US at Iran.
0: Physical supply is stable. Yung traders have found alternate routes. Pero ang tinitingnan natin is that yung pricing will remain at elevated levels to still reflect yung situation sa Middle East.
25: Samantala, hinikayat ng DOE ang mga consumer na i-report ang mga nagnanakaw ng kuryente sa programang Brigada Contra Jumper para mabawasan ang system loss charge. Gate ng DOE, dapat isuplong ito sa e-gov app para opisyal na maaksyonan ng mga electric cooperatives at pribadong power utilities.
1: You can report the incidents kung may picture po, better po. Kung anong location po, mas maganda po, mas maraming information. At kung gusto

0: percent yung non-technical system law.
1: Ibang usapin pa ang technical system loss charge na ayon naman sa DOE ay mas matagal pa bago maalis sa bayarin ng mga consumer.
2: Tatanggalin natin yung technical at non-technical. It will just take time. And by next year, we will be tackling the non-technical loss already.
1: Muli namang isinailalim sa Red Alert ang Visayas Grid sa loob ng 3 oras ngayon Lunes dahil kapos ang reserbang kuryente dulot ng pagpalya ng 28 planta habang bawas naman ang produksyon ng kuryente ng 13 planta kaya umabot ng mahigit 900 megawatts ang nawala sa grid.
3: Umakyat si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang bagong career high ranking na world number 18 bago ang kanyang pagsabak sa US Open, ang pinakahuling Grand Slam ng taon. Unang maglalaro si Ayala sa mixed doubles at makakatambal si Felix Auger alias Sim ng Canada. Makakaharap nila ang kinikilalang pinakasikat na couple sa US Open na sina Elina Svitolina at Gael Monfils. Bilang paghahanda sa laban, nag-practice si Ayala sa Arthur Ashe Stadium kasama ang dating world number 3 na si Grigor Dimitrov. Nagbahagi rin ang Pinay ng mga larawan kasama ang ilang fans sa kanyang social media account. Dating world number 6 si Monfils at nanalo ng 13 ATP singles titles. Dati namang world number 3 ang misis niyang si Svitolina at meron ng 20 WTA singles crowns.
4: Susunod, Team Star Magic at GMM TV ng Thailand nagtagisan at nagpakilig. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 7:45. Goodbye.

0: it's already happening, Bea.
1: Gusto niya ng durugan? Makikipagdurugan ako sa kanya.
2: Simula ngayong Lunes.
0: Our pilot project for Happily Ever After.
3: Napakasimple lang ng trabaho niyo, hindi niyo pa magawa maayos.
0: Bakit sila nagpo-phone?
4: Event ng love list.
0: Nasa bayan nila tayo?
4: Make love happen.
0: Huwag na magaling.
1: Pero ang tanong, sino ba sa atin ang mas malaking magnanakaw?
0: Bakit pa hindi mo nalang sabihin yung totoo? Para naiintindihan ko kung saan ang gagaling yung galit mo.
1: Kung alam mo lang.
0: Dapat makinig ako kay Billy.
3: Billy?
5: Pati ko! Billy!
0: Akin si Billy. Ipaubaya mo.
2: Sobrang nagkakainitan na.
6: Si Mr. Toledo, pwede na siyang ilipat sa inyong custody.
7: Gusto kong mahuli si Kaloy. Before I do anything else.
3: Gusto ko yung buhay ni Billy kasi sa akin dapat yun. Inagaw lang ng Billy na yun.
0: Sindakin natin siya.
7: Ang bahala sa'yo.
2: Ang mga masasamang plano, isasagad na.
7: Huwag kang mag-alala. Hindi ka sasabi.
0: Diyan, Pinsel. Oh, mag-lock ka!
7: Come on, dude. Come on.
8: Walang! Walang!
2: Someone Someday, 8:45 p.m.

0: kailangan yung lunes. Sisimula ng investigasyon.
1: This photo is enough evidence para maimbestigahan natin si Senator Quinte.
2: Bakit ano bang suspecha mo?
3: Wala na sila, Morte Bianca. Pero hindi naman nawala ang kongkorda.
0: More confrontations.
1: Mag-goodbye ka na dyan sa buhok mo. Dahil for sure, mamimiss mo yan, grupo.
4: Hoy, babae!
2: Hoy, gano'n ka!
4: Sige, ano?
0: More questions.
5: Ikaw ba yan?
1: Ay, hindi po.
5: Sigurado ka?
1: And they move exactly like us. Have you talked to Mama Yaya?
0: A secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Hiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo. Sigabo! Sigabo!
1: Sigabo! Maiparamdam lang namin kung dali po namin kayong kamahal.
2: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding.
3: Pinasasampahan ng Tacloban City Prosecutor's Office ng kaso sa korte ang may-ari ng mga baril na ginamit sa school shooting sa Tacloban City noong Hunyo. Binabantayan din ng mga otoridad ang umano'y groomers na naguudyok o nagkukondisyon sa mga kabataang gumawa ng karahasan. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
4: Inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida ngayong Lunes na batay sa resolusyon ng Piskalya sa Tacloban City, pinakakasuhan ng criminal negligence ang may-ari ng mga baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School na ikinasawi ng tatlong estudyante noong Hunyo. Sinabi ito ng kalihim sa budget hearing ng DOJ sa House Committee on Appropriations. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga tinitiktika ng mga otoridad ang umano'y pag-groom o pagkondisyon sa mga kabataang Pilipino para gumawa ng karahasan. Kasunod ito ng ilang insidente ng pamamaril ng mga estudyante sa mga eskwelahan.
5: Meron po kasi tayong nakikita no, na pattern, yung nagpa-participate sa games. Merong invitation sa kanila to join a separate chat room na kung saan ang nakikita po natin pattern. May mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced yung level of violence, yung level of getting more points.
4: Ayon naman kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, natukoy na nila ang ilang personalidad na nakikitang may kinalaman sa sinasabing grooming sa mga menor de edad.
6: We monitor that meron pang mga nakaschedule sila ng mga previous attacks in the coming months. In fact, there is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila. No?
4: Nanawagan si Vida sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na kapag naglalaro ng online games.
5: When they are invited into these chat rooms, no, doon na po nag-i-start yung engagement and this is really disturbing po.
4: Sa pagdinig naman ng House Basic Education Committee, binigyang diin ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang safety measures at legal protections para sa mga guro.
7: Kami po ay tinuturing bilang in loco parentis, ibig sabihin, gumaganap bilang pangalawang magulang sa aming mga mag-aaral. Para sa amin, nagiging vulnerable ang maraming mga guro sa mga kasong administratibo at kriminal.
4: Suportado naman ni Bernardo ang panukala sa Kamara na layong suportahan at proteksyonan ang mga public school teacher pagdating sa pagdidisiplina ng mga estudyante sa ilalim ng substitute bill na tatawaging Classroom Management Support and Protection for Teachers Act. Kasunod naman ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, nanawagan sina Zamboanga City 1st District Representative Katrina Chuatay at Parañaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ng mas mahigpit na pagtugon para mapigilan ang panibagong trahedya. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
8: Natapos na ang pagsusuri kay Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live nagpapatrol mula sa Senado, Katrina Domingo. Katrina, ano ang naging tanong ng mga senador at ng depensa sa unang hostile witness na inihain ng prosekusyon?
9: Bernadette sinubukang linawin ng prosekusyon at ng ilang mga senator judges kay dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta yung mga kung paano nakalusot yung mga tila kahinahinalang pangalan sa mga acknowledgement receipts at yung kakulangan ng mga official receipts doon sa liquidation report para sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pero Bernadette, yung mga naging sagot ni Acosta naging questionable para sa ilang mga hukom.
10: Naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. Niwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. Ako po, ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer, ma'am, kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses, ma'am.
11: Ito saka, ang paulit-ulit na sagot ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa iba-ibang tanong ng prosekusyon at senator judges. Kabilang dyan ang mga tanong kung sinuri ba niya ang mga kahinahinalang pangalan sa mga acknowledgement receipts na isinumite ni Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kung bakit buo ang tiwala niyang hindi binulsa ni La Chica ang confidential funds ng OVP. At kung si La Chica ba ay nag-disburse o naglabas din ng confidential funds, gayong si Acosta lamang bilang SDO ng OVP ang dapat na mga siwa sa pondo.
12: Wala akong makita sa makumasagot sa
13: iyo. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you.
14: So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon, or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo, at baka makulong ka pa. My heart goes to you.
11: Pinuna rin ng prosekusyon ang mga sagot ni Acosta.
15: Madaming tanong, isa yung sagot. So alam namin yan, among practitioners, tawag namin dyan is dekahon.
16: Broken record. Huh? Parang plakang sira.
11: Inamin din ni Acosta na minsan na niyang natanong sila Chica tungkol sa mga isinumiting acknowledgement receipts, pero hindi niya na ito inusisa nang sabihin ng dating hepe ng VPSPG na mga confidential activities ang pinaggamitan ng milyong-milyong pisong pondo.
10: Naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ni Vice President. May tiwala po din si Vice President Sara sa kanya.
17: Yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa?
10: Inibiripay ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature.
11: Nagtataka naman si Senador Lito Lapid kung bakit kailangan pang kumuha ni La Chica ng hiwalay na intelligence fund mula sa OVP.
18: Siya ba mayroon bang sariling intelligence fund?
10: Hindi ko alam, Your Honor.
11: Sa cross-examination ng depensa kay Acosta, ipinunto ng mga abogado ng bise ng Office of the President ang nag-aprubang mabigyan ng confidential fund si Duterte. Itinanggi din ng kampo ni Duterte ang mga alegasyong nais makipagpulong ni Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kasagsaga ng impeachment trial.
19: Fake news. Parang ano lang yan. Parang yung laptop. Binato ko ng laptop mo kung ano man. It's all fake news.
11: Bago matapos ang pagdinig, kwinestiyon ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit hindi nagtugma ang suma total ng mga acknowledgement receipts sa mismong halaga ng confidential funds ng OVP sa loob ng 3 buwan.
10: Tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor.
20: Saan po galing yun 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko.
10: Tumawag ako sa kay ASIC Clemer Alton, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel La Chica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor.
20: Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya?
10: Kay ASIC Clemer Alton niyo po, Your Honor.
20: Saan po naman niya nakuha yung pera?
10: Hindi ko alam, Your Honor.
20: Hindi na rin po kayo nagtanong?
10: Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor.
11: Nabitin ang sagot kung saan nakuha ang sobrang 150,000 pesos dahil sa Martes, August 25, pahaharap sa Senate Impeachment Court si Lemuel Ortonio na dating Assistant Secretary ng OVP. Samantala, sa Setyembre pasasalang bilang testigo si Edward Fajarda, ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education dahil nagpapagaling pa siya matapos ma-stroke at ma-ICU.
1: Bernadette, malaking palaisipan ngayon sa ilang senator judges at maging sa publiko kung bakit hindi pa formal na hinihiling ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court na ipasampina si Colonel Raymond Dante Lachica. Siya yung dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group sa kabilaya ng paulit-ulit na pagtuturo ni Acosta sa kanya kanina. Ayon sa prosekusyon, bagamat parte si Lachica nung listahan ng kanilang mga witnesses ay kailangan pa nilang pag-usapan kung kinakailangan pa ba siyang ipatawag dito sa Senate Impeachment Court. Samantala, sa susunod na linggo, inaasahan natin na tatlong ibang opisyal ng militar ang haharap dito sa Impeachment Court para subukang bigyang linaw kung paano nga ba ginastos ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng Vice Presidente. Bernadette.
21: Maraming salamat, Katrina Domingo. Nagpasiklab sa hard court ang ilang kapaboritong kapamilya star sa Star Magic All-Star Games. Sa main event, mainit ang bakbakan ng Team Star Magic at GMM TV All-Stars ng Thailand. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
22: Unang nagpainit ng court ang basketball juniors kung saan tinalo ng Team Blue ang katunggali nitong Team Red 55-35. First quarter pa lang, diklika na ang dalawang kupunan. Isa sa highlight ng unang quarter ang two-point shot ni Rocky Labayen. Tatlong segundo ang natitira sa shot clock. 13-9 ang score. Pagdating naman ng fourth quarter, hindi nagpatinag ang Star Magic Red Team. Pero sa huli, Star Magic Blue Team ang nagwagi sa score ng 55-35. Tinanghal na most valuable player si Diego Gutierrez.
23: I couldn't have done this without them, of course.
22: Sa volleyball naman, nanaig ang Star Magic Lady Spikers laban sa Star Magic Lady Warriors. Tinanghal si Lela Ford bilang MVP at Best Spiker. Best Receiver naman si Jillian Vicencio, habang Best Setter si Bella Sapienza. Nagpasiklab naman ang mga Pinoy pop groups na DNA at Ride sa kanilang performance. Bago ang pinakainabangan ng gabi, ang International Celebrity Basketball Showdown ng Star Magic Shooting Stars at GMM TV All-Stars ng Thailand. Sa pagsisimula ng bakbakan sa hardcourt ng Team Star Magic Shooting Stars versus GMM TV All-Stars, naging pisikal ang game. Una nakapuntos ng GMM TV All-Stars, pero sa pagtatapos ng first quarter, lamang ang Star Magic Shooting Stars sa score na 30-17. Sa pagtatapos ng first half, 31-53, nanaig ang galay ng Star Magic Shooting Stars. Sa halftime break naman ng main game, nag-perform ang BGYO. Kinagiliwan din ang It's Showtime Baby Dolls na inawit ang kanilang hit songs kasama ang DNA, Rive at BGYO. Sa pagbabalik ball game sa third quarter, makailang beses pinulikat ang Thai actor na si Neo Trai at si Mark Natarit. 68-43 sa Star Magic Shooting game pa din. Sa huli, tuloy ang napasuko ng Team Star Magic ang GMM TV sa score na 83-53. MVP si Gerald Anderson na humanga rin sa laban na ipinakita ng Thai Stars.
24: You know, at the end of the day, it was a good basketball game. Lumabon pa rin sila hanggang dulo. So, pinakita nila sa mga Filipino fans yung puso.
22: Naging masaya rin ang pagbisita ng Thai actors sa bansa.
25: Did you enjoy?
26: Definitely. We definitely gotta come back. I couldn't stop smiling because we're so happy to be here.
22: Higit sa mga panalo at awards, naging pagdiriwang din ang All-Star Games ng friendship sa pagsasama ng Filipino at Thai stars sa isang court. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
27: Humingi ng tawad ng aktor at negosyanteng si Ninio Mulak kasunod ng pag-araro ng SUV na minamaneho niya sa Marcos Highway sa Antipolo nitong linggo. Aminado siyang nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa kanyang mabigat at nakakapagod na schedule. Anya na taon pang day off ang kanyang driver, kaya siya na ang nagmaneho. Ayon pa kay Mulak, hindi excuse o palusot ng kanyang pagod, inaako rin niya ang responsibilidad sa insidente at nakipagtulungan o nakikipagtulungan na sa imbestigasyon ng mga otoridad.
0: Paalam na tayo. Nakatingin
2: ka sa akin eh. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
27: Nakatingin ako sa'yo dahil naka-yellow tayong
0: tatlo. Oo nga. Yeah. Alam mo bakit?
27: Oo, bakit?
0: Yellow Monday, Hollywood. Yellow.
27: Oo nga, hindi po kami nag-usap. Hindi kami nag-usap.
2: Ang ganda na pag-matching.
27: Matching-matching.
2: Oo, magplano tayo.
0: Bukas ha.
2: Na next time. Sige.
27: Sige, sige, sige.
2: Ikaw pumili ng kulay.
0: Para sa iba pang balita, depende sa time mo. Mag-lockon lang po kayo sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
27: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
5: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
4: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng hindi lang ito.
6: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
7: Pimples at rashes?
25: It's DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
25: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
25: at paggaling ng pimples at rashes.
7: DTX 500!
25: Highly recommended
7: ng mga eksperto.
25: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabarbskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, Vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It is now 8:13, alas 8:13 na po, August 24, 2026. Ay nako, ilang araw na lang matatapos na ang buwan ng Agosto at mukhang mag-hello-hello na yata sa atin, magkakaway-kaway, si Jose Marie Chan.
1: Yes, sisilip na siya next week.
0: Ngayon mga... Diba? Yung parang noo pa lang niya ang ating nakikita. Siguro pagka next week, eh, buong mukha na.
2: Makukompleto na.
1: Nakatanyan yan muna.
0: Aswang lang.
1: Tapos sa next week is buong mukha na.
0: Buong
1: yung parang
0: buong
1: ganyan
0: mukha
1: na siya.
0: Yun diba? Nga. Sige mga ka-vibes. Nako, napakagandang Lunes na gabi sa ating lahat. Na-miss nyo ba kami for today, Sabado at saka Linggo. Ngayon, hindi nyo na kami mimiss kasi correct. Nandito na po kami. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FMR Tacloban.
1: Kaya mga ka-vibes, kung gusto nyong sumali sa ating usapan ngayong gabi, huwag po kayong mag-alinlangan, mag-comment at mag-share ng ating live para mas marami tayong kachismisan.
0: Correct. Diba? Oo. Mas masaya kasi pag marami tayong nag-uusap-usap. Mm-hmm. Tapos,
1: mas tumatagal.
0: Yes. Diba? At mas marami din tayong mapapasaya ngayong gabi. Hala, i-shoutout nyo na rin ang inyong mga loved ones, ang inyong mga friends at kung sino-sino pa sila, kahit yung mga kaaway nyo dyan.
1: Wow. Diba?
2: I-comment nyo lang.
0: Comment nyo lang. Bakit, kumukulo ang inyong mga dugo sa kanila?
2: Nako! Baka may mag-aaway away sa live natin na dahan-dahan lang.
1: Shout out lang pero walang parinigan.
2: Syempre kung may mga request naman din kayo ng mga kanta,
1: bongga yan.
0: Pwede. Okay, mga ka-vibes. Nako, ngayong gabi, meron naman po tayo pag-uusapan.
1: Ayan, mapatungkol na naman to sa pagiging, second choice.
2: Uy! Bakit? Diba? Ang daming choices ba?
1: Kasi ano to eh, ilang weeks tayo sa mga shubet-shubet?
0: Mm-hmm. parang ganun pa rin to.
1: Shubet-shubet-shubet-shubet-shubet-shubet-to, diba? Mm-hmm. Ayan, ka-vibes, ito yung question natin. Bakit may mga taong pumapayag maging second choice?
0: Uy! Ikaw, payag ka ba?
2: So, in short, at least nandun ka sa lista, ha? Kasi pangalawa ka.
1: At least, diba?
0: Hindi
1: nasali ka sa
0: huli.
1: Choices.
2: Nasali ka sa choices. Compared naman sa baga, walang ano mga ano lang tawag doon, pasang-awa. Pasang-awa.
0: Yung
1: parang pinag-anuhan ka na lang na masali sa usapan, ganun. Wow. Okay, kaya ka vibes. Ito po yung question natin.
0: Okay.
1: Ano? Wait, nasaan
0: yun na
1: tayo?
0: Nga. Sinabi mo na yung question natin.
1: Kaya, tapos nag-loading tayo
0: lang. Pero anyway, kami nga pala yung mga kasama sa loob ng dalawang oras. Ako nga pala si DJ Nico Chico.
2: DJ May Lamon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: Yun ang ating nakalimutan. At yun po.
1: Parang pag-start pa lang natin, patulog kalimutan. Na.
0: Mga lutang.
1: Nakalimutan magpakilala, kaya naghang muna.
0: Ay, manita mga ka-vibes. Ako hanggang 10 p.m. tayo ngayong gabi. Kaya wag na wag kayong bibitaw, manatiling nakikinig. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!

0: At nagbabalik po kami mga ka-vibes ang ating oras. It's 8:29, alas 8:29 na po ang oras sa buong Pilipinas. At guess what? Before anything else, ay nako, gusto muna natin i-greet ng good evening ang lahat. At happy Monday po sa mga ka-vibes natin na nangiginig ngayon. At lalong-lalo na, happy fiesta!
1: Kabalogan!
2: Oo, diba?
0: Yan, kina-Ray Kenneth Mandemina. Oo. Ay, fiesta ka na, Ray Kenneth. Taga doon ba siya?
2: Katbalogan ba si
0: Ray Kenneth?
2: Katbalogan
0: ba si Ray, si Ray Kenneth?
2: Baka naman may paano dyan, pa-deliver. Yung ano, yung mga relay stations
0: natin.
2: Tapos yung mga solid listeners natin sa Katbalogan. Happy fiesta siya po!
0: Siya
2: mo
3: di ko sure
2: di
3: kung
2: ko
3: sino.
2: Hindi namin alam kung sino yung nagsasalit-salitan sila,
0: mga
2: diba?
0: Mga technicians natin dyan, magparamdam kayo sino ba naka-duty sa ngayon.
3: Greet na lang natin si ano, si Kuya Rodel at saka si Manu Hernan.
0: Yon, Manu Hernan at saka si Rodel.
2: Pareha silang taga-Katbalogan.
0: Sige, good evening sa inyong dalawa at sana naman umaambon ng swerte sa inyo dyan sa Katbalogan. At sa lahat ng mga listeners natin dyan, ako maraming salamat at happy fiesta po. At sana bukas may matitira pa kahit ulo naman lang ng lechon.
3: Oh, pang paksiw. Oy!
2: Matagal-tagal ding ano yan.
0: Pero,
2: ang budget ng ula.
0: Pero for sure, ang dami yung matitira niyo kasi Monday eh, di ba? Kinabukasan, matrabaho.
2: Parang ang kaunti lang yung darating na bisita.
0: Ayun nga.
2: Kasi Monday. Pero
0: unless, naka-holiday sila.
2: Oy.
0: Yun lang. Diba?
2: Ay, holiday nga.
0: Holiday.
2: Diba? Naka-local holiday lahat.
0: Pero mga taga-Katbalogan lang yung local holiday.
3: Hindi ba pwede yung ano, pati yung nakikifiesta?
2: Holiday
0: din. Ay, nako. Siguro sa gabi darating yung mga bisita.
2: Ayun. Oo. Kasi mas prefer ng iba sa gabi kasi hindi mainit masyado.
3: Oo. Tapos walang limit yung oras.
0: Oo, kasi pauwi ka naman eh. Diba?
3: Pwede nga makitulog ka dun sa pinamiestahan mo.
0: Trabaho ka pa bukas.
2: Doon ka na lang din mag-ano. Paggising mo tapos doon ka na lang mag-start tawag dito.
3: Mag-breakfast.
2: Mag-breakfast tapos pasok ka ulit.
3: Oh, ayan na, tips 'yun mga ka-vibes. Diba? Kung talos na nahubog.
2: Kulaoy ba ka nagpakahubog-hubog ka latas mastering itagbalay. Dini na lang katulog.
3: Oh yes, ay napag-travel kay it's gabi na ganun.
2: Tapos mastering na dini na lang iya pamahaw.
0: Labi na kung balayt imo.
3: Tapos syempre kay bangin
0: tapos
3: ka.
0: Tapos pagka alas 12 gabi makalip-kip.
2: Hoy! Magkaiba yung kwarto.
3: Hoy, dire, kay di ba maaga?
0: Mga swang.
3: Maaagahan man niya nga to. So, para dire ka ma-award hit imo asawa or hit imo kag-anak kun baga
2: ka bata makauli.
3: Pa. Pagdara, hadi. Pahalang pa nga to.
2: Diba? Tapos, mas nga, di nila pamahaw.
3: Oh, di ba?
2: Maulian niya ako kay makarigo ako. Pagdara.
3: Di na ako. Nakag-dinner ka na. Nakag-breakfast ka pa.
0: Huwag bibigyan ng idea. baka may sumubok niyan.
3: Wala lang.
0: Try may malalang na.
2: Malay nyo, diba?
3: Kung effective, i-message nyo kami ha, dito sa page namin.
2: Yes.
0: Okay, sige mga ka-vibes ako. Since happy fiesta po dyan sa Katbalogan, piyestang piyesta pong ating pag-uusapan sa ngayon. Piyesta ba talaga? Patungkol ito sa mga second choices. Hindi lang pala mga courses sa college ang may mga second choice. Pati pa sa relationship.
3: May second choice. Kasi syempre, pag hindi ka naging tawag...
0: Priority.
3: Pag hindi nag-success yung first, meron kang
2: diba?
3: Pang-second pa.
2: Like ba sa ano, sa course, kung sa parang, ayoko na ng ano, at least may paanuhan ka na ibang
3: may
2: course.
3: Option.
0: May option.
3: May plan B ka.
0: Ganon. Bakit nga pala may mga taong ganyan? Yun ang napakalaking question kasi. Hindi naman... Kasi kung iisipin mo, di ba, hindi naman talaga normal na...
2: Maging second choice.
0: Oo, maging second choice. Pipiliin mo talaga, ikaw talaga yung priority, ikaw talaga yung number one. And in fact, ayaw mo nga may kasalo.
2: Kasi
0: diba?
2: Doon siya masaya.
3: Martyr.
0: Ganun?
2: Mahal ko.
3: Marupok.
0: Aha.
3: Or wala akong choice.
2: Baka naman sa susunod na panahon, ako na yung maging first choice niyo.
0: Ay, malay natin.
2: Di ba? Yeah. Parang ganun ang mga mindset ba?
3: Mga reasons
2: ba? Yes.
0: Pero ito yun, may mga reasons kung bakit may mga tao talaga na willing silang maging second choice na lang. Bukod sa mga nabanggit ninyo, number one, ito po yun. mababa masyado yung self-worth.
2: Yung parang mababa yung tingin nila sa sarili nila.
0: Yung parang hindi nila deserve yung primary affection, maging priority na isang tao. Mm-hmm. Kasi siguro may mga pinagdaanan sila sa kanilang life.
2: So yung parang
0: mga compromises
2: nila,
0: na.
2: Yung parang iniisip nila na hindi wala nang tatanggap sa akin.
0: Oo. Like, hindi naman natin may pagkakilala. Uso sa ngayon mga single mom, ganun, single diba? Dad, di ba? Sometimes nga yung iba nag-iisip na lang na buti pa nga may pumatol pa sa akin.
2: Yun nga. Diba? Parang ganong reason.
0: Ganong mga reason. Tapos eto pa, number two, bakit yung iba okay na yung maging optional lang ano? Kasi at least, hindi ka mag-iisa.
2: At least may pumipili pa rin.
0: May pumipili pa rin. Tapos you will not be alone.
2: Mm-hmm.
0: When
2: may kasama
0: we speak of
2: ka.
0: When you will not be alone. Kasi minsan, umuwi siya sa'yo. Bumupunta siya sa'yo.
3: Pero minsan lang.
0: Bumibisita siya sa'yo. Minsan lang. At least. Diba? Kesa naman, wala.
3: Wala talaga.
2: Sa sabahan, diba? Sasabihin nila, at least na naman lang, may adagay hapon na pili. Bagat sukan.
0: Kahit part-time lang, okay na lang. Diba? At least, mayroong bumibisita at nagmamahal.
2: Pero yun, diba, parang nakakapagod yung ganun.
0: Oo nga, pero...
3: Kasi nga, hindi mo nakikita yung worth mo.
0: Worth mo eh.
3: Kaya kasi, nagsasettled ka na lang doon.
0: Iisipin mo na lang kasi, buti pa nga,
2: may
0: at least may nagmahal, may tumanggap sa iyo.
2: Sabagay nga.
0: Okay. 'Yun, 'di ba? Number 3 'yung tinatawag na sunk cost fallacy.
2: Ano 'yun?
0: Yung sobrang invested ka sa isang tao.
2: Parang na-attach ka na masyado.
0: Attach ka na masyado, hindi nagugulong 'yung mundo mo pag wala siya. Ang problema nga lang hindi ikaw 'yung pinili.
3: So parang sinanay ka na or nasanay
0: ka
3: na
0: sa siya talaga. Hindi ka na tawag nito, hindi mo na mabubuksan ang iyong puso sa ibang tao. Kundi sa kanya lamang. Ikaw ba naman, magkababata kayo, you were thinking na kayo talaga for the rest of your lives. Tapos minsan lang siyang nawalay, napa-abroad. Mm-hmm. Nakahanap doon ng iba. Pag-uwi, may iba na.
2: Hala?
0: Oo. Tatanggapin mo ba yung sitwasyon? Yung iba, tinatanggap na lang. Sige lang. Basta...
2: Kesa naman iwan ako, diba? Kesa naman iwan ko
0: kasi
2: siya.
0: Kasi hindi ko ma-imagine ko yung buhay ko na wala siya. Ay!
2: Oo, kahit ganun. Sa ganung paraan, masaya ako sa kanya.
0: Invested ka na masyado eh. Sinarado mo na yung pinto mo para sa iba.
2: Parang siya lang yung nakikita mo.
0: Correct.
2: Wala nang iba.
0: Tapos, dami mo nang naibigay. Dami mo nang gasto.
3: Ang dami mo nang na-invest. Hindi lang yung feelings. Financially.
0: Hindi lang yun. Marami nang ligaw sa'yo. Pero lahat sila pinaalis mo kasi isa lang yung mahal mo. Pero yung situation... iba.
2: So yung parang nasa sinasabi natin na pag naka-feel ka talaga ng love,
0: yun.
2: Hindi mo na parang tinitingnan yung sarili mo kung deserve ko ba to or hindi. Diba?
0: Yung hinahanap mo lang kasi yung kaligayahan mo na lang talaga.
2: Nablablind tayo ng pag-ibig.
3: Yun. Oo. Kasi yun nga, sinasabi na nandyan sa kanya lahat, yung mga hinahanap ko, yung mga criteria ko nandun sa kanya lahat. Yung nga lang yung pagkakaiba kasi hindi na siya available, ganun. Pero kailangan ko... okay lang, nandito lang naman ako, ganun.
0: Oo, yun lang. Tapos, higit sa lahat, ito yung pinakamalala na reason kung bakit yung iba ay okay lang sa kanila maging second choice. Yung sinabi nyo kanina, yung false hope. Kasi,
2: baka.
0: Iniisip na baka, in the long
2: ako
0: run, ako pa rin yung...
2: maging first choice niya.
3: Ako't maka-home run?
0: Oo.
2: Yung parang sasabihin mo na... malay mo bukas ako na yung ako naman yung
0: malay
2: first
0: mo bukas
2: niya,
0: duluhod naman ng
2: mga
0: tala.
2: At pupulutin diba? Ako
3: ano, may raffle? May paraffle kayan?
0: Yeah, may mga ganun talaga kasi hindi naman talaga natin, 'di ba, matagalan natin 'tong sinasabi, hanggat may buhay may pag-asa. Baka 'yun ang pinangahawakan.
3: Okay, so applicable nila. Pala 'yun sa mga second choices.
2: Hanggat may buhay makakautang ka.
0: Kahit ngayon mga kinasal na for how many years, 'di ba? Hindi pa rin nagkakatuluyan in the end. Iba pa rin yung nakakatuluyan talaga, 'di ba?
2: Kasi kung kailan nagpakasal,
0: saka pa
2: maghihiwalay.
0: Ay, wag muna natin sabihin yan. Delikado.
2: Wag ganon.
0: Wag ganon.
2: Maling ano yun.
0: Baka ma-jinx.
2: May ada yan ang magulang ang kinasal. Ayaw, ayaw ha.
0: Ayaw.
3: Hoy!
0: Matuktok.
2: Ayaw. Ay, sayang na ng pag-abay.
0: Oh, ha? Galitaw. Di ba? Di natin malilikit mga sa ganito ng mga instances. Hindi natin may iwasan talagang mag-isip ng mga ganong bagay. Kasi, nangyayari kasi sa totoong buhay eh.
2: Pero hindi lahat.
3: Yes. Huwag niyo kasi lalahatin ha.
2: Hindi kasi lahat ng...
3: Baka yung iba yun na yung isipin. Uh-oh. So parang mawala na ng pag-asa niya to.
2: Kasi meron naman mga tawag dito, kinakasal na nagiging successful din. Oh, until...
0: Hindi, karamihan naman talaga successful.
2: Oo, until na magkalalaga sira.
0: May mga instances lang talaga na naiiba. Pero ilan lang yun eh. Siguro mga 1 in a million. 1 in a million ba?
2: 1 in a million.
0: In this na kasi parang generation
3: parang pero alam niyo
2: 100% may 10% na ganun.
3: Uh-oh. But in reality naman kasi walang assurance yung lahat eh.
2: Yes.
3: Kahit ano yung sitwasyon mo.
2: Yes.
3: Kahit hindi naman talaga yan assurance like may asawa ka, wala kang asawa, single ka, or hindi, or you're in a relationship, or even yung pinaka-perfect na sa tingin mo yung sa ibang tao, perfect yung relationship mo.
2: Correct.
3: Hindi naman kasi lahat yung assurance eh.
0: Pero nasa sa inyo na yun kung paano yung work out talaga. Diba? Na mame-maintain yung fire. Yung...
3: Pag bonfire ka mo ay humigit.
2: Para per may mapasok.
3: Para mintinado.
0: Sandi ka ta na rin mabintana at tibuan.
2: Makasauna ka mo.
0: Fire!
2: Makasauna ka mo at sulod. Basta ka magpapamaralas na
3: pero. Pag pinaring tatimpadis, para per may mapasok din na iyo. Pag inisog.
0: Oh, pero na parang talaga PC yan. Anyway, mga ka-vibes.
2: Nasabon.
0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 8:41. Napasarap yung ating usapan. Ano yan talaga? Mga second choicing.
3: Oo. Ay, sabi dito ni Ray Kenneth Mandin Mina, diri man api haam, katbalogan proper la, kandarodel logoy.
0: Barangay lang ang nira. Yun lang. Oh, anyway, sige mga ka-vibes, ang ating oras, it's 8:41. Ako, ipagpapatuloy po natin ang usapan patungkol sa mga second choices na yan. Kaya manatiling nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Artak Loban.
3: Ang lupet!

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver, mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa gandang gabi vibes.

0: ng ating oras sa buong Pilipinas. It's 9:04. Alas 9:04 na po mga ka-vibes. And guess what?
1: We're hungs.
0: We're
1: hungers.
0: In the air. At oras na para sa ating 3-digit Lotto Swerte Rises out kanina alas 5 ng hapon. Just in case hindi nyo pa alam, yung winning number combination kanina is 164. Uno sa East 4.
1: Hala?
0: Sige nga, ano sa palagay niyong lalabas ngayong 9 PM draw?
1: Back. Two? Three?
0: Two? Three? One? One, two, three!
1: Alright, let's go!
0: Try natin ang mga kabayos. Kung may tama kaming tatlo, abangan niyo po yan mamaya sa 9 PM Lotto Swerte Rises draw. Dito lamang sa nag-iisa ninyong kabayos sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Artak Laban
1: ang Lupet!

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag-DTX 500!
1: DTX 500!
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra
1: na may pinakamataas ng ORAT value
2: na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
2: DTX 500!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright, ang ating oras sa buong Pilipinas. It's 9:31. Ang bilis talaga ng oras ano mga ka-vibes. At check po natin kung meron na tayong result. At meron na nga.
1: Oh.
0: May isang nakakuha.
2: Sino na naman?
0: Sige, number natin kanina
1: one,
0: is...
1: 1, 2, 3.
0: Kanino yung 1?
1: Sa'yo.
0: 2.
1: Sa akin.
0: 3.
1: Sa akin.
0: Ito pa ang winning number combination ngayong 9 p.m. August 24, Monday. 4. 3. 5. 3, 4, 5. Sunod-sunod.
2: Ayaw niya yung 1, 2, 3. Gusto niya yung 3, 4, 5.
1: Mali yung pagkakasunod-sunod
2: niya. Ano ba yung
1: pagkaano
2: niya?
0: 4, 3, 5. 4, 3, 5. 4, 5.
2: 3, 4, 5.
0: Imbis na 1, 2, 3. 3, 4, 5. Sunod-sunod. Sunod-sunod.
2: Diba?
0: Yun lang nakuha natin. Sunod-sunod.
2: Mm-mm.
0: Pero isang number lang.
2: Ah, sige.
0: Okay. Anyway, sige. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan kanina.
1: Yeah.
0: Bakit nga ba may ilang people
1: na pumapayag na maging second choice?
0: Yun nga. Kanina napag-usapan natin yun. Number one, bakit? Kamo? Because low ang kanilang self-worth.
1: Mm-hmm. Pangalawa?
0: Takot silang mag-isa.
1: Pangatlo?
0: Yung false hope.
1: Oh.
0: Yun. Yung parang wala naman talagang patutunguhan na pag-asa. Pero since buhay pa naman, umaasa pa rin. Diba? Ngayon naman, ano ba ang dapat nating gawin?
1: Oh.
0: Para hindi ka second choice lamang.
1: Oy. First choice.
0: Oo. So paano ba yan? Iisa lang ang dapat mong gawin. You have to value yourself. Paano natin yun magagawa, mga ka-vibes? Number one, you have to know your worth. You have to understand na importante ka.
1: Mm-mm.
0: Just because you are you.
1: Wait.
0: You do not have to earn the right to be treated well.
1: Mm-hmm. So, i-reverse lang natin yung kaninang tatlo.
0: Oo.
1: Parang ganun.
2: Yung opposite naman niya.
0: Opposite naman niya.
2: Parang ganun.
1: So, dapat talaga alam mo yung worth mo. Parang yung ano lang din naman yun. Diba minsan dumadating sa buhay na may mga nakakaaway tayo, mga ganon. So parang wag ka nang mag-stop dun sa level nila. Yung mga ganon. Kasi iba yung level mo. Alam mo dapat kung saan ka.
0: Tapos isipin mo, kahit ano pang sitwasyon mo, ikaw ay isang tao and that's enough. You are already worth yourself. Diba?
1: Mm.
0: You're just like other people.
1: Mm-hmm.
0: Equal-equal lang. Diba? So hindi dapat second choice ka. Dapat, kung totoong mahal ka ng isang tao, priority ka talaga. Wala nang iba. Yun lang yun. Okay? Number two, para alam mo ang worth ng kung sino ka, you have to stop comparing. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Diba? Everyone walks a different path.
1: Correct.
0: Yun ang punto doon. Huwag mo ikumpara mong sarili mo sa...
1: Pinagdaanan
0: oo,
1: niya.
0: Kasi ibang iba. pinagdadaanan mo. Ibang pinagdadaanan niya.
1: Iba yung story nila.
0: Oo. Iba yung opportunities nila. Iba yung opportunities mo.
1: Oo.
2: Yes. Kung si Minerva ka, si Minerva ka.
1: Oo. Kanya-kanya. Yes. Para naman hindi boring yung world.
0: Kasi hindi naman talaga ito parang, you know, na... iisang pagkatao lang talaga. Iba-iba tayo.
1: Oo,
0: eh.
1: Kaya nga, di ba may mga sinasabi, may kanya-kanya nga tayong buhay, yan yung pakialaman mo, huwag yung buhay ng iba.
0: Correct.
1: Kaya binigyan ka ng buhay.
2: Kaya nga, di ba may individual differences.
1: Correct.
0: Mm-hmm.
2: May uniqueness.
0: Wala, kahit ngayon, kambal eh, magkaiba.
2: Yes. Sabihin
0: hindi sila 100% yes. Photocopy talaga ng isa't isa.
2: Kahit sabihin na magkamukha sila, pero may pinagkaiba din talaga sila.
0: May mapapansin mo talagang pagkakaiba pa.
1: Yung kilay mo nga hindi pantay. Eh.
2: Kasi nga, bawat dalawang magkaparehas ko, no, may pagkakaiba.
0: Magkakaiba. Wala ni isa sa mundo ang 100% photocopy
2: perfect
0: mo.
1: Oh.
0: Lahat tayo iba-iba. Imagine mo, minsan, diba? Millions na yan ha, sa buong mundo. Pero ni isa, walang pagkakapareho.
2: Kahit nga, diba, ipansin nyo, yung photocopy.
0: Mm-hmm.
2: May pinagkaiba din siya sa original.
0: Pure.
1: Pansin nyo din, sa mga AI na pinapanood natin, magkakamukha pero na lang. Pati tayo nalilito na kung saan na yung bida tsaka pero yung kontrabida. Paano kung ganun din yung life?
0: Uh-huh. Mm-hmm.
1: Kung yung totoong buhay na ganun.
2: So, malilito ka talaga.
1: Oo. Oh, oh. Mm-hmm.
0: Diba? Yun na yun, diba? Yan na dapat ang dapat iniisip mo. You have to know your worth. Huwag mo ikumpara ang sarili mo. And be kind to your mind. Stop listening to harsh thoughts in your head. I-treat mo ang sarili mo like a good friend would.
1: Oh, diba? Mag-wellness leave
0: huwag
1: ka.
0: Huwag mo mag-isip ng kung ano-ano mga masasamang bagay patungo sa'yo.
2: Mag-ano ka ng peace of mind.
1: Priority, oh, yung yes, mental health.
0: Sasabihin mo, ay, single mama ko, walang tatanggap sa akin. No!
2: No!
1: Know your worth. Balik na
2: minsan
1: naman doon.
2: Minsan nga, diba? Mm. Minsan nga, kung sino pa yung mga single mom, siya pa, sila pa yung parang
0: mas dapat, maalaga,
2: yes,
0: ganun.
2: Dapat oh, sila yung mas mataas yung confidence.
0: Mm-mm.
2: Kasi hindi pwedeng hanggang dyan ka lang.
0: Correct.
2: Diba?
0: Or, for example, ang pangit-pangit ko, hello?
2: Uy! Kahit nga pangit, nakakapag-asawa.
0: Mga afam nga eh. Yes! Humahanap ng mas exotic.
1: O, diba? Oy, pero ha, pag nahahaloan, bangga naman yung mga...
2: Yes!
1: Yun yung magandang combination eh.
0: Ako, parang juice lamang to na super concentrated na dinadilute ng tubig. Tapos, okay na siyang, okay na siya sa panlasa.
1: Oo, oh, diba? Tamang timpla lang yun.
0: Ginawa.
1: Ang daming mga example natin, no? May pasok lang natin yun.
2: Napunta tayo sa mga timpla.
0: Ay, nako.
1: Para mabalance kasi yung world. yun eh.
0: Again, wag mong iismulin ang sarili mo. Kasi tao ka. Since tao ka, pare-pareho tayo. Magkaiba-iba lang tayo ng mga circumstances in life. Pero pare-pareho tayong tao. Diba? So, gwapo nga yun siya. Pero may mga...
1: May mga pero.
0: Oo, may mga pero. Pangit ka nga. Pero...
1: Oo.
0: May mga ganun, pero din, di ba?
1: Ganun yun.
2: So, wala kasing perfect.
0: Wala kasing perfect.
1: Depende nga sa inyo.
2: In short, walang perfect.
0: Tapos, isipin nyo ang imperfection ng iba, may ibang magko-complement niya.
2: Diba?
0: Kasi ano together, binubuo talaga natin.
2: Di ba nga isang
0: mas magandang...
2: siya yung bumuo ng buho sa buwan.
1: Ang swerte-swerte mo naman kung nasa'yo lahat.
2: Hala?
0: Kahit nga si Mr. So, hindi Perfecto, mo naka... hindi siya perfect.
1: Eh. Hindi mo nakakailanganin yung ibang tao pag ganun ha.
2: Kahit nga si Rico, hindi rich.
0: Hindi.
2: Ganun diba? Yun. Ano ka ba?
0: Ay,
2: ano ka
0: ba?
2: Kung ikaw naging nanay na walang, walang tatay yung anak, syempre may darating din na magiging tatay para sa anak mo.
0: Oo, or ganun, magiging
2: nanay.
0: Magiging mama sa anak mo. Diba? Magiging mga instances. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa.
2: Kapit lang. Habang may buhay,
1: may pag-asa.
0: Ganun pa rin. Bumalik pa rin doon.
1: Ay, depende naman kasi sa iyo pag take mo sa line na yon, if negative or positive yung yan magiging nga outlook ng buhay mo niyan.
0: Oh, basta maging positive ka lang naman talaga. Oh, huwag lang sa ibang bagay.
2: Hoy, delikado. Huwag mong hayaan na maging second choice ka lang.
0: Oo, dapat ikaw yung priority.
2: Correct.
0: At wala nang iba.
1: Wala. Okay? Iba. Oh, antayin mo na maging senior ka kasi may priority lane doon.
0: Tsaka lang.
1: Priority lane pa. Oo, at least sa lifetime mo nagiging priority ka. Kahit hindi ka priority ng partner.
0: Tumanda ka na lang.
2: Antayin mong maging pregnant ka ulit para priority ka.
0: Ayun lang.
2: Di ba?
1: Oo, anda.
2: Maraming paraan para maging priority.
1: Di ba? Priority mo yung self mo.
0: Basta ito, dapat na priority natin everyday. Always dapat tayo nakikinig dito lamang sa inyong nag-iisang ka-vibe sa soundtrip. Kaka-bulo-bulo na. Ito po ang
2: 100.7 FM Artak Lovat.
1: Ang lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: ang ating oras sa buong Pilipinas. Ako mga ka-vibes, 3 more minutes ago before 10 p.m. Ay nako, with that, oras sa para kami umuwi muna for the meantime and make way for the next program, and that would be
1: Late Night Vibes.
0: At sino ang susunod?
1: DJ Ron to Ron.
0: Yan, ang ating nag-iisang papabol ng bayan.
1: Correct. Nag-aantay na po siya mga ka-vibes. Kaya wag po kayong aalis at manatiling nakatutok.
0: Yan. Sige mga ka-vibes ha. Naku, maraming salamat po sa mga ka-vibes natin dyan na nakiisa sa ating program at mga nakinig, yung mga silent listeners natin at yung ating mga fellow night shifters. And most of all, don't forget ang ating mga
1: technicians sa ating mga relay stations. Thank you very much, and of course and aton technicians nga niya Takloban. And shout out nga to kan Tita Mayan friends sa Tanawan.
0: Hello.
1: For listening. Thank you very much po.
2: Oo, pero meron naka-tune in ha aton.
1: Yes.
2: Diba?
0: Yan. Okay, sige mga ka-vibes. Kami pa ang inyong mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
2: DJ Faye Lemon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang when someone truly cares about you, they make an effort, not an excuse.
1: Wow.
2: Oo nga naman. Bongga. Pero mas madali kasi in excuses kaysa effort.
0: Ang sakits. Hay nako mga ka-vibes. Sige, ingat-ingat po tayo sa pag-uwi, lalong-lalo na mga uwi sa kanilang mga bahay. Bye-bye!
1: Bye ka-vibes!
2: Bye!

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:16.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: The time now on FMR. It's 11 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio!

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Good vibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganon din po, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama para talakayin po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado na ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro po ng International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar.
6: Yes, partner, isang magandang pakikinig po sa lahat na abot po ng ating programa at live naman po kami para ihatid sa inyo ang mapriskong kaalaman kasi nga po sabi ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
5: Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad, saka ng gender, at kung hindi yan po masyadong maselan, yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa mga health shop, mga herbal stores, sa Shopee at sa Lazada, available yan ha. Gawin din po sa Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Watson's Drug Store, any branches po nila. Basta hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po siguradong aprobado na ating pong Food and Drug Administration. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Doc June, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Maibigan sa pagpatuloy po ating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, pangunahan dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
7: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
13: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
12: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
18: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Mrs. Juanita Badajos.
6: Taga saan po?
19: Taga Barangay Manalo.
6: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
19: Santon Plus Gold po.
6: Mm, ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
19: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
6: Mm-hmm. But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
19: Nalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
6: Body pain.
19: Nalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
6: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
19: Opo.
6: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
19: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
5: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, para maiwasan at malunasan yung mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong pong lugar. At hanapin niyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan at para maiwasan din po ang pagkakaroon ng karamdaman. Yan ang ating pong text line, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Doc, speaking of prevention, ano po ba yung mga sikreto para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman, Doc?
6: Yes, partner, no, ang pinakasikreto para maiwasan po ang maraming karamdaman sa panahon natin ngayon, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung epektibo na food supplement man ang ating pag-usapan, Santon Plus Gold, mga kapatid, dahil ito ay extracted ang pagkagawa, kinuha ang pinakakatas, pinakanutrients bago po nilagay sa kapsula. At ang kagandahan, ito po ay may limang klaseng kilalang herbal medicine na nakakatulong po para maiwasan ang ating makaramdaman. At according pa sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang Santon Plus Gold, bakit ito naging epektibo? Dahil meron po siya mga bioactive compound kagaya ng terpenoids, allicin, saponins na nakakatulong po maiwasang matubuan ng bukol, maiwasan ang pamamaga at iba pang mga karamdaman. At sa dagdag pa po na pag-aaral ng ating mga eksperto, para maging malakas ang ating resistensya, maiwasan din po ang maraming sakit, inom din tayo ng alkaline na vitamin C. Yan po yung napakagandang sikreto. Kasi po mga kaibigan, pag napakain po natin ang mga sundalo sa ating katawan, kung saan ang tawagin ay immune system, maiwasan natin na pagpasok pa lang po ng mga virus, parasites, para invade ang ating katawan, napipigilan at natatalo kaagad. Kaya po mga kaibigan, para sa healthy na katawan, ang pinakasikreto, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung iinom tayo ng vitamin C, mas maganda, alkaline na vitamin C, Santon Vitamin C. At lalong-lalo na, pag mahilig tayo sa kape, mas magandang piliin natin yung healthy na kape. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na all natural, walang side effect, tutulungan kang maiwasan ang makaramdaman dahil po nagmenopause na o nag-andropause na partner.
5: Yan ha. Kaya sumakabayan po natin. Puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Yan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C ang katuwang po sa pagpapalakas ng ating resistensya para maiwasan ang mga karamdaman. Yan ha, sa Mercury Drug, available po yan, The Genetics Pharmacy, Rose Pharmacy, at sa iba pa po mga butika. Sa mga local drug stores, available yan ha, sa mga health shop, mga herbal store. Puntahan nyo po mga kaibigan. Basta hanapin nyo po yung Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po, quality product yan na aprobado ng ating Food and Drug Administration at subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Yan ang ating text line para po sa mga katanungan at gustong magpakonsulta kay Dr. June, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. 10. Pasuhi po ha, palagyan ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyong mga katanungan, edad na rin po at saka ng gender para mas mabilis po matukoy yung inyong pong sakit at mabigyan po ng payo ni Doc Jun. Yan ha. Ito Doc, may tanong po dito galing kay Ma'am Tess. Doc, tanong ko lang po, ano po ba pwede sa high blood at yung kakatapos lang po atakihin sa puso? Salamat po.
6: Ma'am Tess, pag hypertension ang pag-usapan at lalong-lalo na sakit sa puso, ano talaga ito eh? Magkakambal talaga ito na karamdaman that every time na tumataas ang pressure sa ating dugo, ang pinakabunga talaga niyan ay sakit sa puso or tinatawag nating stroke, no? Pag pumutok na po ang mga ugat. Kaya po, advice natin may experto, Ma'am Tess, pag especially ha, sa mga meron na pong mga maintenance for cholesterol dahil mataas ang lipids, triglyceride, meron pong heart enlargement, huwag nyo talagang kalimutan na inumin po ang inyong mga maintenance. At huwag nyo pong isipin that every time na kumakain kayo ng mga bawal, akala nyo pwede na lahat kasi meron kayong maintenance. Kasi doon po nadadali ang marami, doon po na stroke, doon po makaibigan nagkaroon ng heart attack. Kasi ang akala ng iba na pag may maintenance ka na, pwede nang kainin lahat, no? Tanggalin nyo po yan sa mindset nyo. Kasi the more po na meron na kayong iniinom na gamot, meron na po kayong maintenance, the more sana dapat iwasan natin ang mga dahilan kung bakit tumaas ang blood pressure, kung bakit namaga yung mga ugat sa puso natin. Ang gagawin, makaibigan, especially sa mga kakagaling pa lang, no? O kaka-atake pa lang sa puso, ang dapat gawin, maghanap kayo ng okra. 5 pirasong okra, ilaga nyo po sa 5 glass water. Then after maluto yung okra, kainin nyo po yan. Tapos yung sabaw, iinumin nyo po 1 glass 3 times a day. Gawin nyo po siya ng 15 days. At sa pag-aaral natin mga eksperto, ang antioxidant supplementation, malaking tulong para sa repairing. At lalo na po sa mga kabayan natin na nakaranas na po ng stroke. Ano? Ang antioxidant, sa pag-aaral natin mga eksperto, tumutulong ito para ma-repair ang mga na-damage during attack. Mas mainam, sabayan nyo po sa pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Napaka-importante. Ito po ang napaka-gandang sekreto. Ano? Pag umiinom tayo araw-araw ng alkaline na vitamin C. Kasi po, pag meron na tayong maintenance, prone kasi sa pagkaroon po ng stroke, no? Especially pag kumakain tayo ng bawal. Kasi pag humihina yung mga ugat natin, tapos malakas ang pressure, madali po siyang pumutok. Ang kagandahan pag nakainom tayo ng alkaline na vitamin C araw-araw, pinoprotektahan niya na pumuputok, na magputok yung ugat, no? Kasi ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi kaagad pumutok, especially sa mataas na ang blood pressure. Kaya mas mainam para sa epektibo na kombinasyon, inuman ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, especially sa mga merong maintenance at kung ang blood pressure mo tumaas sa 140 pataas, huwag kalimutan ang inyong mga maintenance na inumin araw-araw at iwasan po ang matataba, pritong pagkain at lalong-lalo na partner ang maalat na pagkain.
5: Yan, maraming salamat daw. Yan ha, ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito Doc, paano po yung paglalabo ng mata Doc para pong may ulap palagi, lalo na pag pahapon na? Ano po kaya maganda i-supplements dito? Nanay Presi po ito Doc.
6: Nanay Presi, pag ganyan ng mga sintomas, ipacheck nyo talaga. Baka meron na pong katarata. Kasi ang katarata, makaibigan, yan po yung mga sintomas na kung saan parang may ulap na yung mata, may humaharang, na kulay puti, na pag hindi po makorek kaagad, magkukose po siya ng pagkabulag. Ang pinakasikreto, especially sa mga may naaninag na po ha, na parang ulap sa inyong mga mata para hindi po matakpan ang pupil at para maiwasan po ang pagkabulag, iwasan nyo ang matataba at matatamis. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin mga eksperto, pag mahilig ka sa mataba, mahilig ka sa matamis, mas mabilis po ang development ng kahit anong klaseng eye problems. Kaya iwasan po yan, tapos inuman nyo po ng alkaline na vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, tumutulong po ito para hindi mag-spread kaagad ang problem. Tapos uminom ka ng carrots and kalabasa juice. Kasi itong rods and cones ng ating mata, na pag yan ay mahina, ay nagkakaroon tayo ng problem, natutulungan po dahil sa kanyang taglay na beta-carotene content partner.
5: Mm-hmm. Yan ha. Sa mga kababayan po natin, puntahan lang po sa mga health shop, mga herbal store. Available po yan sa Shopee at Lazada pala. Pwede po kayong makapag-order din ng lahat ng produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. At ganoon din sa mga kababayan po natin ha. Sa mga shopping malls, sa mga shopping centers, basta may nagtitinda ng herbs dyan, pwede rin po kayong makabili dyan ng mga produktong di kalidad, napakabisa, napaka-epektibo, natatak Yes to Health at Doc Samaritan. Makaibigan, ang ating pong text line, sure 961-532-2110. Sa pagpatuloy po ng ating programa, pakinggan po ulit natin yung mga kabayan nating natulungan ng patuloyan na paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan at ng pag-inom ng kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
20: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
21: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Santon Plus Gold.
22: Yahoo!
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
25: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
27: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
28: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
29: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
30: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
31: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
32: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
33: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
34: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
35: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
5: Hey, ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
0: Sonny Villanueva po.
1: Taga saan po?
0: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
1: Ma'am, user ka ba ng Santon Plus Gold?
0: Yes po, Doc. Matagal na po.
1: Mga ilang taon na, ma'am?
0: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
1: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
0: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
1: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Santon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
0: Opo.
1: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold?
0: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila. Dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako, at saka nawawala po yung pagod ko. Kaya itry nila.
5: Yan po, mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng Yes to Health at Doc Samaritan products. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Sa mga kabayan po natin dyan, ha, para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginawaan, maalis po yung mga palaging pakiramdam na pagod at tamlay sa pangatawan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store. Bili po kayo Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para laging malakas ang ating pong resistensya at palaging energetic, ika nga. Yan ha. So makabayan po natin ang ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito, Doc. Doc, ask ko lang po kung ilang capsule po ba ang inumin pag may thyroid problem. Salamat po.
6: Pag may thyroid problem, partner, no, especially hyper ba yan o hypo, mas the best, take nyo po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Sa mga merong thyroid problem, pinakasikreto para masolusyunan kaagad ang sakit sa thyroid, alamin nyo kung anong thyroid problem meron ka. O, alamin mo kung hypo ka or hyper. Kasi pag di mo malaman yan, no, mahirap, no, mahirap po o matagal po ang tinatawag natin na gamutan bago yan makorek. Kasi po, mga kaibigan, ang hyperthyroidism, bigyan ko po kayo ng idea, ang hyperthyroidism, pag meron ka nito, kailangan iwasan mo yung malalamig, tapos maghilig kang kumain ng cruciferous vegetables pag meron kang hyperthyroidism. Pero bawal yan sa hypothyroidism. Kasi pag meron kang hypothyroidism, bawal sa'yo ang cruciferous vegetables, pero mas maghilig kang kumain sa mga seaweed gaya ng guso, lato, mga matataas ang iodine. At ang hyperthyroidism, bawal naman ang mataas na iodine. So dapat alamin mo kung anong problema meron ka. So mas mainam, punta ka muna sa mga endocrinologists kasi sila po ang expert sa ganyang sakit para malaman kung anong thyroid problem meron ka. And then sabayan mo sa pag-inom ng Santon Plus Gold, dahil ang Santon Plus Gold tutulungan ka maiwasan na mamaga ang thyroid, lumaki ang thyroid para mas hindi po lumaki ang problema, partner.
5: Yan ha, ating pong text line, Sir 961-532-2110. Doc, Evelyn po ito, diabetic po, matagal na. May tinitake po ako maintenance, ask ko lang po, pwede po ba ako sa Santon Gold? At ilan po ang tagal? Salamat po.
6: Ma'am Evelyn, ang gawin nyo po, no, i-take nyo ang Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Try nyo po ng 15 days. No? Then isabay nyo po sa medication nyo. Tapos, para mas maganda ang effect, palitan mo muna yung bigas mo, Ma'am Evelyn. No? Kung ang hilig mo na bigas is white rice, palitan mo muna lang red rice, brown rice, or unpolished rice. Tapos, imbis na maghilig kang kumain ng mga tinapay during merienda time, ang kainin mo yung saging na hindi hinog, yung kakahinog pa lang. No? Tapos, root crabs, kamuti, kamuting bagin, or patatas. Tapos, isabay nyo po ang Santon Plus Gold dahil ang Santon Plus Gold may polypeptide properties po yan na tumutulong ibalik sa normal ang function ng pankreas at panormalin ang sugar natin sa pamagitan po ng natural na pamamaraan, partner.
5: Mm-hmm. Yan. Doc, ano po ba ito, namamanhid po ang kaliwang braso kasama daliri? Daliri, pati po ang kaliwang paa. Kasama din po daliri sa paa. Masakit po din ang tuhod, Doc.
6: Sir, no? Napacheck nyo ba ang
1: ang ano nyo, acid? At kamusta po ang blood pressure mo? Kasi pag pamamanhid ng kamay, no, kung hindi po acid ang cause, tapos namamanhid yung kaliwang kamay mo, delikado po yan. Mga sintomas po yan na tumataas po ang blood pressure or triglyceride. Pero kung normal naman ang blood pressure mo, tapos yung pananakit na para bang nakaapa ka ng ano ng bubog tapos sumasakit yung mga hintuturo, ibig sabihin acidity po yan. Ang pinakasikreto, iwasan nyo po ang mga pro-inflammatory foods, no? Ano ba itong mga pro-inflammatory? Itong karne, no? Kasi ang karne mataas po sa purin. Ang purin, yan po yung dahilan kung bakit nabe-burden ng ating kidney at tumataas po yung acid. Kasi po, mga kaibigan, sa pag-aaral nga natin mga eksperto, that acid is a byproduct of animal protein. So, ibig sabihin, pag namaga na po ang inyong mga tuhod, iwasan nyo po muna yan. Kasi pro-inflammatory po yan dahil sa kanyang mga purin content gaya ng acid. Na pagkainin mo, mamaga ka agad lalo. Kaya yung iba, imbis hirap palang maglakad, nung kumain ng karne, especially manok, baboy, lalong hindi na makalakad. Dahil nga po, pro-inflammatory po siya. So ang pinakadabes gawin mo, ang kainin mo, yung mga anti-inflammatory na mapagkain, gaya ng prutas, pinya. Ang pinya, mayroon po siyang bromelain content, isang anti-inflammatory substance na kung saan, pag i-juice nyo po yan, inumin sa mga may uric acid na nag-create na ng pain, matutulungan matanggal yung pain, no? Then after that, ang Santon Plus Gold, mayroon pong anti-inflammatory properties. Tutulungan ka matanggal ang pamamaga at i-correct po ang acidity, lalong-lalo na pagsabayan nyo ng alkaline na vitamin C partner.
5: Mm-hmm. Yan ha. Kaya sa mga kabayan po natin, puntahan lang mga pharmacy, mga local drug store sa inyong pong lugar, health shop, mga herbal store. Hanapin nyo po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang katuwang po natin sa ating kalusugan at para maiwasan ang mga karamdaman. Ang ating pong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras bago po tayo magpaalam sa ating programa, baka meron pa po kayong karagdagang payo at paalala para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
1: Yes, partners, makabayan po natin. Abangan po ang programang ito para mapuno tayo na makaalaman pangkalusugan kung paano natin gamitin ang mga naturopathic modalities, mga herbal medicine na nandyan lang po sa ating paligid at ano po yung dahilan ng ating mga sakit na dapat nating iwasan. Ito naman po, inyong nakasama, inyong pong naturopathic practitioner, Dr. Jun Alcazar. God bless po sa ating lahat. Nawa po ang Panginoon magtatanggal sa marami nating mga karamdaman.
5: Yan po mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner at membro po ng IIPA o International Iridology Practitioners Association, Dr. Jun Alcazar. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman at the secret of health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Galihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan, kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: lang masabi mo kung Radio Ambed ka ba isang malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: Napakiana na!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana na!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
3: Napakiana na!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula ang mga isyu.
6: Napakiana na!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la.

0: a las 5 o no. Otro mga pengaga Region 8, kumusta? Lunes, Martes, Lote de Anadlao. Pizza 25. Kung na Disyembre ni Pasko na gayon, ano? Kumusta? Otro. Buat na. May klase, may trabaho. Martes pala yan, Adlao. Adlao, di rin pag-ubos, kundi pag-umintot, presyot lana. Balita, ano? Sobra piso itong gasolina, sobra dos liwat itong diesel. Sobra piso gihapon itong, waray mag-abot yung peso, punto 95 itong petrolyo. Nga, mamanlay ni. Last week nag-ubos, di ba? Yan, alwat increase. Sugat lang ito. Parot adlaw ba? Kahuman sumidlit, matunod. Kahuman katunod, sumidlit. Yan, napagsidlit pala sa halit buhat na may klase, may trabaho, inuotro ko. Normal day pa pag kaya na din hiaton, labot la dito. Metro Manila, Luzon area, mga kasangkayan. May napipira ng mga lugar pang inin waray pa klase, waray pag hihapon trabaho, may tungod dito na di naman nga ni makalilis ang babaha. Pero may danulat duda, mausap ito sa pagodini. Super typhoon, mga kasangkayan, ano? Pero kumbaga, sing pa man hapagkanit, mapakanitla, mapalanitla. Di rin niya malanfall, kaya lang mahigop in hiton na hangin. Magiging hinungdan hiton habagat. Hinungdan lagi hapon hiton uran. Kaya paghihigop po hiton dampong at ipupus na ka Northern Luzon. Ay, katulo na iniya na kasimana, no? Anyway, mano pa man, kumusta? Nag-in-out nga na ka umuupay yung panlaos nila tapag kayo ng mga oras. As usual, adi kita ito natong taramdan. Ngan iyo taramdan. Napakasana na. Ini ka vibes, Danny Morbus Rikias. Ropon kita, kutuman lang kita las sa size. Balita, ano? Naabot it panahon, sayang nga baga mahubya ba pagbuhat ba? Nagmumuok ka. Mahubya pagbuhat iton mahagkot mabuhat-buhat luat kun mapaso. O din aton puro nala paso, no? Ano kumusta iton yung kabaray danit kuryente? Puro kalot ulo man napagkaya na. Nagkuminto naman good, nagpakita naman good itong liko, itong nira kang alas. Dirigan balito na, pakiyan na, hay naman kung ang systems loss, hay naman kung ang buhis naging papakuha nila itong systems loss. Nasirin itong Department of Energy, ada pa kuno inihiton ko, ada pa kuno naton pupulsan inihiton tuig 2026. O tama liwat, kay may balao din eh, diba? May balao din eh, so kinanglan tanggalon liwat, tanggalon gihapon din eh na pagtaga system source mga kasangkayan, pinagi gihaponin usa nga balao, di ba? Iga amindar itong existing nga balao. Pero nasiring hi senator nga na Senate President Sherwin Gatchalian, itbat, kaya di mat kinanglan kunuhin na inin balaon. Kaya ano nga diril anay kuno asyat kuhaon. Nasiring liwat iton kuan, nasiring liwat iton mga ay iton ano kay ni ininmiral ko hi Sir Pangilinan, hinaman ngayon kunot mabayad it system loss. Nasiring hi Sir Rintolpo, bahala ka mo kung hain hinot magbabayad ito, basta ayaw ipasan ganit mga konsumidor, sakto liwat. No? Kay dodo mat ng klase ito nira system flows mga kasangkaya. Pero tinatawag nga technical nga non-technical. Ha? Ito non-technical mga kasangkaya. Ito nadaloy tikang itong surok. Na kuryente nga dito mga kooperatiba. Pag nga di kooperatiba, itong technical liwat kong tawagon mga kasangkaya, amo na itong mga kawat. Ha? It mga tapping, wire tapping, na kundindi rin na aging kontador. Ika ka din iyo hamon, dirit namon sa'yo. Iyo iton, kapal pa ka dito niyo. Oh, ayaw ika di hakon, it's just tama ka liwat. In fact, kumbaga, tutusin, di kayo mga aron reimbursement, pira na yun eh. Ha, pira na yun eh, di nalang tuigit ginresuryahan din ito yung pagkinargahi, amon yung pagkasisystem, slos nga diri matamon sa'yo. Iyo man ito, may tungo dit iyo kapalpakan, di ba? Oh, usap pa nga, sarin ko pa man, dapat tagan yung atensyon, di ba nasa yung Department of Energy? Additional para ito, ambot ko na ay hindi kakarga din itong technical or non-technical. Oh, eh may napipira ko nung mga elected official, mga official at gobyerno nga, di rin nabayad kuryente. Pero may nag-propose ba yun mag-conduct an investigation? Dapat conduct an investigation. Tudlo kung kaging kakarga ko nito dito systems loss. Ha? Oh, siguro kinaka din din itong technical or non-technical. Alam mo, tawag yun eh. Ha? Kaya amin eh, kung may da wiretapping, ito, diri, ito harap-harapan. Kaya, siyempre, sikrito ko dito. Ini nga diri nang babayad, mga kasangkayan. Itong kuryente, kabaraydan, itira konsumo. Harap-harapan nga panikas, pangawat. Ini, andyit diri nga, waray nag-propose or nag-sponsor para kandakan investigation, tudlokon, hirahin o iton. Oo, kaya papapayback na ton. Ha? Oo, may da kuno pipira. Na dinabayad, di ba nasiring itira ko, nasitira patakaran? Mabot nga ni Himana Judith. Mabot nga ni Judith. Ha, nga di ka makabayad. Pagkatatagan ka ni Himpira ka Adlaw, nga di ka pa nga ni makabayad. Itiginhatagay mo ni Judith. Uutdan ka, di ba? Amo iton. Pero kaya ano, nga di man ginuutdan. Nasirin lang, di rin ang babayad. Ha? Madaling nga istorya. Ha? Di rin lang nga yan niniton. May palakasan system ngayong gihapong patit kuryente. Ano? Oo, didahan na last Sunday. May nakatitiro ka na amo pamilya. Amo ito ni istorya. An iyo, oo, nagdubli ko na yan ang among kabaraydan. Singlatan ako, Mrs. Kay nagbayad diya kakulup, tay, nagdubli manggunat ka baraydan. Pero, sige lang kung ito, kaysa naman magpapatay kung kita't pasok, balit. Ha? Magpapatay kung kita't pasok. Okay, kalilisan. Electric fan. Basta, aircon. Para lang ritira ko na't inumagot. Bagaging papaw yun, uyun na nalang nato din eh. Nga nagtanakagawas daw anay kita. Ngayon kita, palit kita isda. Kaya naman lang kung talipapa, ayaw kita dida. Dito kita sarayo, palit para magamangin-hanginan kita. Mami, kadamo na lang. Ding kami, may kami na namang talipa, para ni kami palo. Di kami pumalit, di di sa nosi. Oh, di, at least di ba, nakabiyahe kita, nakahangin-hanginan kita. Oh. Alright, at may himo, mga kasangkayan, kay, kumbaga, although may dagadyan na alternative, maram ka mo. Kung nagbababahan, nanonomdom kitahin ng mga kuhan. Nanonomdom kitahin pipirang mga kontraktor, pipirang nagpakahantok sing pamantaking batian. Ito nga pagtaga flood control project. Ini yan, nauna-unaan lahat nato ni Congressman Leandro Libisti. Ha? Kung may da kuno ghost, may da ghost kuno project, may da lahat kuno ghost electricity. Kaya maaram ko may pagtaga solar project mga kasangkaya. Nga kundiin itong gintagan yung franchise mga kasangkayan itong amin itong bahaw yan na ni Leandro Libisti likewise ni inin na Senator Lorin Ligardo in nag-extend na luwatiya itong iya inin medical leave mga kasangkayan do maybe entitled din niya kaya lang baga nakadamon up to kung naluwat unless niya didan 19. From 19, nag-ngaroon natin extension to 25. So, supposed to be yan ang adlaw. So, tikang yan na liwat, nag-ngaroon natin extension up to September 2. Hmm? Ito gawa, sorry, katutuhay. Na-apply ko ng political asylum na si ringi Senator Lacson. Buhay ito. May daniya lang problem. Hmm? Nagpapa-inintambal ko, no? Kaya rotat mga doktor, diri ada mag-arma ng balito, ano? kaudgan ko din hira. Kaudgan ko, ambot ka ano nga. Alagad ka magkaritit at mga doktor din hi. Magpapakaminusgad kami at mga doktor. Itula, kung baghalang sila ito, Jesus Maria Joseph. Based ano klase, may na kita din ni. Pero how come mga kasangkayan? Pero kaudgan man hini hira. Daman din na mama nagkakasasakit lo at kumbaga may da mga issue. Diri balikan ta. Kay ni Leandro Libiste, mga kasangkayan. Nakakuha ini ang franchise. Bata pa ini. Naging millionaire yun to billionaire yun ini. Kay ti na dar nga kontrata bilyon na pesos. Oh? Oo nga kundin hiya iton magpro-provide. Hin mga kuryente, pinaagi iton solar. Nga ito ang mga lugar nga di rin naabot itong kable itong kuryente. Ha? O, kumbaga amoy nitong aton alternatibo mga kasangkayan. Although ada na pagkaya na, may doon agada pagkaya na, kaya lang kumbaga inin kanya-kanya ini. Kanya-kanya ini. Ibaan taadi kay kumbaga planta ko dito yung titindugon di dan usang munisipyo, magla-cluster siguro ini ya, pinagi itong solar farm. Maram ka mo rin daman, may solar farm kami. Luwag ito dito, pero ito kay Tari ada inin Castilla. Pero di man kami ito nakakabinipisyo. Iging babaligya man ito. Ang butong kaparte ni itong kan Leandro Libiste. Ha? Kadamo-damo, luwag-luwagan ito dito doro. Nagkabubudol pa gano'ng mga tag-iya ito dito nga. Han loti dito, han pagtindog ito. Kaya ano nga nagkabubudol? Ha? Kay answering, it gobyernot magamit ini. Once nga di rin ni ibaligya, mahuhuno ka mo. Kay once it nasin kon balaod nga once it gobyerno iton magumamit warin niyo may himo taon man giniguan na lahirang presyo damo nagrecord din nga mga kuan ha aw di gid nagrecord nagpakasalapi nga kumbaga mga fixer pero ito kay tarya dida pero ito ka mga paragumat na warayan in taon man na inin pakabuhi agi daw manuyoso sing pamanak ugangan. Manoyusoy, usang nga pribado nga kumpanya, mamay ka, di nabudol. Ha? Di ba nabudol? O, oh, di kami tagpupulos. Kaya gimbabaligya ito, di rin para rin hamon, hapon si Piyot Palo. For your information ha, banging kami lahat may da ito. Kamila, ito may solar farm, hingkahul, wag logan ito na di mong si Piyot Palo, pero di kami nakakatagamtam di da Palo. Bes, pano mag-uskato, ikit brown out di da hamon. Di kami, kaya gimbabaligya ito. So, kadi kita kan Leandro Libiste, mga kasangkayan, amo na iton. Kitagan niyang franchise, kahiya iton mag-energize lagi. Kumbaga, program itong gobyerno. Consider as flagship program, alternate in ito na aton mga inin na kuryente na nagtitikang ha, NGCP. Ha? Now, inin ang problema, kay waray man ito katuman, damo hinduro han kuan, damo hinduro an interesado. Kay kumbaga uso-uso naman ini. Damo hinduro an mga interesado nga mga negosyante nga magnegosyo pinaagi niya pagtaga solar farm, ini nga solar. Pero kay kinanglan umagi man kan Leandro Libiste. Kaya man laan kumbaga special good la, hiya good la itong usahin ni. So pwede ka makakuha kumbaga pagkuha itong franchise sa sarakyan, makabit ka. Ha? Makabit ka yung usang nga kumpanya. So ada ka kan Leandro Libiste mga kasangkayan. Take note ha. Labot hindi rin niya pakadeliver han na besan na kadahan iya franchise anong kontrata. Damo pa ang mga negosyante nga inin supposed to be mga kasangkayan. In behalf nala siguro ha iya, kaya wari man niya pakadeliver. Ito nga negosyante pero diri kay gusto niya guuman good. Manipula. Ha? Nga umabot ang punton pinakamasakit din hi. Igimbaligyan niya. Ha? Tubong lugaw mga kasangkayan. Kaya no, diri pwede ibaligya itong franchise. Pero iging baligyan niya nga ito kan ang pangilinan. Amo ito itong batalya na now. Kaya no paghiupunan iroy. Hiyan nakiglabi ito naktali. Hiyan nakiglabi ito. So mamara-mara ini nga Duterte. So pinaagi kan na Lorin Ligarda mga kasangkayan. Hiyan nakiglabi ito. nga makakuha yung franchise ni anak amo na ito, naging successful na tagan yung franchise ito, prangkisa mga kasangkayan. Pero wala ito pagka-deliver, ikaw niyan libis. Diba? In fact, pati nga ni former DOE Secretary Cusi, plunder ito naging papail nga kaso na ira. Naiupod din eh, kahiyaan secretary during the time. Ang Department of Energy, usahi ang nakiglabi nga matagan yung franchise, pinagin iya certification or justification nga ini magiging alternatibo na ini nga surukit kuryente din na Pilipinas. May dito nga ran nga program nira ang gobyerno. Kumbaga, okay na agad ang opening na agad din hidigo. So, hapag kaya na, pati ang anak hilibis, siwaray na din eh. Pira kabulan, tuluan na kabulan itong libin eh. Ahato na gawas. Siguro, kumbaga, nagbibiling tutusukan yung balay. Magbabalay na lang siguro hira dito. Nagawas. Oh, di ba? May daw sa nga komentary program nga na sila, hindi na't mambabalik din eh. Hindi rin at mambabalik din eh. Kaya, you know, maaram ka mo. Once nga ni makan magtikang itong magkandak itong investigation, bangin magpalusad inihin whole departure order. So din at magpapakagawas. So yan na pala, pagtikang pala, nga waray pa. Titikang pala. Parin, kaso nga blunder, nagkagawas na nga long bisla magpalusad in whole departure order, waray na kami dida. Pero nasir ang hilaksyon, dere ko nitutuod. Nga nag-a-apply yung political asylum. Nagsayop in Hiligarda tinuod lang. In fact, may dahin niya before, ano, may dahin niya deal din he. Ang gobyerno. Kaya kumbaga, pagkumplituhan han majority na liwat, nga iran mag-ira magin. In fact, yan na nga para kayo, no? May dama nga nagkakagawas nga itong majority, bagayin, nangangahirtada itong minority ng mga senador nga bumalhin nga diha majority kay you know kukurian ito hirah itong threshold itong butos itong impeachment kay kun magstick o tindugan good ni ko ni han presiding judge ni Chief Escudero and 2/3 and members mga kasangkayan regardless kung preso ka wanted ka or what basta membro han sinado nga 24/16 ang man aniya ruling ini di ba intindogan man ini from the start nga sering niya nga iton kinhanglan nga butos good para hin conviction iton impeachment kan sara 2/3 iton nga tanan nga mimro diri na sing hit naga attender or kunit presentila diri. So, yan na pala, amo ito, nangungumbinsir. Normal man ito. In pagbisan nga, nitaade minority, nangungumbinsir liwatira, hit majority nga, bumalhin nga din. Normal ito mga kasangkayan. Now, ikaw niyan, Lorin Ligarda, may danimo kuan, may danimo deal. Naram ka mo kung ano itong deal? Mabalhin niya nga di, naman ha, in majority, kung tanggalon ikaw niyan, hino ba itong Secretary Department of Energy? Garin. Tanggalon ni Garin. Likewise, tanggalon itong Executive Secretary Ralph Ricto. Amon iya deal. Kaya ano nga DOE Secretary? Ha? Kaya amot na niniguro pag kaya na mafailer ng kaso, amot is digos. Likewise, kung di nga niya ako nagsasayo, may dahining gaging susuktan hirampira ka bilyon ng pesos sin danyos or what? Something bilyon ng pesos. Gimpapasuktan hira itong Department of Energy may tungod dito nga pagtagasular nga waray nira ka-execute. Ha? O pinapapayback hira nga dito ang gobyerno, bilyon na pesos. Kaya anong herik to? Ha? Yan ang mga kasangkayan. When we say, magtagabatanggas man na din yan ikaw. Ha? Libisti. Likewise, herik to, you know, atibi. Asawa ni Ralph Ricto itong Executive Secretary, matagabatanggas ito. Gusto nira siguro, nga hirit mamayagpag mga libiste dito Batangas. Di rin na itong, kumbaga, kinanglan makaptan nira Batangas. Mapara itong ngaran itong mga libiste itong mga ininrikto. Huh? Pero waray kagta, mga kasangkain. Mabot ang punto hahaton na. Ambot na lot. Kaya kung di nagsasem, since August 2, lumakat niya. Mag-September to nga ni 1 month. So August 2 niya, sigilan, circular direction, mga kasangkain. Nga kung diin, didahan last week or Monday ba ito makabasa kita nga last week nga may da statement ni mo niyan na Senator Pampiluping Lacson nga tumawag kaya Ilorin Ligarda, you know, magsarang ka inir, magluros inir actually Ilorin, hi Soto, Subir, may da papipira dida kay anira meeting during han minority era mga kasangkayan ngan han panahon pa ni kwan ni panahon pa ni ano kay ni Soto nagantun balay ni Ralurin Ligarda hindi magkumbaga magsuruog ko din nabido ini niyan han ikaw in bumalhin ngadto kan chis ngadto kan na inin Alan Peter Cayetano nga siring pamanira lagad ko no. Kumbaga, harus kita magsasaro yung plato. Harus usan na lang at irin man nga baso. And then, waray ka man lapag seminar. Kumbaga, gintraidor mo kami. Oo, nasina ito ni Labinay Lacson. Pero nasing Lacson, tumawag ko na iya. Sala niya, sir, ang importante maupay ko na tatlawas. Tinawa dito, importante buhi kita, tanan man kita, you know, ada ka politika. Expect mga kasangkayan itong mga unexpected. Kayo no, yung mga tao, di rin yung nag-expect. Di rin, you know, damot mga kwarta ito, na ano ka mo. Mga di rin lahat milyonaryo, maybe bilyonaryo ito. Kumbaga, di magproblema na. Pero, kumbaga, ano't mga paralitor at makinanglanon ito, slat ka kumpas mga kasangkayan. Pero tira kwarta, makakabulig ba niya pagkayan at kaso nga rato bangon. Kila siguro kung mga ordinary lot nga kaso, kaya please, ma-bail man lang kita. Ha? Niyan, kung plunder ito, kaya di man ito, non-bailable man ito. Maupay kung mapariho ka niyan, kan bong rebilya, gintugutan para makagpiansa. Ha? So, kung di rin ngayon makagpiansa, di tunas. Ha? Mauuga ka din ito, hasakob, mga kasangkayan. Nanay, ha? Tumawag na si Cyril Montesa. Maray lang kita baga pagkakuan. Siya daw. So, amay itong mga kasangkayan nga sering hiton kuan. Sering hiton na iba na posible ko no din at bumalik nga ni. Pero na sering hi ombudsman na inin Buying Remulla. Kinanglang bumalik hira or banging gusto nira nga mabalik hira nga hinagpakapusas. Buying. Una-una. Paing ko no gusto. Unahan ay tahaton. Adoy ko an. Adoy. Ano yan din na Cyril? Cyril, mapingaga?
1: Mapingaga, Mano Daning. And sugat mo na natin mga ka-vibes nga nagkikita natin Facebook Live. Nga nan mamati hangira mga radio. Adi natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlaw han Martes, ika 25 kadlaw han Agosto 2026. Naton minayo yung minahal nga provincial rate but dayon lagi hapon kita makakaposible makaabot in good weather kay singon posible lagi hapon maurog yan aton baga pagsira kaysa aton baga pagkuran kun may mga pagkuran man tigda ay lainingan panalagsa may tungod lan sinisiring local thunderstorm. Nga usang ada daw ka oras, ano man ang pwede nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa in thunderstorm advisory. Ngayon ko na niyo barangay, bongto, or siyudad, maalagbatan hindi nga local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupuling pagkidlat, at mananabula ito sa COVID nung usang ada daw ka oras. Basar, liwatan, pinagabago nga satellite animation ang pag-asa, southwest monsoon lagi hapon ng dominante bugos na Luzon. Bamanan na typhoon Saudel na anay Ovid kakulupan na kagabihin mga alas 9.40 gumawas na hapar. Kapag kaya na southwest monsoon ng dominante bugos na Luzon. Na waray, gale warning, nga giniisa ang pag-asa para yung nangadlaw din ay atrebit salit. Naton mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagi ang pag-isda, talawas kamatuhan dagat, pagpakabuhi, basta magigpatlayanan maupay, para liwatira makalikay, hinanapuman ng mga disgrasya, na posibleng manabo, samtang hirat o kadagatan, nagpapakabuhi. Patigi hapon na naton mga ka-vibes, nga mabiyahin ang adlaw, pinagi ang dagat, talawas kaya pagbiyahe kay siring ko paman kanina waray gail warning nga ginisan pag-asa dini atropit nga habukos nga sinirangan han Bisayas anaton real time nga temperatura dakita ha 26 sentigrado nga pwede mabutin 34 sentigrado iyan na nga adlaw anaton adlaw masidlit na rin yan, di na may alas 5.30, matutunod niyan nga kulog, alas 5.54. Naton daylight time niya ng adlaw, may nakita 12 ka oras, ngan 25 minutos. Tikang didihapidirarin mo late, inin, Heruel Montesa, ni Weather Presenter, maupay nga aga haatong nungtunahan, ganda mo salamat.
0: Adamo gihapon na salamat sa Sir Will Montes sa mga kasangkayan. Ano, ito ni mo weather update. Anyway, sige. Balik kita. So, amo ito, mga kasangkayan. Ano, kan inin na Senator Lorin Legarda, maubos na hira. Maubos na hira. Salita, adang magbugtong adodo ha. Ito mga villar. Waray na laro aringasa ni hira. Bito, bayin aringasa. Bayin sarusagbang. Di nabayin kita maparukan alang na ni Pihataha. Ito, nagkakalilisang na yung taon. Kay baga doro man luwat nga baga panalida, doro man luwat nga baga mga drama, napansin lugo dira. Yan, adir na kinikita. Now you see, now you don't. Na. Ha? Kaya ano, siguro bangin it sigit pag pinan na inintawag it mga an mga kontraktor anay, han district engineer nga, din ni Hitakay, naunahan na kamo nakakuha na ilaksonin mga papil. Hatun na gin-endorse nga itong ombudsman. In fact, itong ombudsman, nag-ininsugpina na nga doon pira nga mga taga DPWH pagklaro ito nga mga aligasyon nga mga ininanong kayo ni diri man nga ni ghost may na mga ghost pero kumbaga diri asyang proyekto ma may katupat nga project tag 100 million kung diri ako nagsasayop kada usa an era supporting documents usala usalang picture baga nagkaibaybal ako nang pero usala nga project upat usala ang supporting document imbis nga slope protection ginhimo kuno nga inano kay ni anyway mga kasangkayan ano so wala ta mahimo amo ni tong politika ting paman ni Lacson adagay pagampo na lang kita. Pero ambot ka ano makikita na observe ka mo basta kung mag-adit mga DDS, mapre-preso good. Salita din nga dodo, balitat nga mga bilyar, ikamil nga ni Hikwan, o kay may mga baho, may mga pinding hinedi o jig hapon. O yun o Mark Bilyar, pag-interesan ka nga ni, naging sekretary ka ba yan, DPWs panahon ni Hikwan, ni Digong. Ha? Pero yan, nabaga dinalarga hiya, kaya no, mingaw man, mingaw. Memory itong silent committee, at least kakulupi. Lito lapid mga kasangkayan. Nagyakan. Ha? Oo, nagyakan. Kaya may daniyak apelido dito lapid mga kasangkayan. Acknowledgement receipt. Nga nakakarawatin na pirakatawasan ng pesos di ka ng intelligence fund. Oo, may dalot niya baga punto mga kasangkayan. Pero taada nga dudo ha. Waray. Waray magyayakan. Hialan liwat nga ni Pia. Waray na lot kikita ah. Itbilin na ladida Bongo hi Ruben ngan hi Amy kakulupan ira opening prayer mga kasangkayan hi Risa ang nag lead prayer han ira session ha? After han na ano kayo ni kahumanhan na inin ano kayo ni kahumanhan impeachment sing pamanakin ba't yan bagat ginsaniban ito tut baga paniplat ni Bita pa. Baga kunansinan. Ah, na social media yan nakikita. At baga panliparo ni Amy Marcos while naglilid yung prayer. Kung baga tinanong siya, baga kapapapanga din eh, mga baga. Ay, you know, bagandiri. Di ba? It's so good ito ay actually. Nga modelo ito ni Ra. Kay consider as mga public figure, public official ito. So dapat magpapakita hira mga kasangkayan. Bisa naman la kinarton or bisa naman la singko pa man na ininplinastik. Di good. Nanahataw good itong baga kinaiya good. Nakikita. So amin itat mangigit. Salit. No wonder nga kumbaga ano lang itong ginpapakita tadi nga mga di rin man nga higtaas ng opisyal. Mga opisyal gihapon gobyerno. Eh kumbaga kita ala. Di ba? Ay, Ginoo ko. Ampun na lang kita. Ngayon ako itong tapamot. Alang man kita nasing warin ni mga buot. Stand by! Oras alas 5.31. Buat na. Mabalik kita. Pahinong dumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
5: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: Sino po sila?
8: Seni Arcejo.
7: Taga saan po, nanay?
8: Bigan ni Locosor po.
7: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ng ating rice coffee?
8: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
7: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
8: Mahimbing na pagtulog ko.
7: Wow.
8: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
10: Sa sikretong pilit na
4: kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyog ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet. Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 5:36. Balik
5: na. Anala.
0: Good morning, anay. Parang adakan, Doktora Esther Dipas, Sabuyabol. Happy Tuesday, Danny. Happy Tuesday, gihapon, Doktora. Likewise, adakan, Blandina Idos, Idisa Kahigos. Good morning. Likewise, parang adakan, Ma'am Mary Balbuena. Good morning po. Likewise, nga dito ni Bapa, nga nakatutok. Labi na didiha, FM Radio. 100.7 kami ha. Adi kami FM nga band. Anyway, nabugtok man ako. Ito na ako na diri ako nagkikiwa. Ato, nawara na lugod. Ambot ko na Facebook line or ka na TV. Anyway, sige. Wala yung problema ito yung kwan ha. Hindi mo siguro technical ito may problema. Kaya kumbaga na kuan kita na ano kay ni na stack up. Sige. Inen na yan na may nakita kakulop ikapiranto ka 17 kundira ako nagsasayo pa no subali ka 18 yun na kadlaw hiton impeachment trial mga kasangkayan. Tama ba ika 17 kakulop ka 18 kita pagkaya na. So, human na hikwan hi Special Disbursing Officer inin na Gina Acosta. So, ito nakatalaan liwat hapag kaya na mga kasangkain. Supposed to be hi DepEd SD o Special Disbursing Officer Edward Parda. Kaya lang, nag-abiso nga to ha Senado, ang Secretary, nga inindiri makaka-attender kay confined at hospital. Nag-stroke ko, no? Ikaw, pero nasiring ito, nasiring hi thesis ko diro, in Mandaran, ito nira medic, itira health, mga, kwan, ano kayo ni, team, medical team, di daha sinado nga katuan niyo, Panginano, ah, nga naro kamuhin na medical certificate, kung angay nga diri, eh diri na itong pipiriton. Pero kung baga, an pagkasiguro na ito actually. Okay, nga tanan man kita yung title hini. Pero diri rumamay nga masiring ka nga nag-stroke anjit diri nga yan. Ay, so, ano akong punto ba nga? Bangin manggod. Kung mahitungod hini, di kita maaram. Kung ano ang hinungdanan ni basa na siring nag-stroke ko. No? So, instead magkasangkayan iton igpresentar hapag kaya na kay human naman hikuan human naman hi Special Disbursing Officer Gina Acosta kit papaling koronian ha witness stand magkasangkayan kumo hostile witness gihapon ini amuhi of Assistant Secretary and Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Hilimwil Ortonio. Hilimwil Ortonio, kay waray man ikaw niyan na SD o DepEd Paharda. So amo niyan. So hitsisis ko di rona siring hain man ko nila chika. Tikan ko no didapan last week kan Gina Acosta. Haros waray ginyakan ni Gina Acosta nga diri ma-mention ang ngaran dito ni Colonel Latsika. Anjit ko no diri niyo ipapatawag ka prosecution. Sano niyo kung ipapatawag ni Latsika? Dapat ipatawag niyo ito kung umu-witness niyo. Napapisan ako, napapausag ihapon ako kung kaya ano nga diri man ini-schedule nira. Tikang pa inidahan quadcom, mga kasangkayan. Ano ba't may dahini? Tigang dan kwadkom. Waray na wara na parong ikaw niyan kaya nila chika. Salit siya rin ni Chisis Kudero. Waray ginyakan. Ako nakaobserve gihapon ako. Kay man nga niyan, si Jean ako sa taba. Baga nabaguhan siguro nasagdo na ninin abogado. Nasagdo na ninin abogado kay han mga previous nga days, han impeachment trial, nababato niya. Do, di rin man nga niya nakakaintindi, toto, pero kung ana akong punto ba, nga kumbaga anong mga pakiana, nababato niya. Pero yan, na uniform daw, sugad din bagahin, ano tawag, memorya niya, aniya kabatunan, permanente. Umaasa lamang siya, umaasa lamang ako kay Colonel La Chica dahil sa eksperto nito, sa inin na security, siya ang nagpapatupad ng operation sa field, hindi ko alam dahil wala naman ako sa field. Nagbibigay siya sa akin ng mga record, bagan something suka dito. Permanente amo, siring pamanampira ng mga inensinador, relaxo na lawari ko yung makukuha. Piling-piling basta la, ubos na la kuno nak 2 minuto sa imo. Waray ko good kumbaga. Waray ko kuno ngay makukuha. Kay permanente. Amo nal permanente good waray ginya kan ni mo nian Gina. Ako sa nga diri ni mo ma-mention ikaw nian ko ni La Chica. Anjit. Ha? Napausa nga ni ako kay instead nga ipapakuan hi Colonel La Chica mga kasangkayan, siring ni ko ang kakulop ni ang lead counsel liwatan prosecution hi Congressman Beatrix Luistro. May din niya ipapasugpina para ni next week na impeachment trial tulong nga Colonel. Duha iton active ngan usa iton retire. Waray di dahil La Chica. Ngipapasugpina niya mga kasangkayan, hi Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panopio, ngan hi Colonel Adonis Bahaw, para hiton Wednesday, August 26, buwas ining adlaw. Para buwas ng adlaw, mga kasangkayan. An pakianan ni Chis? Ha? Kaya ano nga di rin yung iging kukuhan ni Kuwa? Kaya ano yung latsika? Nga supposed to be balito, ako napapawasalak hinaya. May alas siguro ini. Nga bangin niyan, magsumatid ka maturan ikaw La Chica. Nga kundin bangin, nahahadlok ini, hinot nahahadlok ini din ni. Kaya obvious mga kasangkayan ka upay. Nga daw suga din ginlilik yan pag abot nga di kan La Chica. Di rin nalangani kan nulas ko. Kaya nuduha inihira, actually, nulas ko ang Colonel La Chica. Salit ka kulup, siring ni, awsan na ako nida, nga napapausa. Thinking nga, tulong nga Colonel, upod na din ni La Chica, nga ninulas ko. Diri, iba nga mga ngaran. Salit na sin, hi La Chica. Ha? Nga tikang kuno din ang kasangkulo pa. Pira na ito nga ngaran, di nalat masin nga ngaran, kaminsyon din ngaran ito, di rin yung papasugpina, saan naman? Ngan kay ano, nga di rin yung papasugpina? Anong siring prosecution? Nga maabot ko na kita ito, sir. Bagayin may ginre-reserve lang nira actually. Di kita maram. Kung may punto hira or what, kaya in the first place, hira man ito katungod. Kaya hira man magpre-presentar ito. I suppose mga hostile witness gihapon ini. Kay side man ini supposed to be ang depensa. Pero ginagamit yan na itong prosecution. Como witness, hostile witness, mga kasangkayan. Di ba? Lukod na kagagtahap kita, nagagduda kita. Ano ko may dahinikan La Chica? Since di dahang kwad kumpa. Bagayin daw sugad diri. Although may kaso na yun. Kihari, may kaso yun dito ang Bonsan. Nasirang Armed Forces of the Philippines. Ginfailan yun yung kaso nila. Mga kasangkayan. Pero diri ito kaulangan. Para mag-appear niya nila. Kadamang hindurot at mga preso na. Ka-appear man ito. Kaya you know, iba man yun yung procedure. Iba man yun. Impeachment man yun. Diri man yun yung criminal nga proceeding. Diba? So napapaw kay dipak nga nasering Chisis Kudero nga ila chika sa dumat niyo papatawag di mo do pwede patawag ipak bisan nga ni Gina Acosta may pending itong kaso dito ombudsman with regards ito nga iya kuan with regards ito makasangkay nga iya ka special disposing officer pero ako ka mga napapir manira di na diba ano good itrason You know, di rin maiwasan mga kasangkayan. Gabisan na umagunaw na siguro ikaw nga namamati ko pag kaya na nga bangin na sin administrasyon ay niyo paglinabutit Armed Forces of the Philippines bangin mag-aboroto. Bangin kita mag-aadahan ko dita. Diba? Di rito malilikyan mga kasangkayan. Dapat kunustisya manitin bibiling naton din he. Waray puray. Diba? That's why nakakunaw na kita usahay. Tama siguro nga singko po man hindi ato nustis sa usahay may pagka-double standard. Para lang din nga dito ha din mga raog. Ha din king kakaya pero kung ikaw ay nakikita nga diri kakaya, bagay ano ba? Oh, di ba? Okay, kita ka kanina, hanis gutang ko. Regards ka nga nasiring ito Department of Energy. Nga damot mga negosyante, mga politiko nga dinabaya dit kabaray na nirat kuryente. Kaya nung dit niyo pangutdan. Pero kung kay ka, kung kami itong dira nakabayad, utod man dayon. Di ba? Oh, di ba? May pagka-double standard. Ito natong balaon kung nasya naman lamang ini. San o man ito? Ngan kay ano nga dirit niyo na ipapatawag din latsika? Kayo no, mga kasangkayan. Dapat na kay tanan-an labay mga kasangkayan ni Gina Acosta. Puro nga di kan latsika. Ang kwarta nga na-withdraw ko, 125 million, 3 times iniya mga kasangkayan na nag-withdraw yung kwarta. Hiyan disbursing officer, supposed to be kahiyan banded, hiyalan authorized mga kasangkayan pag-disburse, pero rin niya nahimo. Kaya no, ang siring ni Vice Presidente, ighatag ito nga sa lapi, ngadtukan, Colonel Latsika. Diba? Niyan na siring Latsika, may daniya mga acknowledgement receipt, iging babalik nga ito pag-audit na. No? Nasiring kay ano nga ang acknowledgement tayo, mga supporting hini. Nasiring kay Latsika nga, ay nanaringasa, kay kuan ito, inin, silensyo ka nala, kay confidential ini, ay nalang pagpinangarong kuan nila. Diba? Oh, nga kundiin, it magkakabaton hiningatanan, nga diri man, diri ta siya. Itong procedure, di ta siya tim karuksingon, di ta siya timo, inin ano kayo ni, itigin insist ni mo. Kenil, inin Latsika, hiyat makakabaton hini. Pero huwag kang makasangkayan, nga diri iging papatawag. Waray plano ipatawag itong dipinsa. Dipinsa itong prosecution. Amo ito na ako nakikita. Ano, nahadlock ka mo? Or ano, may mandar itong presidente? Inin mga pagtapagdudangan, you know, in the first place, it aton programa. Amo, anilin tayo.
5: Napakianala.
0: Ha? May order ba yun, Presidente? Ngayon niyo pag tinawag, ipaglinabotit Armed Forces, kaya bangit niyan mag-alboroto, ta magkada kitang kodita, iniin mga pakianala, ha? Pakianala, mga kasangkayan. Wonder lang kita. In fact, kung di nagsasayo, pati niyan ikaw, si Sisko Diro. Waray la siguro makagyakan ng pipira ng mga senador, pero maybe amog hapong pakiana. O sana ako nila, kay ano hilatsika, kadi matigong yung papatawag. Supposed to be amo na ito't sunod, after kankuhan. After mga kasangkayan nga di kan ano kayo ni, di pa nga ni kita kan orton nyo. Oh, ni orton nyo. Kaya, you know, amanit malingkod yan ha, nga, inin, maybe, amog ihapon ang nahitabo. Di kang kay, di ba? Pero kay di pa mga kasangkayan nga, permanente as in waray iginyakan. Ambot ko naka-observe ka nga na namati ka kulup. Waray iginyakan, igin baton ni Munian Gina Inin Acosta nga diri niya ma-mention ni Colonel Latsika. Is oh ani ang aran security officer Colonel Latsika kay mandar ni kay inin nasunod la ako kun anon kun haya kun anon mga something puro permanente and yet diri papatawag. Di pa dahil lunulas ko, kayo nunulas ko, baga waray man ka-mention. Pero adi nga Latsika, and yet tulong nga Kernel by next week, diri upod dida. Ano na lang participation tahadi? It can be billing mga kasangkayan. Ay kita untak, ay bangin may connection ni Nikan Kuan. By may connection ni Nikan na Latsika.
5: Kayo
0: na ito prosecution, di mat pwede nira iglad-lad kung ano. Kumbaga may mga strategy gihapon ni Nira. Pero di rin ito mapupugan, malilikyan. At pagpaso lang, pamakyanan natin, kay ano nga, ang supposed to be, dapat untamot imbit, pero diri or waray, salit na si ring mismo at presiding judge, si Chisis Cordero, saan naman niyo ipapatawag? Kaya anot nga din niyo ipapatawag?
5: Napakianan lang!
0: Kaya baga new uniform ang kabatoon.

para hiton appearance buwas pitsa 26 impeachment trial. So nasa yung dipinsa nga anay daw, di ba may dagita 5 days nga kinanglan grace period before hiton appearance, hiton aton din yung mga witnesses. Kaya para at least kami dipinsa, magag-prepare liwat kami. Kaya siyempre ikaw nga witness, masubmit ka man nga doon kung ano nga mga affidavit or maybe may suppose may mga affidavit kami doon para at least ma-studyohan liwat nira. Kaya kung para buwas ini, baga apot na, hindi kami makakag-prepare. Pero nasa rin si Jesus Cordero, ay kabaraka, kaya pwede kunod tira next week. So igu lagi hapong kunod 5 days, maybe itong pizza uno or pizza dos, September, next week, or pizza dos, kung uno, kung ikna ka 31, Monday. So uno dos, kaya waray itong Monday, holiday itong Monday, next Monday. So igu lagi hapong kunod 5 days. So hamadaling story, by next week, adi nga tulong nga Kernel, usa itong retired. Di kita maharam, katigdalay ni nga mga arang nagkagawas. Pero ang latsik, ah, waray. Di kita maharam kung may connection hini or kung masiring. Unahon taan ni tadi nga tulo, kay may knowledge sini. Kay para niyan, ikaw latsik, di ka makaiskapo niyan. Unahon taan ni tadi nga tulo nga Kernel, kay amot may the knowledge, ang distribution ni mo, hani mo confidential fund. Nga pag-appear ni mo niyan, di ka na pwede pagbinuwa. Kaya din na yung una na ang statement. Bagan something sugod na. Kasi rin ko pa man, kuhan ini, ano kayo ni? Kumbaga, siyempre may mga technique ito. Di ba? May mga kuhan ito, madipinsa, di dito prosecution. May dat nira tagsa-tagsa nga mga style. Dirit nira kinanglan, igbuyag-yag itong tanan. Kaya lang, dirit pa, may himo nga, dirit kita, kuhan. Diri kita mapausa. But anyway, niyan mga kasangkayan ha, otro hino iton kuan, hino iton na maling ko na witness tan, supposed to be mga kasangkayan hi inin deep ed SDO paharda, pero otro hong kula, diri makakatambong kaya ato kuno nag-stroke at hospital. At hospital mga kasangkayan. So niyan, iton magiging na witness. Amo hi Ortonio hi Limuel Ortonio. Ano inihiya? Assistant Secretary inihiya itong Office of the Vice President. Likewise, Assistant Chief of Staff. Subalda rin istorya. Assistant inihiya ni Attorney Sulayka Lopez. Kaya ano nga waray na ikon ni Attorney Sulayka Lopez? Ha? Waray unog ko mo tumugutan kitiring. Gagyo kami kinanglan may catering, kinanglan may water dispenser, kinanglan may refrigerator, magkikater, kay maatin direktor ni Sulayka Lopez, kinanglan magpipili itong caterer kami. Waray naman na da yun. So waray luat catering. Maumaykot kasi swerte yan, hindi nga babae. Hindi nga chief of staff ni office ni Vice President Sara Duterte. So ikaw, kay assistant ka man la, waray cater. Kao na lang dito, pag-break talas dosi, kao na lang dito, hakuan, sari-sari. Ha? Didi ha, jaligid lang ni kaon. Anyway, sige, waray na kita oras, unta, isgutan ta, pabuhas na lahat, kay baga, in 4 years, iga-amindar, waray pa nga ni ka-implementar, 4 years, tema, kasangkaan mga barangay, sangkuryang kabataan, official, waray pa nga ni ka-implement and 4 years from 3 years, adi ga amin na liwat ni Sis Escudero to 5 years. Ha? Pero fix na ko, no? Fix. Ang madaling istorya, fix, itano, 5 years? Ang madaling istorya, missing a fix. Kahuman ito ni mo 5 years nga term, 5 years ni mo, usala ka term, di ka na pwede pag-relect. Whereas, tadi nga 4 years, mga kasangkayan, kada term. So, pwede ka pa pag-relect up to 3 terms, mga kasangkayan, dosi. So it can, yan at Jesus ko dito, nga lang di postponement ako, kundi pag ayad la from 4 years, but 5 years, to 5 years, but fix, mga kasangkayan. So di rin mapasar. Ha? Oh, so niyan, boss na la, ha? Di pa man kita mag-urundang. Boss na ito ang pag-isgutan. Kaya labayin yung istoryahon. Temporaryo na itong sadan, tapuso na lotin nga itong taramdan. Engineer Sam Latsika, Engineer Jade Berino. Ini naman hi Kabibes Dani Morbus Riquez. Oras mga kasangkay, 5:56. Maupay nga aga. Atong nga taran. Napaki-anan lang.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pagaling si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namon nga pamilya. Amo gidriya ang inainom namon. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami riya nga bulong.
2: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagrusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Low ba dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits.
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
1: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
5: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
6: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!
7: Napakiana la!
8: Pakiana, hin-

0: mensahe, wala silang masabi.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras, alasay sa 9.
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
2: Mapay nga ka mga kabugtuhan at lawinahan na Martes na. Pitsa 25 bulan ng Agosto 2026. Pamati ko baga naghihinapos na it bulan hit Agosto. Maupay nga aga mga hinigugma mamarati. Kumusta ka mga tanan? Welcome na ito na programa. Yan ang aga.
3: Panindugan!
2: Tumtub ha alas 7 drato na pagkaurusa. Ngan yan ang alas 10 matikang ito na impeachment, no? Marisyo Kakulop. Itaon taana yung kahimtang rato na panahon na yan ang aga. Ato na pagkaurusa. Nasigman may sulod na ha, Philippine Area of Responsibility in Bagyo nga ginapapabantayan nga na ginapapahiling ha? Yan ang maagahon ang tropical cyclone nga nakadto Philippine Area of Responsibility gawas in alas 3 karinan maagahon gingaranan na ini nga typhoon sa Odil ha. Dati ni ginaranan niya Obet nga tropical depression nga iniada na humutang location 1180 kilometers east and northeast of extreme northern Luzon, no? May da 25.7 degrees north, 132.1 degrees east, mga ada 1,760 kilometers of northeast Luzon. Arayo na naman. May da sustained winds 150 kilometers per hour near the center. Nga na upod ang dara nga mas kusog nga hangin na 55 kilometers per hour harani sentro. Nga subasko nga na about 185 kilometers per hour. Nga subasko na about 70 kilometers per hour. Tipa kadi hakatunda na ni Agios ni gingaranan nga sa Odel ha og ini makabugtuan in aton ini imomonitor no nga aton ini babantayan manda tingin ngaranan nga ubit ha og alas 2 yan nga maagahon ang Bagyo sa Odel in sumulod na good has entered and assigned to a local name of Ovit. And being monitored inside the Philippine Area of Responsibility og may da tropical storm nga nginaranan nga at sunny in ginmomonitor at pagawas it Philippine Area of Responsibilities, no? So baga parapsunod ini nga na bagay ni hina paraplanat nga na tipakan hi aton an ma at baga na kaupailan oristorya kaya doon ito may Luzon nga area nagtatarap nga na diri adididi ha aton, no? Diri adi ha gawas iton na aton siring paman atubangan na iniin waray labot hit mga lugar nga anhigo din niya aton harani kaya ato ko din ni harayo, no? Ana aton din hi lugod panahon mapasupaso, no? Mapaso hinduro ito na aton panahon, no? Patay na nga ni ito na mga pananom, anaton mga mansitas kundi rin aton sa ribuhan, anaton mga utanon, yin bagayang pag-aataki palan El Nino dinhi haaton, samtang ha ibang lugar labi na gud ha may NCR nga na dito nga parte hit norte hitong Luzon in ginlalaping kahirahin mga baha. May ito na tinatawag nga southwest monsoon o kung habagat nga na-experiensyahan hining mga lugar. Og din hining aton na mga hinbabatian nga mga balita. Adapirmi ang mga tinatawag ng mga suspension ng klase, suspension han opisina, han mga ada ha gobyerno, no? Amo ito na hinungdan, urundang itrabaho, kan ng klase, kahit maduro man itong baha. Samantalang din hiaton, mapaso-paso ito panahon. Good morning mga taga merkado, anadahadira mga sarakyan, maupay nga aga hayo. May kuigi istorya ini hayo, no? Inin istorya dinhi ini haton. Nga istorya hin kinabuhi in Barangay Tanod, no? Barangay Tanod anusa, Barangay Tanod anusa nga may adahira karibal nga girl, no? A girl. Ada kay hulatala ko na ano ang natabo. Kay an istorya. Nag-shortcut ang iya ginaagian. Ang Barangay Tanod, no? Di rididahan baga kumun nga agian. Nag, para hiya baga dumangat dayon. Nga doon iya baga lugar nga kakatuan. Ang assignment ada. Nag-shortcut yan ni Agian. Ambot ko nag-shortcut o kung baga nakabaho na yung adaan. Umagihiyahin na balay. Nga hindi na pag-agi niyan balay. May dadidatingog nga iya na batian. Nga nawuwurok hiya kung ano yung tingog nga bagahin na uululan o bagahin na baga na ayon. Pagatingog nga agi, ah, basa dito ba? Oh. Pagkatapos, samtang hiningatingog, in baga, amo, agi. Ah. Para siya rin baga, ayaw, diri ako, diri. Basa dito ba? No? Amo yung mga paborito nga istorya ni Jade Birino, no? Ha? Ah. Ada kay hana mo sa mo kay mag-asawa manggudira ano sa nga Barangay Tanod yan ito nga tingog nga maram hiya natural ang baga tingog niya misis nga na ang suspect 35 anyos pala ni dad, no? Samtang ang babae, no? Nga iya misis 55 na. Pero baga ini na sharing paman ang darawon baga na nakuampa it 55 anyos, no? Kay subayhan baga investigasyon batanon pa, no? 35 anyos samantala yung misis 55 anyos na. Presuming these are accurate nga mga information, no? Ira nga tulo in pati nga yung babae in Barangay Tanod gihap, no? Nidan investigasyon susundoon na unta ang suspect ini nga 35 years old, no? Aniya misis susundoon na unta, no? Ini nga 55 years old, no? Tikang ha inin usang baga okasyon, no? Umagi di dahiyahin baga amo lagi ito na istorya nga para hiya madali makadanga. Dito hiya nag-agihin baga diri nira kumon nga nahiaraan nga baga aragian. Ana umabot hiya di daha baga ligid hin usang balay. Mano kay baga na kumbaga ha ini na atop baga na dapat na tukal mas agi. Something like that, no? mao pa ini nga mga pamahaw ng mga oristorya, no? Han, o mabuti ya di dahaligi ng balay ni istorya, no? Nabatian niya ang anting o gana iya misis baga nauululan niya baga ano ba? Baga di rin maintindihan. Agi. No? Na, na maso ka dito, you know what I mean, no? Ada kayan iya ni baga paghilingon, no? Kay baga may pader, tapos baga may buho man, no? Ha? Ambot kong buho, kumbaga tikba nga pader, no? Nakay iya hingkitan, no? An iya gimbuhat nga baga para baga gimpahuman anay niya. Ano ganit gimpahuman? Waray good ni anay baga labtila anay, no? But you know, ito taton na ambot lang ito tamat pagkalalaki ni Jade nga ni Sam, no? So baga makuha nito kay usa ito nga baga pag tamas-tamas hiti mo pagkalalaki kung baga ikaw ito na bana, no? Kaya hana dir manluwat siya bagbang e, puro pareho ladi ko nung atingog, no? Ha? Ayagod ginhulat, ha? Baka kay iagod ginistanbayan, no? Yan kay gumawas paggawas han babay bado kay iagod misis, no? An paggawas liwat han lalaki bado kan iya pare. Amo ko din ni Permi. No? Amo ko din ng istorya Permi Dino Dasa. Ito ang istorya ni Padi, ni Madi, no? Yan, para magkakunanon ginbuhat. Waray na good makaantos, kan masigurado na ginuna ang lalaki. Ginbuno-buno ang lalaki. No? Ha? Han pamunon, han 35 anyos kalalaki nga manbaga misis sin 55 anyos patay iton ano sa nga tanod, no? Nga na hi misis e ambot pamati ko bangin naghawid pa o bangin baga nag nagkuan pa nasamaran. Samaran ang misis. Nga na nasamad gihap ang biktima. Hey, baga inmato ang, you know, inmato ang, ang suspek samaran, may tungod kay ang biktima, inmato, ano yung patayan? Hadto, no? Baga, you know, itong tinatawag bang at English outburst hit emotion, no? Baga siyahan bang inin paglugwa ng kahulbot hit imo kangaralsun. Kulawad kahulbot, no? Nga na tigda mo nga baga undayan, you know? Ada kay hindi dahil itong makuri ito makontrol. So dapat didangan hit baga oh uy anay panunahuna daw anay makay nakabulig itong mapakalma itong hunahuna, no? Kay may ada tuklos hiton kangaralsun nga emotion nga makuri matapo nga dapat ikaw in mabulig kapag pakalma anay, no? Nga paka makapanhunahuna iyahin maupay bago mo baga gagaran nga para nga mawara la ito ni kangaralsun hinduro nga makuri makontrol. Seringan suspek di rin iya nahunahunaan ang magbubuhat at tuhan iya misis nga niya sangkay, no? Ita kuhang ko dinidina itong pag tamas-tamas ko ditong imo pagkalalaki. E bisan nga ni balao din ni mga kabugtuan, no? Revised penal code, no? ita balaod nato na hatagin allowance. Ngayon usang asawa nga bana maaktuhan hi Mrs. nga ni Mr. no? Or immediately thereafter, no? It kapresuhan la ini in kapresuhan, it penalty la ini, hindi rin nga ni kapresuhan, no? Ita balaod na hatag hin pag turos nga pag-intsindi nga to hiton pakamatay hin usang bana nga dan iya asawa. Ini kun bana kay kinanglan legal ini nga mag-asawa kay kun ini in diri legal and live in la diri ini makatagamtam hit libre nga pakamatay hin usang asawa nga dahin bisan niya nihipatayan iya asawa. Kung impatayan ang baga ka-choking-choking lang niya asawa, no? Nakay libre gihapon. Tinatawag ini mga kasangkayan nga death or physical injuries under exceptional circumstances. Baga na sa ginauro amling inihin self-defense nga lugar ang pagbirahi han imo propiedad, no? Itong asawa ko, no? Imo man itong, no? Propiedad, no? May tungod ibagan gin aagawan ka, gin tamas-tamasan. Baga natatawag ito nga either in defense of honor or the in defense of property, no? Pero para akon personal opinion, in defense of honor ito, no? Kay tao man ito, di man itong butang, ito man siya. No? So, tungod ang pagpasukol, ng pagsukol ni Mrs. ng niya barangay tanod, nga pari, no? Ano kay, igintamsakan ang honor han pagkalalaki ni padi. Ana sa baka barangay tanod, no? At na ini may istorya ni din niya itong usang landmark kini nga kaso nga umabot sa Korte Suprema, no? In usang bana sundalo badto, no? Kay permi ka, di ba? Nakadistino man sundalo harayo permi, no? Amo gihapan na tabo. May pare. No? Ipari manggo diton baga nahiwat. Logot hiwat, no? Na paglalakat ni pare, baga iba ito na... di na good ako maghihigutin mano. Kay kunalakat, ibaan na happy yun. Amon tinikangan, pagraotan buot, no? Amo ito, priso. Kita may ng ending, oh. Priso, dakop, ana pare, nga barangay tanod, an osa nga pare, patay, no? Himisis, at the hospital. Kita mo ito, no? Asyantini kangan, pagraotan mo. Mag-istorya kita ng impeachment, alasays 30, mga pahinomdom.
0: Maayong adlaw, mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nagkanugog na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kiniusa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fish Corps Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado! Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipdan ang atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa VFAR alang sa kabagungan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman niini sa umaabot nga mga tuig. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o VFAR staff aron maka-appeal. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
4: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
8: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
9: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
10: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
11: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras, Mano Felix, Andrade, alas 6:35 na. Nag-enjoy si Dino Dasa, no? Ang botano, Dino Dasa, ha? Imungara na na akong baga na hulbot. Nga baga mga ranan. Pagkita ko mga comment yan na PRTV ha Facebook. Numero uno nga nag-enjoy, Dino Dasa. Ada ngayon niya urmok, no? Anak ko na nga, adi kalasagahan. Ha? Maupay nga aga, mga taga Purok 5, Barangay Labrador, Ormoc City, no? May dagod ka mo baga hinumduman nga dat kahasta, no? Hininga natabo nira padi. Anhi padi, anhi madi, no? Okay, mga barangay pulis ini, di ba? Barangay Tano dira. Pay dahira baga inin papel nga importante para itong kamurayawan, hita ira barangay. Oh, kung amo man ito nga barangay 5, Purok 5, Barangay Labrador or Mog City, no? Dito ni nahitabo na itong istorya kanina. Kay waray tala na ibaga paglabti kung tagadiin. Kay para baga... Baga mapasyente ibag, diin ito, diin ito. No? Kaya mugod ito, no? Kaya nasa ring man na inin pag 55 na edad it babayi, gin, kumbaga habandira, bagay gin na ubos na. Igin, ubos na ba ang bandira? Kumbaga, kulup naman. Paman, sharing paman, kumbaga, ma, pag dat karantaho nito ang Mayot Santa Cruz, ang bandira halangit yung buklad. Mayroon kita masinahan ni Padre ni. Pagkatapos pagkulop, haidad ko nung 55. Na sharing man nga, inin, iginlusad na ang bandira. Ira doktor na lahat baga magsayo dito. Abogado kito, waray kitong salabutan, no? Pero pwede ini ang dipinsa, no? May ito yung dipinsa, ipare. Ini nga barangay tanod nga nakadisgrasya, nakamatay. May dipinsa ini, no? Ana igtutot do ko haim, dinudasa, gini. Gindiscuss ko pala, no? Article 347 ba? Revised Penal Code. Baga nakabati ako at baga nag-enjoy hitching na baro aga pa nga na makatuyaw man ini. Kakulop, adi pa, no? Pala natanta ini kay... ini mga sugar din nga istorya, maaram inihira kuan nga. Ini na... din hini baga... Maaram inihi Art Berdan, no? Nga din higun ini kita naging Nick Ismali. Sugar din nga mga... mga istorya, no? He inin paide ko istorya ha iyo. He Edward Fajarda, no? Amo ba? Amo na. He Edward Fajarda, ambot ko nakagawas na tikang ICU, no? Intensive care unit, no? Gumawas ini nga balita kakulop. Mga pira pala ka minutos mag-a-adjourn ang impeachment court kakulop. Kay gintakasan good he Gina Acosta. Bagan labi na he inin idol Rafi Torpo, no? Ginbanatan good niya, no? Nga gingaranan niya nga ikaw in stupid blind loyal. Sorry po, hindi ko maintindihan. may mga paan maupay ko na mga kakotsin yan, no? Kan, kumbaga ako ba ha, ako na ito, no? Kan Gina Acosta, no? Maupay yung katugon ha iya, no? Kapag sasabot nga ni nga baga and then di lakay ha doon kundi habag nos good, no? Sorry po, hindi ko makasabot. Pinalanatan ni Rafi Turbo. Wara ini ma-highlight ang news kasi siguro maging Tagalog ang mga vlogger. Along tonto kagid, no? Ayaw good pag tinonto good. Parang ka mo tonto? Amo na ito stupid, no? Ita Cebuano ito hit stupid, no? Pero he inin Edward Fajarda, no? He impeachment court presiding officer ni Chis Escudero mismo ang nag-announce kakulop nga kumarawat yan surat may da lakip nga medical certificate tikang hinusa nga opisina mga abogado, ito nitawag nga law firm, no? Nagre-request ha Senado nga ma-excuse ikaw, Edward Fajarda, dati nga special disbursing officer a Department of Education. Kahuman, ma-isulod ha hospital tungodin pag stroke, didan iya ubos nga partihan iya bungkog, no? Didihidapit na haranihan, ubos nga partihan iya utok, no? Paanya itong nga istorya, no? Ha? Ini nga mga istorya, ha? Ubos itong utok, dit imuluyo nga nag-stroke ka, no? Ini in... ka-aprobaran ko din, eh. Kay... ano ti ipikto ini? Ano kay diri maka... Diri maka-attender hit hearing. Senado kay baga na mo ini an baga na kalinya ini ha. Salit ini in diri mahipipresentar hita panel of prosecutors. Hi Edward Fajarda, no? Kay didahan surat, no? Nga igin padara ngadto ha impeachment court sa Senado, no? Nahasulod ha ICU nga na under observation na igin gawas na igin kada regular room, no? Nga na hipaharda in supposedly malingko na witness stand kahuman ni Gina Acosta, no? Ini ba nga Cebuana kakulop, no? Nagingan lan og tonto mga tonto magang dako ni Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, Senator Judge Rafi Tulfo, ito nag sering kakulop, no? Pero nasiringhan ang Senado Senador Chis Escudero, presiding officer tira tawag, no? Pero before naton kuno ini tugutan nga request para hin pag excuse it korte lugar it Senado na sitting as an impeachment court in susuguon it nagmamangulo hit Senate Medical and Dental Bureau ngay Dr. Season nga i-examine ang testigos nga i-validate kung ini nga medical findings, no? Han doktor ni Edward Fajarda in nagsusumat by tinuod. Patay ka bang ko na amo na init mga thrill hit impeachment. Dinhi pala hinin na ini nga parte nin hibaga nanhihisulod na ha ICU it, it mga testigos ha nasusulod na ha intensive care unit. Kung bago matinood kay Kairo Gadliwat, kay mga tao man ini, no? Na usahay, kaninin panarabaho na ito, hindi kita nakagpili kung hangangain kita. Ganda na it, bagalabi na kung baga bago pa, duro ito atong excitement. Agi, adi ako kang kuan, no? Maupay ni din eh, kayo, ang himag-presidente pa ito. No, ni, mga suwan ito nga mga istorya. Agi daw kay mahingad ito ng impeachment. Haroy kay ba na matistigos ka na din, nag-stroke. Amo na ini din he, it kikitaon niyan, no? Kita mo't mga komento, ayun na, nagkakasasakit na sila, no? Amoy dito na siring, no? Tungod dyan na sa grabing pressure sa utok, unsaon pag luwas si Piatos. Mamamot at mga comment, oh. Tungod si Buano ni nga comment, oh. Tungod dyan na sa grabing pressure sa utok, no? Ay, nag-stroke kay Didan. Ubusan na ini na, pagka-describe it, balita, lower back side of the brain, no? Kay Romanintalo, no? Nangadto kay ni ha katungdanan nito dida para masunod. Amo gyud itong mga to, no? Kay disbursing officer, no? Inin amitot magamasunod amo amo gyapito na pakiana mga Incas no disbursing officer niha Department of Education ba do no amatan istorya din ng Incas no bangin ang istorya gyapini in igin kadto kan Colonel La Chica Diri Sam La Chica ha iba itong ang security officer ko dito, no? Ay kay maganda, you know, magapanhatag ko na inin. Kay kanan confidential ng intelligence or something like that, no? Baga istorya ito nila, no? Ha? Ngan kiritaon ito kung ano't magiging update niyan. Alas 10 yan ang aga. Matikang ita oristorya. No? Ha? May kalabutan ini nga inin impeachment. Magkakada inin update. No? Kay masaring ito at prosecutor. Diri kami makapresentar yan. Ha? Kay adtuman ha, you know. Adtuman. Amon magiging testigos unta ha intensive care unit no amay tat magiging oristorya niyan no og hi Acosta no bagan human nadto at ako baga pagkita no di totally human kay po dito baga ipatawag ang mga testigos amo go dito po ini ipatawag no na amin yung bagahi Cornel La Chica itong baga natutumbok in sasadjist na nga ni Senador Villanueva nga ipatawag nga ni o na mapwede sering ni Presiding Judge Escudero Kakulop no Presiding Officer Escudero ngalong ita taga-prosecutor ito ta magbubuot kung hino ito nira magiging sunod nga testigos abaga na ira ipipresentar, no? Kay Kakulop, no? Mamay, baka ba hining oristorya ang mga inin mga ngaran ba, no? Na naka-receive han confidential fund, no? Nga tinagan han mga, you know, tinagan ko noon ni Cornel La Chica, kaya mo si ni Gina Acosta. Sigurado ka nga nahangada ka na Cornel La Chica nga tanan. No, siya mo si Ring, ha? Kapag yan, no? Hinuman na nagintagan. Mahupay ko ng katugon, no? Tinugon nga ni Babaga. Tinutuan ba? Kung naanon baga. Pag sugad na ito at pakihan, ano man pag baton mo ito. Pag di rin na bagan ko na yun, makuri na baton. Kasi nga hindi ko pumaan, hindi ko kasabot, no? Like that, ano ha? Ang mga nakakarawat ko, no? Ang pipira nga mga, may da mga bagong ngaran, no? Pinangaran ang kagulupan na prosecutors. Lakipan mga nagpakakarawat han confidential fund. Amon mga masunod niya mga ngaran. Hira Antonio Pagong 100,000, no? Ito nga ngaran, ha? Antonio Pagong. Ang sunod, Hitimon Andro Pusa, no? 100,000. Hi Don Piang, Piang, kumbaga spelling naton. Hidon Piang 250,000, no? May pamana. May, no? Ti apelyido pamana, no? Ambot kon May o May pamana 150,000 pesos ang nakarawat, no? Hi Shane or Shani. Shane ngit-ngit, no? It ngit-ngit. Cebuano itong hit masirom.

kay kon paspason mo ini angin malain pamatiyong kay Cebuano ini nga word, no? It son iso, it apelido, may da pagod middle name nga P, no? Son iso, P, bilat, no? Kay ang nakarawat, 100,000 pesos. Risyon mga Cebuano kakulop. Ito nga ngaran nga. Suniso P. Bilat. Kay, kung baga dirisyon mo, bilat, no? Abanga. Nahanom mo naman akong istorya ni pare, ni Madi, nga barangay tanod. Atong palaging na istorya, no? So ano it implication ini? Regular ini mga kabugtuan. No? Nag-react good ang mga intelihente ini. While haiba, habaga di man habaga pag ano, waray man habaga pag tamay, kunan, haiba patarawan ini. Pero ha mga intelihente, di ritawa anira reaction ini, na mababasahan mo din ang mga comment, kundiri ang hibabasahan mo in pangisog. No? Nga regular, kuno nga paka-insulto ha mga Pilipino, hininga klase. No? Kay maram ka nga tinutuyo ini, nga diri mga ranan, in tao. Pero kay explicar ni Jean Acosta kay intelligence confidential man. Confidential lagi. So kay confidential lagi. Diri good mangaran pero asaringan na taga-kuwa. No. Tunay ba ini nga mga ngaran hintao? Antonio Pagong. Ah, dakon hitamaan, ano, may da inin Antonio Pagong lumugwa ito. Bang, ilang ano may da Mary Grace Piatos, no? Ang mga sugar ito ba? Timon Andro Pusa, no? Pwede ba gin may da Timon Andro? Pero kung sapungan mo ng pusa, baga, inin, rigo, nakapangisip ito. Mga sinugan na nga ni, nakapanhuna-huna. Waray, waray apelyido nga pusa, no? Kung maayadaman na sigurado diri Timon Andro. Masuwa dito nga combination ba? Nga para mahili kay bangin, may lumugwang mga ranan nga tao. May ningahaw dito ta, you know, diri ako ito, waray ako. No? Masuwa dito ba? Don Piang, no? Don Piang, no? 250,000, yung baga pinakamahal nga nakarawat nga naka-receive in confidential fund tikang ha Office of the Vice President. He may pamana, no? 150,000, no? He shin ngit-ngit, 150,000. And he sunisupi bilat, oh, bilat. No? Ay, ketun? Inin orustorya it impeachment, no? Nanhingad to kita hini nga mga word, no? Kaya kung maga kita nga mga Pilipino, masingin kita yan nga, regular yung paka-insulto hit aton kapas, hina pakapanhuna-huna, no? Nga na, pira ini, ini pananganla, ini 300,000, 400,000, 500, 600,000, 800,000, 50. Almost 1 million mga kabugtuan. So part daw ini han mga natagan ikang han gin withdraw nga 125 million pesos ngay gin incash nga na gin disburse, no, nga gin hatag, no, ni inin Gina Acosta ngadto kan Cornel La Chica. Diri sam La Chica. Cornel La Chica, no? Kay Cornel La Chica kuno an man maaram, no? Para. Paida pagad baga nabibiling nga guting apunto. Pero ton, you know, itong baton nga kinsay may gasto.

¿no? Sí, Cornelia chica, ¿no? Gi panghatag ba to ni Cornelia chica? Oo, gi panghatag to, ¿no? Pero wa ka kikita sa panghatag dito. Wala. Pero gi panghatag to, gi hatag lagi. Mga sugad din nga paton. Tama gani ini nga mga pamakiana. Inin minus init buntog, halat buntog kan Edward Pajarda, no? Nga mahuhospital ngadto intensive care unit natunta nga baga maupay hiya nga na magmaupay ton iya panlawas kay base tibuay hiya in matalwas ha inin iya kataraban iton iya lawas labaw nga tanan kung magmaupay hiya bang iniya mga bangin niya maka kadto, no? Ha inin makakadto sinado para mag asoy, no? Nga kung makakadto ya, makabulig ya hita makabulig ya baga pagklaro hita mga inin pamakian na dito, no? Ah, nga na hain hiya nga party makahatag ing kaklaruhan bangin hapag sinsilyo gihap. Baga madali maintindihan itong pag-iingkas pag sinsilyo itong, no? Nin chiki ba kay diri pa man itong kwarta. May chiki, gindakan to habang ko. Pagkanto bangko gin babalyuhin kwarta amoy tot inkas ngan kakuhat kwarta adina Cornel no ipapanhatag na ko mo confidential fund atukanda sinsyo inundo no makuri ma memorize sunisyo pi sunisyo pibilat, no? Irat baga, mamay ba ito nga mga ngaran, ano? Mamay ba ito nga ngaran? Masibilita. Okay. Confidential. Amuta sereng nasring he atud boy na nasring he atud boy rinante dire na ito papagadtoon na sinado kay inin titiwasan na lang ito kaya mo ito magiging downfall ni madam. Good morning, no? Ito iya baga si Rin, no? Bangin din na nga hapagantoon. Kay bangin magkita hipari, nganimadi. No? Hindi na good ako. Maghihigutin manok, no? Ayun yung may comment din eh. Ayla ko nagpanggarani. Marisiola, no? Amota... Inin na, masyari nga diri. Diri na pangaranan, di. Pangaranan kay. Bangin na, di na itong umayon haat, no? Na, di tala pangangaranan, no? Nakay... good morning, anay. Kita mga, you know, himana Esther di pas, maupay nga aga. Ngan himapi guapito, no? Good day po, Atty. Nick, no? Napaalayon kada unta ko pagpasabot han nga tanan nga Knights of Columbus, no? District 5, 79 og Himon Senior Benjamin, no? Okay ba lang aran? Monsignor Benjamin Basiera, Assembly Number 3867, Kaupod and DOH Eastern Visayas Regional Blood Center,
public service ini, EVMC, nga magkakada kami in be a hero, donate blood to save lives on National Heroes Day on August 31, 2026, 9 a.m. to 2 p.m. at Our Lady of Lourdes Parish, VNG, Tacloban City. Ining panuyuanan, in a good makabulig kita, hananging inanglan hin dugo. Labi na yana nga nagtitikay taas in kaso han dinggi nga na ginahangyo adton nga tanan nga bumulig hining activity para kita makabulig. Ayos, no? An mga iba pa nga makabatihin ni diri ni para at mga taga Night sa Columbus la. Damo nga salamat og more power to your program. Waray sa payan, no? He brother Michael Angelo P. Pirido, no? District Deputy 5-79/faithful navigator ACN 3867, no? In amot na papahibara. Maupay nga aga, no? Oy! Ita anay, ha? Good morning, attorney, no? Madam Mirna Solidad, maupay. Maupay nga aga. Salamat ito na imo pamati, no? Taga-baga, pasensya na ka mo, ha? Bangin bagamay, may lapos ito na istorya nera pare, no? Kay, highlight han balita ha local naton. Nga, istorya ha Eastern Visayas, no? Ana ita kan ma waray balita o di na balita kon magpadi talaga na pati kitumtum yan na may nakarawat pa akong message, no? Ana pamati ko baga in mayon naman wala na kita oras, mga kabugtuan. Ay ba na mamati ka mo, ha Mercado, ha Sarakyan, good morning ha iyo. I hope nakapadangat kita yung balita kada ha iyo in entertaining way, no? Diri pag ano paman, kung diri baga pagpahiyumla samtang nakaka-impormar ha iyo. Nga nag-umintugod in mga 2 piso sobra, 8 diesel. Bisniyo kita onya na mga 87 it average nga kada litro it diesel, no? Inin iyo itataraan nga mga gasoline station. Nung adini kay Martis yan ang adlaw, ana pag uminto han kada litro han gasolina. Ambot kumbaga ma balik na ni pagbarato kay ito na dagat nga aragian hit mga barko, highway, kumbaga kalsada, tinatawag nga Strait of Hormuz, habot nga Oman, aniton Iran, in nakakaagi naman iton mga barko, no? So kung ang mga makumpra, sering pa man nga dagko nga mga bapor, no? In bangin na makakadaranangan hiha aton, han supply, han krudo nga para aton. No? Amo man lang ni supply and demand, no? Pag dumamo ang supply, mabarato ang presyo. Okay, na aton lakay pag nadamo ito na supply itong krudo, no? Bintaha giha para ito iba pang mga pamaligya, no? Na naapiktuhan kapag nahataas itong presyo itong diesel. Ang aton mga iging kaupod, yan ang aga hira Sam La Chica, no, diri Cornel La Chica, Jade Birino, ang sugad man hi Alges Villafuerte,
Inihi Nick Ismali, Attorney Nick Ismali. Oh, paingatak na hayo nga tara. Good morning, good morning.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
7: Mag-DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500!
5: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
8: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalang pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede kihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?
5: So

0: Boga, ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Boga, ka vibes.
3: The time now on FMR. It's 7:31.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: Wait.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Lion's
2: two.
0: Lion's papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Sampon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. The Vibes.
7: Ang lupet.
8: Wow, wow, wow. Jajo Malay.
9: Ilil.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew!